mamela bathi noma bekuthuka bekubiza ngamagama bethi umumbi bekhuluma kabi befuna umshado wakho ubhidlike befuna uxoshise emsebenzini behleba ngegama lakho bekhuluma ngazo zonke izinto ezingasile ngegama lakho kodwa uthi inkosi uma ngabe uyabazi wena labantu mangabe labantu abenza nje uyabasa amagama abo

0: Dibenggalai lang ka. Tinan di man yung sinas. Ay, si Tito, yung dinini. Wagasamin na stevi. Awala sa nga nga wato. Sla sa nga song. So sa nga simkumbula. Kikarong sa nga ngoma, yaka. Dichane, minang chatiwe. Bajane, minang chatiwe.
1: Uhlelo lo

0: Hey, Msakazi. Siyabonga Msakazi usiphalele ithuba. Sibonge nje ithuba esinika lona futhi Msakazweni omkhulu izwi lomzansi. Babubujwala iqiniso lenu. Umagayi. Wawo stage ophethe. Sibonge kakhulu. Silalele bo futhi wathi silalele nakumagayi nawe futhi sasinika ithuba futhi. Hayi kulungile bafuthi akho into esizoyisho. Ahamba umfowethu. Ngicela ukumphelezela futhi ngale ngoma ethi mthole enengane. Ngiyabonga Msakazi.
1: Uhlelo siyabonga Mjwaha. Sikudlalela shisayo zodwa.

kuqhonjwa imbutiso impeso ngekhonkuthi tutu ngitsitutu emntwini nabadlameni ngeqhawe lethu ya kubuhlungu kubuhlungu kubuhlungu kubuhlungu ngaphakathi kujuleke ngenhliziyo yazi impeso kube buhlungu mayibhuti kube ngathi umuntu ubusondelene naye ya sibuhlungu ngeqhawe lethu sisiphumula ngoxolo sibalikhulu lalingokuthula mhlawumbeni mfethu gida ngoma lakhe lala kahle umchono macingwane ya sokuhlala sikuthanda iy'ngoma zakho ngithanda ukubhubha umasikandu ewonkana ngiyakuthanda isha ya mfethu ngicela ungidlalela le ngoma yakhe ethi sekunda kaningi sihlukana sibuyelana.

Sawubona, siyabonga mchwazi. Ngizabani macabalo eselibovu. Mina ngisacela ungidlalela ingoma kaSicebi. Yithi ungiyekise zonke iy'ntombi zami yokuthela nazo. Wangiyekise umjolo wathandana nami ngedwa. Ngiyabonga kakhulu. Ngithi iqhawe madoda ayilika le ngokuphumula, le ngokuthula, nabo bonke abazophumelela namhlanje ukuthi baye emngcwabeni walo. Bonke baphephe bahambe kahle. Ngiyabonga.

0: kenga nimpilo akafuta mina kayibona ukuthi uNkulunkulu sengabeqophe ngokukhulu kushasha endle kufunga kanti kube isimo sengozi ukukhuluma kakhulu kodwa sibona nje ubumbano komaskandi nabalandeli bomculo nothando ukuthi abalikhombisayo emaxhweni ngiyafisa ngathi ngingagcina ngosicebe ngami i-support nje ngathi ngingaba yinto ekhona kuwo wonke amajenda omculo sibonga kakhulu ngiyiswa kasangani le amakhabeleni
1: sabona mayibhuti nabalaleli ekhaya ya sithi khawe nje lahambe lilale ngokuthula ngicela mina ungidlalele ingoma yakhe lithi angiseyi umuntu romantic kodwa nje kuyazenzakalela dali ngiyabonga kakhulu mayibhuti ekubuhlungu ngiyabonga kakhulu mayibhuti bye
2: Mr. Mjwara ngiyathembe yaphila fethu uthembele hlevilakazi lo ngise-3 section ehostela mina ngicela ungidlalela ingoma yenkosi yamagcokama ethi udlala nga

0: umndeni wendoda wakhe ngibanga esinawe ubuhlungu nobuzwayo. Ngaphenguwe ngenkosi amagcokama ngicela ena ethini ukuthi ingezo ethi businyaka ngangoma ethi businyaka tati msakazi kuthiwa
1: sawubona siyabonga igama lami nguJabulo. Sawubona siyabonga igama lami nguJabulo Nkwanyana ngwalapha eShowe. Ngisacela nje ukubopha umndeni wakwaDlamini ngebhande elilodwa, ngicela bephephise inkosi yami kubuhlungu okwenzakalile bese kuba nomphakathi wasemsinga wonke ngithawududuzeke bese kuba i-South Africa yonke ngoba silimele sonke. Bese ngicela ngengoma inkosi yamagcokama lena ethi uyanginyathela umvuthu. Ngiyabonga mfowethu.

0: izwi lomzansi ngimamuzika ifani bengu endwetwe enansi incwadi uJobe 14 uthi umuntu ozelwe ngowesifazane imihla yakhe mifishane igcwele ukuyaluza uyavela njengembali inkosi yamagcukama ivelile njengembali ngithi dudu emndenini kasicebi ngithi dudu nakubalandele bakhe bonke kodwa nje akwengithi dudu ngengoma kasifiso ncane ethi kulungile baba ngiyabonga
1: Setswaga sa bona mfethu nami tsane ngilebisa manje ntuduzo wakho madlamini mfethu bese ngicela ingoma ngiphelezela ingoma yakho mfethu ekuwenkomo lathu hawu siyasayela mfethu kodwa ngaye unkulunkulu uyazi mfethu hawu sabonga mfethu sabonga bhuti umthumezele ku-butterfly hayi ngizimtotula kamkhulu mfethu kwaphutha hawu futhi insizo ezancane insizo encane mfethu heyi kuyabonga jwaha mfethu engoba ke ndalo kuyaxoba uncwadi.

Usuthathe ukudla kweyithazo zakho. Wakudla. Wathatha amagolide abakunika wona. Nazo zonke idwedwe abakufikele nazo wayijabulela. Uthi uNkulunkulu angikubuza ukuthi yini lo obushoda ngayo ukuthi ungazi ujabulela ukudla kwezithazo zakho. Ubusweleni ngoba yena uyakwembesa. Ubusweleni ngoba yena uyakufunza. Ulala udlile. Yini le engakho ubushoda ngayo ukuthi ungazi uthathe izipho zezitha zakho? Ithile nsizo, awu mina ngibone sebengixolela, sesixolelana ngase ngithi hayi kushuthi ke sesiyezwana. Ithi inkosi, yabona ke njengoba usujabulela iyitha zakho waze wayikhombisa ngisho imfihlo yokuphila kwezwe, wabakhombisa izindlu ezihlala amagolide namasiliva akho owaye washiyelwe uyihlo omkhulu namadayimane nako konke ubucwebe negunundu lempilo ukuthi thina ke la ekhaya siphila kanjena. Nje usukhombisa izitha zakho nje azike ukuthi kuzoshaya isikhathi lapho ozofa khona wena, lapho okuzofika khona lezi zizwe zithatha yonke lento oyikhombisa yona. Uthi lona, pho kuzokwenzeka ngisaphila nkosi? Awungibuzele kuNkulunkulu ukuthi kuzokwenzeka lento ayishoyo kulezi insuku ngiphila? Bona laba kade bethi baxolela nami bayokwenza loo nto. Uthi lo mbholo fide uthi uNkulunkulu angikwazise ukuthi chabo, lento ngeke yenzeke wena usaphila, bazokulinda wena ufe. Yona de kube ukufa bese behlasela indodana yakhe yobihlele esihlalweni, bathathe yonke lento kade ubakhombisa yona. Ilapho ko kungena khona lamagama awashoyo uHezekiya uthi, oh hayi phela uma ukuthi bayokwenza sengifile kulungile, bengithi bayokwenza ngisaphila. Ithi inkosi, iyangixakaka indaba kaHezekiya ukuthi ukushelani lokhu, ukukhulumelani lokhu, ukukhuluma ukuthi uma kuyokwenzeka esefile sekuhleli indodana yakhe akanandaba, kuchaza ukuthini lokho? Inkinga ke sibhekene nayo singamakholwa ke kulezi insuku. Amakholwa amaningi enza izinto eziyinkinga kusasa, ezizohlupha iy'ngane zazo kusasa. Zawo amakholwa kusasa zizohlupheka iy'ngane, zihlushwa into eyenziwe yiNazaretha namhlanje. Kungelona iNazaretha kuphela. Atshele umuntu ukuthi ushemba kethukwa. Ushembe ma ungamfuni, ungamthandi, hlala phansi uthule ubuka iTV ulinde. Ngoba asimthandi thina uShembe, kodwa sithandwa uShembe ebese yasikhetha, ebese efaka lento ezokwenza ukuthi simbone ukuthi hayi akuyena umuntu lo. Ngoba abanye bayekile nje ngabomu ukuthi bathi umuntu, kodwa uyazazi yena ukuthi kayena umuntu. Ngoba ma uthi umuntu, mina ngimbuze emibili emithathu engikubuza yona. Ukhona yini omunye umuntu omaziyo ngaphandle kukaShembe? Angithi uthi umuntu kulungileke. Ngaphandle kukaShembe, ukhona yini omunye wena okhona omaziyo owenza lokhu, enze lokhu, enze lokhu, bese ngikubalela, bese ngikubalela kube u-5 nje, ngicela ungikhombise omaziyo noma ngayinyanga ke othi le nyanga ngiyayazi impela lezi zinto ezenziwe uShembe ingazenza. Cela ungiphe yona. Noma ngabe umbholo fidike welinyizwe othi wake wakwenza lokho, angikhulumi mina ngento ekuthiwa uyacabanga, ngifuna mina othi wena cha lo ngiyamaze uyakwenza lokho, ebese ngikubala ke kubili bekuthathu. Manje ke asizikhetheli, siyakhethwa. Angikho ke lapho bengingaqondena kukhuluma, ngiqonda ukubingelela nje kuphela. Kanti phela maso ajwayele ukukhuluma indaba kaNkulunkulu, ukukhuluma indaba kaShembe. Yonke indaba la uma khona ikhulunywe enye indaba, uxoxwa kabili kathathu lokhu bese niyedlula bese ningena kwekaShembe. Aha, ihlabelelo zibe zine. Uthokozani Ntshangase uvule ngesihlabelelo. Uyalwazi lonke usizi. Kwasekuba ubani ke ake ngiqale kanje, uthe uyalwazi lonke usizi. Yes, sase siyedlula masuka kuye, salaphaya kumkhokheli, umkhokheli uMadangazela. Uthe ke, ngivuse nkosi kade ngilele.

0: ngiyangazi kanjani, ngiyangazi kanjani, kodwa njalo uma ngizolo umkhokheli ngivele ngicabanga uMakhosonke, ngivele ngikhumbule uMakhosonke umfoka Mthembu. Right, bese kuyena kuThokozani Ntshangase ethi ke esikushunya izwayo ekuphakameni kubasindisile abaningi. Umkhokheli Madangazela wabuya wathi ke namhla sengisele ngedwa. Zisithanda kabi lesisalukwazi izalukwazi ezinye nalezi ezindala lezi ezisizalayo. Ngeke impela impela uyitshele lutho ngalo gogo. Zimthanda kabi. Kulungile-ke umsakazo wakhe izwi loMzansi 98.0 FM. Hamba ke ngomogeni uThulani Mfoka Khuzwayo MTK ngalezi ikhadi zakhe kwaya kwathiwa Mogeni the legend Khuzwayo. Yathatha intambo lapha kumjinti umfoka amadlala the late uNkulunkulu uShemba mkhumbule lapho ekhona. Right, namhlanje ke ngicela ukuthatha umngani wami lapha Intandane, sasibizana kanjalo sisasebenza kwa TV, ethi Intandane, ngithi hey Intandane futhi sinabazali ngani yakwethu, hey asizame nje fethu siphile sincenge ngoba siziyintandane vele, kube yihlaya lethu ke nje lelo uthi hayi vele kuthi noma sihlangana ke manje ukuthi hawu Ntandane mfethu, ngoba nakho usune TV mfethu, usune podcast mfethu, ubonani streaming, awusangibingeleli mfethu uma ungibona, kodwa sizintandane nawe, yazi ukuthi asinabazali, kuvele kube yihlaya khona lokho. Hawu Ntandane mfethu, bengingakuboni Ntandane. Siye singabizani-ke ngey'ntandane ngalokhu lokukweni bafowethu lapha eWestville. Cha, Intandane nje lokhu ukuthi cha sinabazali. Ngiyazi ukuthi liyalalelwa kakhulu uhlelo ngani zakwethu eWestville. Nami ngiyathanda ukuthi Shemba senzele umusa sigcine sibonene. Kodwa ke ngizoke ngincike kakhulu la kule nsizwa le uMkhwanazi benomantshingi ukuthi mhlawumbe sike sizame nje ngalezo y'nsuku lezo uNkulunkulu azo sipha zona. Ngiyafisa kodwa ukuthi kungaze kuze kushaye umhlangano waseJudiya ngingafikanga. UShemba uzosenzela umusa kwenzeke bese ke sisondela. Lensizwa ke umfowethu lo uDludla nethimba lakhe kulapha kwibonani streaming bake bahlala phansi nensizwa uthola inqaba umfoka Mncube owavuswa uShembe ekufeni. So ngibona ukuthi ke ngoba bona sebehlalile phansi naye bamqopha, angibathathe ke mina la sebemqophe khona, sike sixoxe nalensizwa lana, sike silale lapho bexoxa khona nalensizwa ebikade ke iphuze idiphu yafa yavuka ixoxa nje ngokuthi kube njani nanokuthi babonane iphi noShembe unyazi lwezulu kuza kanjani ukuthi yona ithi ma kuthiwa uShembe unguNkulunkulu, njengoba kade ngikhuluma nje nami manje ukuthi ma kuthiwa uShembe unguNkulunkulu uNkulunkulu abanye bethi hayi umuntu naye omunye lo wayethi uShembe umuntu, kodwa ke awumlalele kuzothi mayibuya bese ke sibuya sithatha incingo zakho sixoxa nje nawe ngokuhle uShembe akwenzele khona. Sizothatha futhi amakhosi amabili, inkosi yakwaGumede kwaMakhasa, inkosi yakaQwabe eMthandeni, bese ke silivala uhlelo lakho. Kodwa ndingakuthembisa ukuthi uma ungahlala nathi lapha emsakazweni izwi loMzansi, ayi kuningi ozokuthola nozokuthakasela. Siqala indlela yethu la kumfoka Mncube.
1: Shembe unyazi nani nani, kodwa nje ukumbona ngamehlo enyama ngaqala ukumbona efika emakhazeni kimi. Kuvele njengoba ngicabanga ukuthi ngoba uhleli nawe bhuti uyazazi ngeke uzudide umzimba wakho esibukweni uma uyibuka. Kuvele kuphuma umzimba kimi. Phume lo mzimba uphume nje ngihlwane ngibe mbili. Hlwane ngoba ungapho ke wena. Lo mzimba uqeda uphenduka ubuke mina. Ngiyibona ukuthi awuyimi wesibili lona.
2: Laba onaba bayiboni le.
1: Abamboni ngoba ngaze ngamqalaza umalume ngabuka ubaba ngabona lo muntu ophuma ke mabamboni. Ngiyangidabuka umuntu uma ethi akakusaba ukufa. Ngithakaza ukuthi kwenzakalani lona uma kuphuma umphefumulo esidunjini. Mina umphefumulo umuntu waphuma ngalele.
2: Ophumbekile.
1: Ngangibhekile. Wahluleka ubaba wancama. Baba wakhala. Ubaba mangabe ekhala ngizama utshela lo dokotela ukuthi muze uyikhuluma leyo nto ngiyaphila naye ngimdonsa ngempahla.
2: Akayizwa yonke lonto.
1: Akayizwa sengithulisa ubaba manje ngikhuluma nalo dokotela ubaba uyakhala ke manje. Naye ilizwi ngangize ngilikhiphe kubanga ukuthi mzila nkathe musa ukukhala kanje ngiyaphila. Baba qhubeke nje kukhomba ukuthi akangizwa. Ngishintshe ngemanesini akhona ngisho nabantu ababesemawodini lapha.

0: nasikulo ngangize ngizama kubathinta nabo mangibothi wonke labantu bangizwe phela emehlweni kwangathi bangiziba neyikulu lapha ngithi ngiyazama ukuyithinta lapha ngiyabanyaza ukuthi hayi hamba ntshela babangakhali umuntu ayithule lenza into ayenzayo wafika ubaba wathi awu mazila nkathi abokhambulo bomlotshwa ingane nidliwa yini kanti kanje asuke ubaba bakhulume inkulumo namanje ngaze ngathiwa ngathi mina ubaba uyakwazi ukuthandaza baba suka wathi nkulunkulu kashembe nyazi lwezulu ngiyangizokuthiwa abantu ba uyabalekelela cela ungisize ungilwise nansimpi ingaphe kwami kuvele kwenzeka into kanjalo emehlweni ubaba aphume kuvele kungena inkosi yamanazaretha unyazi unyazi ngaqala ukulibona lapho mina lungene khona la kube ngazi ubaphambane nobaba ubaba mayiqeda ngiphume vele ingene inkosi ifike ibamba umnyango ngapha nangapha
1: yena unyazi ushembe wamanazaretha
0: yebo mayefika afika ubamba umnyango ngapha nangapha uyangivimba wafika kimi wayigqoke wayefaka umjivo bomvu faka imbatha lengwe efaka ibhandi lifasini mawuvunula evunulile
2: njengoba mayesuke ebheke ohambeni
0: ya wayigqoke kanjalo ke nje ubho waliphethe wafika walibeka emnyango lapha ngoba engivimba ngendlela engangigijima ngafika ngabreka ey'nyaweni kuye ngiba phansi ma ngiqeda ukubreka umqondo ube nalokuthi lo muntu lo abathi ushembe la emakhazi enifunani athi kimi hayi phindele emuva ndodana hambe ukhathi isidumbu laphana ungaphumi la beniqala mina bhuti ukubona umuntu ongenamhlane ongabantu ababileyo umuntu oyedwa ngiqala mina ukubona inkosi unyazi ukuthi khona umuntu okanjena nama ngabe kuthiwa nalo unyazi luyadlula ngiye ngibona ozakwethu negenge encane ilunguza ifuna ukumbuka mina kuye kugcwala iy'nyembezi ngibheke phansi ngikhalisa ukuthi mhlawumbe ngizophinde ngibone ushembe yileyanto
2: owayibona uhambile emhlabeni
0: engangibone yiyo uyazi athi inkosi ma ngabe iflathele uyabona ngabe uvula isihlabelelo lo muntu ogqoke ingubo ezimnyama umhlane wakho wawuwuye kodwa kungathi uyabona ikapu uthi kanjani kungathi khona obuka le khona obuka le emzimbeni owodwa lo ongemuva uyangiqhweba ukuthi ngizwe uhamba uyahlehla ngime ayithi ngithuzwa lo muntu phela osemhlane walo muntu maye ephenduka kube inkosi unyazi abuze usumeleni manje sihambe sibeke ekhaya

0: njoba uyiNazaretha kumuntu ongazi awusichazele umbona kanjani uShembe uze uphenduke kube yiNazaretha
1: ukubona kwami uShembe mina ngasho ukuthi ngikubone ngendlela enzima angangalindela ukuthi ngizoyibona nizeke bengihlale ngizwa ukuthi uShembe uNkulunkulu ngizizwa nentshumayelo kodwa bengiyaye ngithi mangabe ngizoza nje umuntu omdala engixoxele time mfana kamncubu uShembe uNkulunkulu wenza 1 no 2 besho imisebenzi yakhe bengiyaye ngithi mina zingane kwane lezo kanganga ukuthi bengize ngithi mina ngifuna aqale benze ke uNkulunkulu bakhe mhlambe ngiyomkholwa wakhe ngangazi ukuthi ngiyamlinga ke mangabe ngisho njalo wabenza uShembe mina ungithande ngelona neNazaretha ukuba iNazaretha ngiqale 2024 ngoba sengibona uShembe bengumuntu wasemhlabeni nabengiphuza nje tjwala bengiphuza bekusemnyango mangabe siphuza noza kwethu sahlangana ke noShembe uShembe angimbonanga ngise kulomhlaba nombe ngihlale ngibone emafonini kuthiwa uShembe unyazi nani nani kodwa nje ukumbona ngamehle enyama ngaqala ukumbona efika emakhazini kimi
0: manake mzilankatha ungena emakhazeni omunye umuntu mawuthi umbona uzocaba ukuthi ngokomsebenzi usebenza emakhazeni ngifuna sihlukanise lento ukuthi umbona emakhazeni umbona kanjani emakhazeni uha njengomuntu umphefumulo wakho osungasekho esidunjini sakho njengoba siyazi ukuthi abantu abaningi uma bengasekho nje sebeshonile bafaka emakhazeni belindele ukuthi bayobekwa endlini zabo zokugcina umbona ungasasekho emhlabeni
1: ungasekho emhlabeni
0: uha yini wawugula noma
1: kwenzeka kanjena bhuti 2024 wathi ngibuyile ematoheni ngisekhaya ekhaya ngoba ngisho kulapha enkolokotho mabe ngifika ngafika kwawu April 2024 zazo 6 ngafika kulesihlanu ngayi 7 bekunokuya esontweni ngingekhona eNazareth kodwa mangihalela ukuya esontweni ngizovela ngeNazareth nakhona ngingi ngoba ngiyosonta
0: uyocela
1: ngivuna ukuyolalela lezi ngxoxo
0: lezi ingane kwalo
1: izingane kwazo ngivuna ukuyilalela inhloso yami yiyo ngifike ngilalela inkonzo sekuseni mayiphuma nami ngiyaphuma ngiyahamba ngekhaya ufike ngikhumule impahla ngidlule ngela sifike siphuze khona nabafuthu siphuze kuzonela ke imutshwala bungagcwala ikhanda sengiyaqala ke ngiyaxoxa insizwe ngithe bafuthu mina izizunga sikaze singangiphatha mangiphathwa izizunga yangiye lapha ethempelini phesheya ngiyolalela lamakhehla khona ethi ingane kwani bekuyilona hlala nami ke lelo
0: obulenza ngoshaya
1: ebengilenza mangibuyile ekhaya kuyisabathe ekseni ziwu 7 bese tu baba hawu mzilankathe ngoba ukhona ndoda ke sibamba inkomo lapho ngijovisa kehla lifuyile
0: ubabuzala wena
1: babozala mina ekhaya qala ngami kuba iNazaretha qala ngami
0: nibambe lezi nkomo ule isabatha
1: isabatha kusini siyibamba inkomo siyibamba mabe sayibamba sisayijova siphathe nje nakho ukuyibamba inkomo ngivele ngisuke ngikhulume lento enginokuyikhuluma mangabe ngifuna kwesonto nginqube yazi ngihalela kwesontweni namuhla
0: utshela ubaba
1: ngitshela ubaba athi waba indoda siyeke inkomo lezihamba kwesontweni lapho ungabambezeleki ngisuke lapha endlini mina ngithi ngiyogeza mangithi ngiyogeza endlini kufike lento onqane ikhona lento mangathi uzowenza into bhuti bese uthi ngizobuye ngiyibona lento kufike leyo nto leyo lento mayifika kimi ife nje njengomcabanga ukuthi hayi ungasayi esontweni ngiya ngithi mangabe ngitshela mnoza kwethu negenge esinemuva ngithi mina hayi ungakuvama ukuhlala ekhaya kuyisabatha ingekho ekubambile ungayi esontweni ngoba liyokuvakashela idimoni sekhaya ngeke uhlule la ngihlula mina ngisuke ngishiso into enzeka kimi ngoba ngiyangithi kubane ngihlambe lanta ngivumelanga ukunqena ngabe lanta ingitholanga lesasimo ngoba singehlela ngoba vele ngangiyobe ngisesontweni ma ngabe ngisana khuzanile ma ngizacambazile ngicambalele embhedeni kuvele kungena ingane la endlini kimi inoke baba uthi umkhulu angizobuza ukuthi awusayini esontweni ngithi mhlawumbe usho kumkhulu ukuthi ngizobona emini eNazaretha kusonto ekuseni nasemi ngizobona kwele semini ngizwa ngiyanqena hamba ingane mayiphuma ingane iyotshela phela umkhulu ukuthi mina ngizobona emini ngiphume nami ngiyilandele mina ngaphuma ngaye endlini kwagogo afike ngaphandle ukudla indlu yagogo siyasiphekele kuyo ekhaya ngafike ngaphakanje ukudla ngadla ngaqeda uma ngiqeda kuvele kwenzeke into eyenza ukuthi odokotela beqala ukungisola ngokugula ngekhanda mase ngibatshela sengivukile njoba sikhuluma nje ngicawa ukuthi uyangizwa nawe siyaphendulana kuvele kusokhuluma umuntu endlebeni angimboni amazwi nje abantu akhulumela umuntu ethi hawu uyayibona imithathe njova ngayinkomo nobaba imithe yenkomo vele ihlala khona la endlini kwagogo ngebhoksi layo athi lo mthatha lo muntu ngesigubhu esibomvu uphuze usho idibha idibha lelasho kade ngifika nalizo longo lesihlanu lisavaliwe khona idibha lenkomo elibhalwe tactic cackle sprayer lingegubhu eyibomvu mangiqala izindlu ngitsho ukuthi lento mhlawumbe ngiyicabanga

0: ngizwa kahle ngiqala izindlu yonke ngibona ukuthi ngedwa akho umuntu
1: lento ikhuluma endlebeni
0: ikhuluma nje endlebeni manje ngiqala ngokuthi akunamuntu akhulume futhi lo muntu athi hayi awudideki ngikhona
1: phuza leyani
0: phuza lo muntu gcine ngibuze ke lo muntu ngizimphuzela ngoba idipa ngoba nebulala athi aliphuze nje ngenqabe mangabe ngenqaba mangathi ngiyophuma eminyango akhuluma athethe
1: ngathi uyahafa manje
0: ngathi angihafa la mazi bhuta ayekhuluma uyabona mangabe imic ingasethwanga kahle izokhala iphindeke
1: ngathi yebo
0: aye ngathi ayaphindeka endlebeni mangabe ngikhomba ukuthi maye khuluma kuba buhlungu endlebeni avela akhuluma ngithethe ukuthi ngithe iphindele umuntu omthathelo wamuthi uphuza ngangibuyela emthini enkomo bhuta ngangifike ngithatha idipa lengilifaka esiswini mangizaliphuzile mhlawumbe kwasekusele into ewafanyana athi liphuze lonke uliqede ungashiyi lutho liphuze angiqede 1 liter mase ngiqedile athi hamba kwendlini yakhe yolala kuthi yofuna ukuyolala wena ngisuke mina bhuti ma ngixoxela ukuthi kancane mina ungifince ekhaya lingekho leli banze esilizalayo ingane eceleni kwami okunye ngihamba nakho nje esitolo kodwa ngenza lesa sigameko leya nto yangitshontsha ngaba ngedwa zangababikho kodwa zazikhona igcekeni kodwa ingenanga ngenza leya nto ngaba nje ngedwa leya nto yangitshontsha ngaphuza lo shevu qeda ithamba kuyolala endlini yakho kusuke mina lacu lapha ngendlini ngathi ngiyiphosa embedeni sishisise ukuthi lento eyifake lapha manje akusiyo
1: ngiyaxabana manje
0: uma uyayibona umuntu ewasha eshuka izimpahla mina kwangathi khona umuntu ongishukayo ngaphakathi ngibhonqe lapha embedeni ngibhonqe mangizothi ukuthi kuyabheda ngivuke lapha endlini ngigijime ngendlini ekhehla manje baba ubona ngena nezivalo endlini ngena singiyakhala nokukhala ntothe imncube nakho lapha sengenza inkingi baba yindoda mina sekudle kushefu hawu ethuka ubaba ushevu sikwa ngapi kuthi mina ikhona umuntu ade ekhuluma ezindlebeni ngilapha endlini kagogo kade siphikisana naye nginqaba ukuphuseza wangihlula ubaba mayedideka ethi hawu ndoda ushevu ngubuloshoyo ngithi mina idiba mncuba lisekho sengiliphuze lonke ngisho njalo lisho liye belibuya idiba ngomlomo
1: uyaphalaza
0: manje sengiliphalaza asuka ubaba kusho ukuthi nokudideka umqondo agijime nowethu endlini kagogo uyobheka ukuthi ngiqinisile yini ukuthi sengiliphuze lonke idiba ngaphela uyalaza umngozi balo Mayesh ubaba uthi wathi mangabe ngingena endlini kwagogo evula umnyango waphambana nesigubu sala idipa la siyaginqika siempty ngizophuma eminyango abuye eze kimi baba mayifika kimi ungithola mina imhlathi sihlangene sengiyadlikiza nje sengikhoma amagwebu emakhaleni nasemlonyeni adideke kubaba hawu ndoda kwenze njani futhi wadla ushevu ngifuna ukuyibulala kwenze njani kuthatha ucingo ubaba efonele ekhaya komama ngizala kwamfeka mina intombi engizalayo umamfeka sakhelene nekhaya komama khona lapha emtuba afona ubaba fonelwe umalume hey bosi bali futhi manje ngizongilekela nangu umshana wami lapha edlushevu ashintshe ubaba fonela ubaba ungidi banokuhlala ke nali ikhehla beyihabulele nje kuba somuntu wasemhlabeni amfonele ngidi phuthuma nemoto lapha ngifuna sihambise le ndoda eclinic isidlushevu afika ubaba ungidi amehlo mina bhuti ayibona ayibona jonke into inhlungu into engixakile kuphela kwafika umalume phakathi umalume ubheka afika ubaba ungidi ekhaya mangabe uphuma endlini ekhehla uphuma nje eminyango kunesigxobo sikagesi esesenta negceke imoto yabamngidi yayipaka ngasesigxotsheni sikagesi ngikhishwa la endlini ngangixhakiwe ngase ngixhakiwa angiwamandla engiphelela mangabe ngikhishwa endlini ngangibanjwe umalume ngapha kwesonxele ngapha ngibanjwe ubaba bangixhaya bangisemotweni
1: uyababona laba bantu
0: vela ngithi angangenzi ngisezwa nje inhlungu mangabe ngisemotweni kuvele njoba ngicanga ukuthi ngoba uhleli nawe bhuti uyazazi ngeke uzodide umzimba wakhe esibukweni uma uyibuka kuvele kuphuma umzimba kimi phume lo mzimba uphume nje ngihlukane ngibe mbili hlukane ngoba ungapho ke wena lo mzimba uqeda uphenda ukubuke mina ngiyibona ukuthi awuyimi wesibili lona
1: laba onaba bayiboni le
0: abamboni ngoba ngaze ngamqalaza umalume ngabuka ubaba ngabona lo muntu ophuma kimi abamboni uvele uphume lo mzimba phambi esangweni ekhaya bona inyama le isidumbu basise emotweni esangweni kwakunobhuti abawu-4 babethe ukukhula nje labo bhuti kimi ngafika labo bhuti ngababingelela ngabuza ukuthi mina bafowethu kumele nisandomuzi kanje ekhaya ubaba akathandi kumuyo kanje ekhaya ufuna ukuthi umuntu uma ezela ekhaya angene kwangathi ngiyabathuka bhuti labafowethu babengenela ngenduku
1: beshaya lo mzimba wakho manje ophilayo
0: bashaya lo mzimba lophume kimi silwe nalabo bhuti silwe bangiphethe induku leze ukudlala imigangela silwe mangabe ulwa nabantu bhuti kuyenzeka uthola ukuthi omunye usengemuva amabe idlanzana
1: yebo
0: mangabe ngemuva ngizomunye engithanje kakhulu ngenduku la ekhanda ngemuva manje ngishaya lo mfowethu namanje mnini nole ngiya ngigame bhuti bese ngemuva ngimbambatha kunomgodanyana lapha mina ngashaya imphefumulo kwalimala mina

0: silwe nalabo bhuti sengilwa ngiyaxeka sengiyeza ukuthi ngiyehluleka khona lapho ngize kuqhuma isibhamu maqhuma isibhamu kanti uyangidubula edwa lezinsizo ngemuva angidubule ngidubulela ngemuva esiphangeni angidubule ngizwe manje sengiyaxeka impela ke manje akusalweki silwe laba babili lapha nawo bangiphethe ngivika ngazi izandla ngifika ngezandla mina ayilabo ngabamva oyedwa laba bafuthu laba ethi ungishaya ngenduku wayefuna ungishaya ikhanda ngiyivala induku bhuti ngezandla izi fika inkapho nyaweni njoba ngilimele nje ngokungibona
1: leso sigameko mfoka mncube salamadoda akuhlaselayo umzimba lo ohanjiswa omalume
0: usemotweni
1: usemotweni uyayibona yonke lento eyenzakala kuwena emzimbeni wakho
0: ya
1: siyasuka ke lapho lyompi yagcina inqobeke kanjani yalamadoda
0: mangabe sebengishayile sengiyaxeka ngivele ngisuke ngiguqa ngamadolo phansi bathi bafuthi asingasali seningihlule ngiyekani ngihluleka manje
1: uyasalenda manje
0: ya ngithi mina ngiyekani bafuthi ngeke ngisalwa futhi ngeke ngisafika ngisho njalo labafuthi bebaleke bengishiye khona la esangweni iphuma imoto ekhaya bhuti ayini imoto mayiphuma iphuma nesidumbu
1: lesi sidumbu yebo
0: phethe isidumbu imoto mayizofika ekhaya imoto wabamngidi iDouble Cab nisana umalume nobaba umzimba wami babehleli ngemuva kulama sitha ngemuva babungidi uya driver ke naye the passenger sitha ina muntu lo mzimba lona ade bawushala esangweni ubuye uzongena la ngewindi bavulile ama windi ungene ngewindi uphinde ungene kimi futhi
1: ubuyela manje stunjini
0: ubuyela kimi futhi lo mzimba esangweni mangabe uphuma ekhaya kunomuzwa kamantengu omakhelwane omunye umuzwa olandela kwamthetho masingakamthethwa iqale kimi imhlathi ivuleka ngithi ngiphuma ekhaya mina imhlathi sihlane ngihlekisa hlathi kimi ivuleke ngitshela ubaba ngivu nje ngihlale ngezinqa esithi ngithi mina mncube ngiyehluleka ngesafika eclinic labantu ade ngilwa nabo sebengishaye kakhulu oyedwa obusezongidubula baba ungidamisa imoto bethuke bona bayitshela ngihlambe umqondo
1: uyahamba
0: abuzi baba awukade ulwa nabantu kuphi ndoda ngithi mina sebebalekile ade ngilwa nabo esangweni qede ukusho njalo mina ngitshekisa intamo ngiyangidabuka umuntu mayethi akakusaba ukufa ngithakaza ukuthi kwenzakalani lona makuphuma umphefumulo esidunjini mina umphefumulo umuntu waphuma ngalele
1: ophumbekile
0: ngangibhekile kangathi mina ngangikhala mina ubaba nomalume badonsa ngempahla ubaba ngitshela ukuthi ngilekelela baba nakho ngizwa ngihamba umuntu mangabe umphefumulo umuntu uyaphuma nangesiquzo boya nasemehlweni uyaphuma uma uyaye usondeze uma ungathi ubilisa amanzi eketelini bese uthatha isandla usondezela empopheni
1: esimokweni sakhona yebo
0: usukuphuma kanjalo ayithi mawa phefuna bhuti umoto uyawukhipha ufaka mina ngangibathe ngiyawudonsa kwangathi khona into ewudrenayo uphuma kuphela ngasakwazi ufaka
1: esiswini
0: phume uphume odokotela nabantu abakhulile bazokutshela ukuthi umuntu uma beseshona nje sezophela umphefuna uqeda ukuphuma enyaweni uma ngabe ngiphuma umphefuna uma ngabe uphuma sekuphuma lo moya kuvele kuphinde kuphume futhi umzimba kuphuma umzimba uba mngithi njengoba driver ipassenger sithi ayinamuntu kuphuma umzimba wami hlale ngakulesithi ugqolozele ngemuva lapha emasithi ngiqolozele isidumbu sami mangitshekisa indaba ubaba vele ngwele emathangeni kuye ubaba manje ngibamba lapho ngithola nginenkephinkephi ingozi lapha ngiyopha
1: akazi nakho ukuthi iphuma kuphi
0: akazi ukuthi nina buza hawu kanti indoda ilinyaza ubani kanje ethuke kumalume ethi esibara awumphendula umshana ngizwe ngathi ngimanzi namanje manje ngiphendula ngapha esiphangeni ngiyopha
1: ilesi sibhamu inhlamba
0: sibhamu lesengenile
1: nalapho nyaweni
0: nalapho ngiyidatha imncube le ndoda ngibona ukuthi basinegazi lapha emasithi ngemuva uma bengibuka lapha ngiyopha futhi nakhona bedideke hawu lo muntu ulinyaza ubanini
1: ngoba sinayi la
0: sinaye la futhi ugcine ekhuluma ukuthi nisekhathele kulo abuze kungithi hawu mncube nakho usifelwa ingane sothini kunina wale ngane ngoba ishiye iphila ngaleso sikhathi isalukazi asikho siyodayisa drobins siphila ngokudayisa isalukazi athi ubaba ingithi shaya imoto sami sofika eklini kwamsane nama ngabe ngisuka ekhaya bhuti ngiye clinic ngihamba ngemoto awuphela u 30 minutes futhi useduze
1: seduze
0: ishaya imoto kuyofika eclinic akufika eclinic kwamsane ngifike ngithathu ngiyaxhakwa baxhaka isidumo leso mabe sifaka ku wheelchair lapha ngiyaphuma nami imoto ngiyabalandela landele siyongena ngaphakathi isikhathi ubani ngo 9 ekuseni lento inehlela kufanele ngabe ngisesontweni mina futhi ngeke ngasho ngathi ngizoya esontweni
1: wagcina ungayanga
0: le nto yangidoma yathi ungayi kuzongishiswa yilokho umuntu uthi angavami ukuhlala ekhaya kuyisabatha uthi ulovile nje ingekho into oyenzayo kodwa mabe ngifaka ngaphakathi ebuzwa amanesi abo ubaba kwenze njani kumfowethu asho ubaba yilo ushefu thamanisi nhloboni kashefu

0: Ngilikhehla lifunda ithatha ifoni yakhe lapha nibheke isithombe sakhona sikhona ifoni kade sendela umza wakhe ukuthi angiphathele lona amane sinayo ivula ifoni vele ifoni angize ngayikhiya ke mina engene ethombeni amane seyithele kulo leli dipa ethi awu leli dipa athi baba yebo bebuza ubuza into enganani mhlawumbe athi baba i-1 liter wonke leyo nto bayikhuluma ngiyababuka ngiyabezwa umuntu uyayibona uma sefile bhuti uyezwa ngisho inkulumo nabantu uma bengisola ngokugula ngekhanda ngangibatshe ukuthi ngani wena ukhuluma kanje bengibuza ukuthi nganesikhathi ungekho impela wawuzwa kanje athi imizimba yesimbili nesidumbu ngasibonga ngangisibona sifile hhayi ubaba lapha livele inesi uma liqeda ukukhuluma le nkulumo livele livale ikhethini la odini phendukele kubaba nomalume nobamngidini manje bobaba ngoba sendikhulile nisuke ukhalo olungaka nisuke enkolokotho anibonanga le ndoda ayisekho isihambile vele ngikhale but uma besho njalo mina inesi uma lisho njalo ngangize ngidonse ngempahla njodwa musa ukukhuluma iphutha ngangize ngikhulume ngomlomo kube ngathi umuntu uyangiziba uma ngikhuluma naye
1: anganginaki
0: uyoqhuba njalo izinto ayenzayo mina ngangayiboni ngifile ngaloya mzimba ngangiyibona ngiphila ngoba impahla engangiyigqokile ekhangibuza ushevu naloya mzimba oyigqokile ngangiyibona ngiphila nje mina ayo baba athi hayi mina nginikhola leyo nto athi ngifuna udokotela angitshele lokho nina ningamanisa nginikhola mani sethi hawu baba siyakwazi phela umuntu ongasekho lo muntu akasekho baba sosumsindo ke ma ungabuza nje ekhaya kusukela noma edrobheni erank eyimoto eziyenkolokotho buza ubaba amavuke kufeni bazokutshela ukuthi heyi kuncuba lifakwa labo baba nje abangazwani nento ephambene futhi nanenkani labo baba labo
1: basemakhaya
0: nimpela yebo leyo nhlobo leyo athi wabe ngifuna udokotela mina anginikholwa nini phikiswane lapha ekliniki phikiswane ayibona amanesi ukuthi ubaba uyaphazamisa phela ukusebenza manje ethi amanesi ayikulungile baba sicela ukukubizela iambulensi uhambe yokwahlabisa esibhedlela ngoba vele udokotela uthi ufuna udokotela thina wesikholo lisuke inesi kuthatha ifoni yazi inesi uma ngabe lifona lifonele iambulensi le kwahlabisa mina ngaloya mzimba bhuti engababengawuboni ngangizwa ngisho inkulumo efonini
1: babeyikhuluma nenakhuzana
0: ngangizwa yonke ukuthi lo okhuluma ngale uthini fonele iambulensi athi lo ngale abayansi ifoni esibhedlela athi hayi ama-ambulensi awekho lahlabisa asaphumile olanda abantu kwezinye iy'ndawo i-ambulensi engakhona ukufika lapho-ke emntobi ngafika ngo-6 ntambama livala ukucinga inesi liphendukele kubaba baba i-ambulensi ithi izofika ngo-6 baba athi kulungile ngizoyilinda into mina bhute eyayidoma ubaba nobabungidi nomalume ukuthi bengaceli incwadi yasesibhedlela bengifake emotweni kabangidi bengiphuthumise kwahlabisa ngazini kodwa sengiyaye ma ngibuka manje ithi naye
1: kwakuyiplan
0: ushembe ufuna ukuyiveza naye ukuthi ubani ifika ambulensi ngicabanga ukuthi ibhuti yazi ukuthi ambulensi ayisithatha isidumbu ma kuthiwa nje kwenzeka ingozi la emgwaqeni kube khona umuntu oshonayo bafike bemcheck-e lowo muntu beqede bemboze
1: bebize laba abafana under 30 years
0: lezi nsizo ezisenza ama-ambulensi zivele isidumbu fike zisihlole vele zithathe ziphose embhedeni zisiqhube zisi-ambulensi lapha zingayinangi ndaba ukuthi angisekho isidumbu mabesisa ambulensi lapha nami ngiyabalandela ngalo mzimba
1: uyayibuka yonke le nto yenzakayo
0: yonke ngiyayibuka ngiya sengiyakhala ngikhalaza ukuthi kuthiwa ngishonile kufike ngingena ku-ambulensi nami ambulensi bebuze laba bafutha ama-ambulensi bethi uzohamba nobani asho babathi hayi undodana ngizohamba naye suba bemfaka i-ambulensi idonsa ambulensi yofika kwahlabisa hlabisa ngifele kudokotela ungubani ukhona namanje lo dokotela usasebenza kwahlabisa dokotela ungubani afika ngi-check-e kancane isidumbu asi-check-a phambi kwami masi-check-a isidumbu avele udokotela anqaphe athathe ifoni afonele le kwamsane-ke manje ekliniki la ngisuka khona abuze ukuthi hawu nenzelani ukuthi nifonele ambulensi nifone umuntu ongasekho anazi ukuthi ambulensi ayibizele umuntu ongasekho amane esazama ukuqamba amanga athi hayi dokotela lo muntu usuke kithi esaphila ngenzeka uyothula endleleni dokotela bhuti ungubani avele athi lo muntu uma ngimhlola mina kudala eshonile nakini ngenze ufike ngasekho le nto akayiyo manje fala ucinga udokotela aphendukele kubaba ongizala hayi baba umncube le ndoda ihambile manje mina bengiqala ukubona ubaba ongizala ekhala 2024 mina bengihlala engazi ukuthi ayekho insizo engala kubaba ngobuqhwaka kodwa le nto yokufa yangikhombisa ukuthi ubaba hayi wahluleka ubaba wancama baba wakhala ubaba uma ngabe ekhala ngizama ukutshela lo dokotela ukuthi musuyikhuluma leyo nto ngiyaphila naye ngimdonsa ngempahla
1: akayizwa yonke leyo nto
0: Seng akayizwa sengithulisa ubaba manje ngikhuluma nalo dokotela ubaba uyakhala ke manje. Na yizinga ngizengilikhiphe kubaba ukuthi mzilankatha musukhala.

0: lapha emtuba la ngokwahlabisa ngiyasebenza ngiyasebenza lapho ngizokhona ukufika kusasa ngo9 lapho isikhathe ngasithola mhlambe kuze ube kusasa uvala ucingo dotha laphendukele kubaba hayi baba umncube umuntu wazi le machine ukuthi uzofika kusasa ngo9 athi baba dotha kulungile ngizomlinda lo muntu asu dotha buta khuluma thathi baba umncube socela sinisuse la yodine nawo wonke umuntu ngoba phela abanye abantu abagula lapha bayezwa sibahle nesidumbu omunye umuntu uzocindezeleka ngikabona ushuka laphazamiseke avume baba bengifake lo mbhede ngiqhutshwa-ke manje kunewodi umuntu alinda kuyi undertax uma beseshone esibhedlela iwodi nje elincanyana undertax uyifika ime ngesinqa lapho kulelo wodi
1: umboziwe kulo mzuzu
0: umboziwe sengiboziwe vele akazalali ubaba kulela wodi sasihlehle sibathathu kwakuwubaba kuyimi lesi sidumbu kuyilo mzimba angawuboni baba ubaba wayekhala busuku bonke abiza uma semancubeni ashintsha abize lo shembe ubaba uma ngibona ukuthi uyakhala akangizwa phela mina ngitshe ukuthi uyangiziba kusuke ngiyemanisini ngiyoza ngikwancenga ukuthi hayi hamba nitshela ubaba angakhali kanje
1: ngikhona mina
0: ngikhona mina umuntu ngoba ngisho ngizothi ngikhuluma nawe kube ngathi wena hayi awungiboni vele uqhubeka ixoxa into yakho yenzayo uma kuthi uyabhala uqhubeka ibhanto oyibhalayo ngibuye ngizohlala lapha eceni kwakho ubaba afike lo muntu wazi le mshini mayefika ekuseni afike angicheck-e lapha angicheck-e kancane ungijeka ngiyayibuka lento ayenzayo esidunjini
1: uyambuka nje
0: check
1: isidumbu sakho
0: check isidumbu sami ahambe eya kudokotela maye kudokotela ngiyamlandela mvunikazi uthi
1: kuthiwani
0: fike buza ukuthi hawu kanti lo muntu ngaphela useshonile mina ngimbizelweni dokotela ngoba namtshela ukuthi hayi sicela ukuthi wenze iplani umnye sengolezane ICU ufike umqondasi nodokotela omhlophe thina kasikhole inkinga uyaphazamisa la kusebenza avume ke lo bhuti lona eze fika sixhume isidumbu lesi ibhuka lehlisa phambi kwami kusama isidumbu wafaka idanithi la emthanjeni naye emathangeni yonke indawo yabona amagesi lawa ama-oxygen lokho kubomva uncane kwaku-12 mina ngangilele nakho embhedeni kuphefumula isidumbu sodwa axhuma axhumele lento ayixhumele embhede yabona isidumbu mama siqhuba besisa kwi-ambulance ngiyabalandela nami ngiyongena i-ambulance ngiyakhala mina inkinga ngena i-ambulance bedonse ngiyofika i-ICU engolezane sifikela khona vele i-ICU ngafuna kudokotela undimande
1: umuntu
0: yebo noRahman India basekhona labo dokotela lo dokotela babe ngiphethe mina lapho engolezane mayefika bengicheck isidumbu phela kuthiwe umuntu ogula kakhulu avela nxapha undimande
1: file lo muntu
0: file phela lo muntu athatha ucinga fonele ngubane ke manje le ethawu nathi kune emergency esuka lapho wahlabuza nisho umuntu ongasekho dokotela ungubane but avela athi hayi sibonile ulo muntu akasekho inkinga loba kunenkinga unomsindo unenkana kakholo ukuthi leyo ngane ishonile awuzami kumxhumanisa nodokotela omhlophe uthi ufuna udokotela omhlophe dokotela avale ucingo ahlebelelela indiya ukudokotela uRahman kwayile litshela ubaba times the mncube ndoda ishonile qale phansi ubaba khale maye khala ubaba ngiyakhala nalaba ngizisho ngizama ukubathethisa labo dokotela
1: ukuthi hayi musaloku ikhuluma
0: le mina nalaba abase reception ngize ngiye kubo ngiyobathotha ahambe khuze labo dokotela bengaqamba amathi ngishonile mina umuntu angizibe ubaba mina bhuti wavalisa phambi kwami kusama isidumbu bangivalelisa ubaba wangithakazela waqeda
1: yini ke le esenza umncubo ukuthi adele manje abhema khona ukuthi awusekho ngoba sekushe lo mdaba
0: sekusho le India yile selishilo ukuthi angisekho baba ngithakazela athe ngilungile ndoda mawuthi yona ndlela uhamba ngayo le sengihlulekile mfana wami
1: ngizamile
0: sengizamile ngihlule kwathi sengihamba ngiyobikela unyoka ukuthi awusekho hey uyabona manje ngisho njalo bhuti baba ngikhale kakhulu khala kakhulu ukuthi awubaba siyahluleka kanjalo baba avalelise babe plani ukungikhipha ekuseni mina ngemakhazeni avele ubaba suke avalelise mathi uyahamba ubaba kube nento ethi ngima ngimlandele manje ngifuna ukumlandela ubama yophuma eminyango le nto iphinde ithi isidumbu sozala nobani mahamba nobaba miye kubaba hambe ngibuye ngizohlala lacela kwesidumbu inkinga ngangakhona ukusithinta isidumbu asithinte ma usushonile bhuti ngangingele ngithi ngiyasondela uyabona bhuti mama uzobulala umayibuthi phaa nendawo bezijwala ukudlala ngalo nto sezingane ukuthi kwenze kanjani ma uba ufuna ukwahlanisa ngangingele ngithi ngiyasondela uba ngathi sona siyaqhela kube ngathi siyaqhela ngigcine ngihlale nje eceleni kombhede uyazi baba bhuti uma esanda kuhamba kuvele ngenisa umuntu la ayinakhuza i-ICU kusho ukuthi wayigula kakhulu uzolaliswa vele naye ma ifika ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi umbhede i-ambulance ayithi ihlale nombhede
1: yebo
0: umbhede we-ambulance uyawufika uthululwe ngawo uzise ewodini fike ewodini

0: emanxubeni akukho nokukodwa sakwenzile ngiqale ngigide thina basikho phansi kulabantu ethi ayo saphilo ngisushonile sezulu nomndeni wakini la ngikhale khale futhi mathi ngishonile ivelisiwe inkosi ibuyisa ubhoko esikudleni ithi uyabona ukhokhokazi wakho njengoba ade kujikujela ngale nduku efuna ukukushaya ucazula ukuthi unihambe ngesandla saloya umuntu ekhaya ivele inkosi ikhombe esinxeleni uyazi uma ikhomba inkosi kuvele kuvele umuntu wasemancubeni osaphile enyameni ekhaya lo muntu wavele ngaze angibiza
1: ngekhaya
0: ngimbone ngaze angibiza ngathi ngakusibani bani lona athi inkosi ehene uhambe ngesandla sakhe ekhaya ngikhale ma ngikhala kube ngathi inkosi iyabona ukuthi emqondweni angiyikholwa lento eyishoyo ivele ukuthi ayikhumbula insizolwana zesangweni ekhaya uqeda ukubuza ushefu ayibali ukuthi zazi u-4 ngivuma ukuthi ngiyakhumbula ukuthi hayi kwangebona abantu emehlweni akho akukhande kwangabantu kwakuyilezi zinto zakhe vele vele zonke ilana angilimaza ngazo lo muntu mina ilana athi ephethwe ekhaya ngayibona ngale ma ivela ngikhale ke futhi manje ma ngikhale ithi inkosi hayi sengikhulumile nokhokho bakho bathi ungasayihluphi ngalo muntu bacela ngibuyisele emuva wena bathi lo muntu bazomthatha mhla 3 July ungasayikhathazi ngaye asihambe sibheke ekhaya nawe manje xa usho njalo inkosi buthi ivele ithi asifulatheleni sibheke empumalanga ithi asiphenduke sibheke empumalanga masiphenduka uyazi ngivele ikhomba inkosi indawo leya ndawo yabona uma ngizoshonila uma kushona ilanga sekumnyama kunane mvula kodwa ilathi izokhanya kuwo ingathi uyafiliza ayikhombe leya ndawo kwakhanya unayodwa athi uyabona la kukhanya khona kancane asihambe nisekhonsofesithola umuntu ozokuphelezela ekhaya gijima ungilandele sisuke buthi kula maqhugwane uyabona sibheke le ndawo eyikhanya into yayingixaka mina inkosi yayihambe idondolozele kodwa kwangathi ayinyathelile phansi
1: athi hambe emoyeni
0: ungathi uhamba phezuludlwana nje kwenhlabathi mina ngendlela engangigijima ngakufana ngabe ngize ngimdlule ngihambe phambi kwakhe kodwa wayengaficeki kwangathi uhamba ngomshini wayengaficeki wayelokhu ehambile nje kodwa uyadondolozele kodwa indlela ahamba ngayo angikhoni ukumfica kukhona amasengabafana thothi sodlala sihobhane thothi use uphethe umqhubushana lapha ma ngibatha umqhubushane ngime ngithi ngikhokha umoya vele ahlehle ahlehle athi hayi ungaphumuli ma uphumula sovela umuntu esesishile laphana ngijima kakhulu ungaphumuli ngiphinde ngithathe ngejubane ngithathe ngejubane ngize le ndawo ikude le ndawo yazi ithebuli ma bisikhanya eduze sesofika somuntu awusesiyafika kwashinde wathi siqhamukela la ebuhleni la irenti
1: awazi ubuhleni ovela ungakwazi
0: ngake ngafika la irenti
1: phambilini
0: irenti ngangagcina khona irenti ngangizodropha abantu
1: okay
0: ma sisilanga serenti ayi ubuye manje umqondo ukuthi le ndawo ngiyayazi kancane size size kucaca ukuthi le ndawo kade ikhanye kude yiyo le sesikuyo as ma ngabe ngena phakathi esangweni okay sababekhanya safika sekhwalele okay sababekhanya ebuhleni kwathi kusemini nangaze ngiyibona indawo yayikhanya kanjeya ngisho nasegoli ngiyaye ngiphume egoli ngibuke ogesi ebusuku ayingeke leya nto la mhlawumbe uya ibona imole ebusuku ukuthi khanya kanjani leya ndawo la kwakhanya ngenye indlela njengajwayelekanga masiza khona sengiyambona ukuthi hayi usenyathelile phansi manje futhi nobholo uhamba udondorozela ngalo phansi abuya litshathe ehlombe as uyabona ngala esitolo esemhlophe uma uzojika ungene ethempelini ezansi masifika ngakhona esitolo maqondana nasitolo nthi kunendlwe nobani umfana sababamkhulu
1: babamkhulu ya
0: avela futhi guqala ngaphandle mina ungilinde ngisafuna ukungena la ngaphakathi ba yayivula futhi inkosi lendlu le nomfana sababamkhulu vele ogesi bayakhanya ngibona nje yonke into
1: abekho abantu abayalizala yini nobabili
0: abekho yithi sobabili ngoba sifika nje mayengena wathi mangabe ngena umfanekiso lo phakathi kwangathi uyabona mangizophephuka iphepha lifeshisa ndodongeni kwavela ngathi umfanekiso uphushwe angazi ngomshini wangathi uyamhlambaza wafika wangena kwesifubeni nomfanekiso wavela waqedwa waphela umfanekiso wasala ngekho lutho endlini ngaza sukuma ngama ngaphandle ngithuka ukuthi ngithuza ukuthi phela ngoba phela umfanekiso lona kwenzakalani kwenzeke nje leyo nto leyo kavela aphume maye phume athi ngene ethempelini zokuthola ethempelini ngize ma ngize ethempelini ngicabanga ukuthi uyabona ethempelini kunamatshe la azungeze ithempeli la matshe thina sifuya bhodi kwakusebusuku ayengabantu ayengabantu la matshe befaka iminazaretha bebelethe izandle emhlane bebheke phansi sengiyaye ngizwe manje mina ngabe ngifunda isihlabeleni uthawu labantu babehlabela inkosi yethu uSimakade kodwa bewuhamisha bengakhipha amazwi
1: amazwi
0: ngifike ngime ngisabe ke manje uthawu labantu baguqeleni kanje ngaphela la matshe azungeza ithempeli kanje avele inkosi imemeze singaphakathi yona yayimi.

0: phandle walendle ipulpit. Imemeze ngimemeze ngegama lami. Ithami mntana ungabasabi la nto babonayo. La nto babonayo olinda maphoyisa asezulwini. Uma ngabe sibona imizamo nazo yathi nalamatshe kusuke ngona matshe. Ebusuku bayavuka kuba ngabantu begada umuzi. Wathi kodwa kuba ngamantu umuntu mayizenza into engalungile phakathi bawudikile umuzi bewushiye bezohlala lehleni. Ngene ngabe kwenze lutho. Uyazi mayiqeda ukukhuluma buni inkosi kuvula kwani lamatshe avuleka avula into esayisangwanyana. Ngingene phinde futhi beguqe bevale. Ngize kwinkosi ngifike ngiguqe phambi kwayo. Mangifika ayisasha inkosi ukuthi muphi lo muntu etheza umthola la angiphelezele ekhaya. Ivalid asambe sibheke ekhaya manje. Siphume. Masiza futhi sophuma kula bantu bavula futhi. Isangwanyana ukuthi siphume. Siphume lesitolo esimhlophe saphuma ngakulelo sango. Sanyuka ke manje sinyuka sibheke phezulu. Mina la ekhleni ngaphakathi ngahamba ngingakaze ngingene ngakho.
1: Unyathele wena usaphila.
0: Sinyuke kulowo mgwaqo lo siyo yabona ithempeli phezulu. Lo mgwaqo lo obhala amagate wa yondlo nkulu nani nani.
1: Ngokuhlukana kwawo. Yebo.
0: Ngangihambe mina ngitshela umvangeli baba sasihamba la nenkosi. Sayisawu fika ngale ndle ebhala indlebe efundisi.
1: Yebo.
0: Sahamba ngakwa right wayo. Sayoshona ngale gqaweni.
1: Egqaweni.
0: Mase gqaweni ivela iphenduka inkosi. Ithi yabona ke manje gijima kakhulu. Sesibheke ekhaya. Yazi mayiqeda ukukhuluma lokho ke kuvela ukuthi futhi uyaphakama enhlabathini. Atha ngimlandele. Aphinde enzeni kade si akade ngendlela kade hamba ngasuka le. Ngithathe ngejubane. Bengiqala mina ukubona umuntu ongenamhlanje, ongabantu ababili umuntu oyedwa. Ngiqala mina ukubona inkosi unyazo khona umuntu okanjena. Nama ngabe kuthiwa nalo unyazo liyadlula. Ngiyangibona ozakwethu negenge encane ilunguzi ifuna ukumbuka mina kuyagcwala inyembe zingibheke phansi. Ngikhaza ukuthi mhlawumbe ngizophinde ngibone ushembe ile yanto.
1: Owayibona uhambile emhlabeni.
0: Engangibone yiyo. Uyazi ukuthi inkosi mangabe iflathele, uyabona ngabe uvula isihlabelelo lo muntu ogqoke ingubo ezimnyama. Umhlanu wakho kwawuye. Kodwa kungathi uyabona ikapu uthi kanjani? Kungathi khona obuka le emzimbeni owodwa. Lo ngemuva uyangiqhweba. Ukuthi ngizwe uhamba uyahlehla. Ngime ayi ngithusa lo muntu phela osemhlanu lo muntu maye ephenduka kube inkosi unyazi abuze usumeleni manje sahamba sibe ekhaya ngizabe ke mina ukukhuluma into engiyibona kuye aphinda flatten mangithi ngiyaqala ngiyagijima kuphinde kuvele lo muntu emhlanu wakhe angiqhwebe futhi ngime ke futhi manje ngethuke avela kuya ngithethise ke manje ethi hawe ndoda sahamba sibe ekhaya phela manje ningi msebenzi ngifuna ukuyenza ngizuka ngimkhombe mina mangimkhombe athi hayi lo muntu ombona emhlanu ngekimi ungamsabi kuseyimi. Anginawo mhlawumbe ngibona ngemuva nangaphambili uzabona mina njengoba ngibona. Gijima unganginaki mina. Uyazi mayisho njalo inkosi ngithathe ke manje ejubane le nto ihamba iyadlala kimi uhamba uyangitsheka ukuthi ngizeza. Maye ngitsheka kuba inkosi unyazi. Maye flathele ke nalo muntu ohlehlayo emhlanu wakhe. Hamba yenzeka. Uyabona budangini mangibuka emaceleni. Ngibona ukuthi kumnyama njengoba sihamba.
1: Kodwa kukhanyela nihamba khona.
0: La sihamba khona kuyakhanya. Kuyakhanya nje kahle indlela ngibona nje kahle. Ahambe budu yabona umuntu mayezofika. Asithele mhlambe egqumeni noma entabeni. Ahambe afike ngendlela abahamba ngale nto ngoba engathi yabaphusha le nto abahamba ngayo. Afika sithele ngala kwentaba. Kodwa kuqhubeke kukhanyela ngibheke khona vele ngiyabona ukuthi lo muntu ubhekele. Ngiye kule ntaba fike ngidundubale nama ngiphezulu. Ngimbona usezansi le egcineni kwayo indaba uphansi umile. Gijime. Mangifika vele ngikhathele ngoba ngigijima ngiyazo sengikhathele. Fike ngiguqa eceleni kwakhe. Ngamthola emen eceleni komfula lo mfula ongenisa
1: awazi lo mfula
0: angazi kangawuthi mina lawa mfula indlela ongenisa ngayo mina ngeke ngibone impfula ingenisa nangasekhaya khona imfolozi mina bengeke ngiye kuyo uma ingenisa ngiyibuka angaboni ndawo mfula ongenisa njengaloya
1: owubona lapha uhamba naye ubaba
0: hlobo lawa mfula ngendlela amanzi akhona emaningi ngayo uyabona mangabe ilento lena uzobuka ulwandle ulwandle lathi ubuka kuphela amehlo ungabona ukuthi kugcina phi lwamfula uyileyo nto indlela kanje ayigijima ngayo isipidi sakhona ayihamba kakhulu lamanzi
1: manje ngizowela lo mfula
0: uma ngifike ngiguqa umile ubhoko lolu aliphethe usehlome phakathi la
1: emanzini
0: uma ngithi ngiyaqeda nje ukuguqa avela athi sokuma kungene kulo mfula sizophumela ekhaya sengiyajika mina sesifikile ekhaya ngithi ngiyabuka lamanzi ngendlela ayigijima ngayo amanzi akangithatha ke phambilini. Ngaze ngaqalisa ngathi mina baba amanzi akangithatha ngiyawasaba la manzi ahamba kakhulu azongithatha. Athi hayi ngokuzuminza uzothi uma ungena kulo mfula uphumele ekhaya. Sukuma ungene. ngithi ngiyasuma ngiyangena ngihlamba uyayibona ukwenzalani mawufaka unyawo emanzini ahamba.

0: ngigijimayo avele nje kuphephule kulahle lapha angikhiphe lamanzi angilahle ngaphandle kusume ngithi ngiyazama amanzi angikhiphe ngilahle ngaphandle guqe phansi ngikhale athi ngena kulo mfula ngifuna ukuhamba ngithi mina lamanzi angingene kuwo avele asibuthi avele asuke aphenya imbatha lela gqokile aliphenya out on the side welimhlophe alithintithe asula isandla kwesa kwa right maye sula isandla athi buka le sandla ngimuntu othi ubonani uyazi isandla vele ube ngathi siba i TV kudlale mina ekhaya kuvele mina ekhaya ngibuza ushevu kuvele ngilwe sangweni kuvele clinic kwamsana
1: uvele yonke liyanto odlule kuyo
0: ya isidlala ngathi ifilimu kuye kodwa esandleni kuvele kwahlabisa sibhedlela kuvele ngwelezana kuzovele emakhazeni ngikhona kube sengathi manje emakhazeni khona into edonsa ishalofu leli
1: ngomshini
0: engilele kulo sivele isidumbu ethi yabona isidumbu sikuphi mabeke bakuhlinze ekhaya ngokusakwazi ukubuyela sikuma ungene kulo mfula asehlisa isandla sume ke manje ngithi ngiyazama ukungena kulo mfula hayi manje izinto eyodwa khiphe lento eyilahle lapha qale phansi ngikhale uma ngikhala aphinde athi ngoba uyehlule ngokungena lapha phinde ubuke ngimi esandleni mathi angibuke avele adonse esaduleli asule futhi isandla sakhe angikhombise uyazi ukuthi isandla vule bengazi ukuthi kuphexeka amaphethe esihlabelelo apheqeka kuye epheqeka kwavele number 7 ukuthi ngowela ngijabhile emfuleni wasehuze athi maye lo mfula esikolo nomfula wasehuze lona uyakwazi ehuze ndimna ngasethi hayi wonke umuntu uma ngabe eshona udlula kulo mfula oyinazaretha nongwe lona badlula la wathi abanye lapha bayamenza ishumi leminyaka umuntu umadengenzi kahle bazobe ibhajwe la wena umuze ubedlule la ngoba uhambe izandla zomuntu yazi mayiqeda usho njalo inkosi bothi ivele isuke ikhombe ngezansi lo mfula la ungenisa ubheke khona ithi uyabona lo mfula uthi uhlukene igaba enganani uyabona lapha ngezansi unegazi khona uhlukene khona la unegazi khona kulo mfula manje maye khomba kuvele ngathi abantu umuntu mangabe eminza ngathi
1: uyashona phansi uyashona phezulu
0: yebo athi uyabona lanti abaminza laphana babondla imizi bechitha igazi ngapha igazi veliphenduka iziba la yibo ke laba abaminza lapha
1: bavalelwe yilento
0: angathi angifunde lo mbhalo engibonala kuye athi kuthini la kimi ngifunde mina ngowela ngijabhile emfuleni wasehuza avele athethe ngingakaqedi ukufunda angithethise athi akufundwa kanjalo kuyahlatshelwa lokwazi ukuhlabelela ngithi mina babengasonto ingoma zamanazaretha angizazi athi hayi kulungile vala amehlo sohlabela sobabili wena uzothola into engishoyo ungilandele ngemuva ungasali ngiwavale bhuti amehlo uma ngiwavala ihambe phambili inkosi iqale ihlabelele Oh yeah, tangi chapi.

0: anakho
1: bahlabelela bhuti kanjalo ke sonke
0: wazwaqeda
1: wasiqeda mangivula amehlo angazi wafika nini kimi eceleni kwami ngoba ngangiguqe nje iqhamama wafika ngichaka ngengalo ngiphosa kulomfula
0: wawela
1: uyangiphosa sakungijikjela mina mangathi ngifuna ukuzama ukubhukuda sengingenile vele emfuleni
0: yebo
1: kanti shuthi yena ushembe wazonke wayibuyisela umphefumulo esidunjini mangibhukuda mina ngagcina ngibhukuda ndikuvuleka amehlo lapha emakhazini ubaba kamthetho amanye ngabe donsa ifridge bazohlinza qonda ukuthi mina ngivula amehlo ngicwele ice njalo ngavula amehlo lwabathuka abaleke abaleke lapha ICU uthi wafika ukuza ukuthi awu kanomfana omncubu ufakelweni lapha engashonile mina bengiqala ukuza 2024 ukuthi le genge senze emakhazini kusemthetho ngifana bedlida kamizwa mabeyongena ophuza ugologa niki ugologo
0: ukuzabhekana nalisa
1: siye uma sethatha isibindi bese yongena ke uthi lo babamthetho bavela odokotela bamdelela ngakubathi hayo namthetho ugologo uphuze kakhulu namuhla lo muntu uneviki ehlele emakhazini futhi wayihanjiswa uwe athi lo baba hayibo lo muntu uyaphila sami ngenikhombisa mina bemlandele kodokotela bathukile phela manje mayefika la emakhazini angithi nesikhathe bale kusho umnyango uvulekile bayafika umnyango uvalekile manje bewu awukhiwe kodwa nje uvalekile
0: yebo yebo
1: mabe uvula umnyango beehlisa engile bekuphusha lutho umnyango uvuleka bekuphusha ngamandla mase bephusha ngamandla umnyango nje obungavuleki but usublockwe yimi ngilele ngqumsile la emnyango aphinde lo abangibone uqala thu abaleke futhi uqale phansi lemlanda mthetho anikwenze njani ethayibo ngithusa kodwa mina lo muntu ubeka ubani la emnyango wami ngigcine ngivula ifridge lapha mabe buhodotela kuyabonakala ati ngihamba khona ngihambe kuwi ice ngisuke efrijini
0: nesikhathi uhamba uyazizwa namncube
1: cha ngabe ngikhuluma iphutha angikaze ngizizwe enhlobo udokotela uRahman mayesondeza imini emakhaleni kimi ngathi ngilele laphansi
0: asibambe lapho ke mncube siye ngasetolo sikwazi ukuthi siqedele mbukelo muhle bonani streaming sizoqhubeka nomfoka mncube la ethi uphuma khona ke emakhazeni asibambe lapho kodwa ungasuki la kuyibona ne streaming
1: ya uma ngabe udokotela India lelo Rahman usondeza imini emakhaleni kimi ngilele laphansi uthola umoya kimi uyaphuma emakhaleni bethuka ke manje bebuwane nondimanda umuntu waphefumula bengithathe bengifaka empedeni angiba ngizabona lutho ngabe ngikhuluma iphutha bengithathe bona bengifaka empedeni kude kude ICU qale phansi kuxhunywa imshini ke manje ubaba fike ekseni baba uzolanda isidumbu nomalume fanele sibeke ngakusasa baba mayifika lapha emakhazini kuthiwa hayi baba umncube sicela ukuthi uphuthume eqale engwelezani lapha e-ICU khona udouble uphuthume hhalo usididayo baba uthi wathi ma bengene e-ICU emnyango bavela odokotela babeka zonke izinto abazenza bayeka negoli beza kuye bazomkaka lapha babuza baba umncube sicela ukubuza uhamba yiphi inyanga usilayele athi baba inyangana ngihambana inyanga bethi muphi lo nkulunkulu omthandazayo athi baba nkulunkulu ukhona ngaba nginawo lo mkhuhlane nginawo ekhaya dokotela undimande ethi baba umncube siyaxolisa lo mntodo uzomlanda lapho usenze lo mhlolo uphapheme ebusungu 12 emakhazini akhala ubaba ethi badlala ngaye bathona ukubathuka bethi hayi uphapheme noma engakawavula amehlo kodwa uyaphefumula asikwazi ukuthi nganike umuntu ophefumula uhambe uyomngcwaba

0: namsekile
1: vele ngikhale mangikhala mina ngikhalisa ukuthi labantu sengizuka okhaleni elingaka kade ngiluhamba bazongitshela ukuthi ngiyagula mina futhi bengihlama pipe umuntu owadla ngepipe uzokutshela ukuthi khona ipipe elifaka ekhaleni kumuntu lelo pipe liyafakwa lizongena lifike lime la bese uba khona elisweni nabempotshozela ngemuva kufakwa ipipe yabona idrip kanjani idrip izofakwa into engathi ingamahebo athini glucose lanto
2: yes
1: nayo izongena ngemuva mina ngizozoma sengingena esweni ukuthi awu khona into engiyiphuzayo ngabe sengidelile ngibhale phansi sengidelile nesilifaka into engathi ipex la ipipini bengileyo nto mina bengibhala phansi ngitshela inesi ukuthi ngicela ungiphendula sengikhathele ukulala kanje mali ngiphendule nezingabheka le lizoze libuye lokhu ngikuleyo position into eyinkinga futhi mina bengiphefumula kodwa ngibolile ngaphakathi dokotela ondimande uyena wangitshela usumlu esithathu wathi ebhuti sinenkinga sikubona uyaphefumula kodwa ngaphakathi akukho lutho ephilayo ingaphakathi libolile lonke manje othi mina bhuti le nto kuthiwa iphampasi igqwaza ingane esiyizalayo ngizalwe ingekho mina kodwa 2024 April ngaligqoka iphampasi ngaphaphama ngikuleyo nto mina bengishintshwa iphampasi kuseni imi ntambama ngigezwa yabona umuntu owafala isigubu somchamo ibhayibhile lomchamo uzosho ukuthi ayikho into ebuhlungu njengaleyo esibhedlela lelo bhayibhile balifaka phambili liyoshayisa esinyeni uyabona uma ngabe uphiswa umchamo ukuthi hayiza ngisho ukuthi umdala ngeke ingane lifakele la bhayibhi ngeke mhlawumbe ingakhaliza ukuthi basalifaka bengiyileyo nto mina kangakonde la bhayibhi kwesinye isikhathi awuzwa ngisho uyikhulula ubona uba sekuhambe epayipini
2: kuyesigubhiniwonakele
1: bengiyileyo nto bayazi osungulesine athi ngivukile ngikule nto nje ngiphila ngayo le osungulesine kufika umvangeli umakhathini
2: wasemnothweni
1: bunyoni maye fika umvangeli ufike IC uthi uzobona umavuka ekufeni amanesi ethatha amabhuku ebheke ethi hayi baba kakho umntu onegameni njalo la owaphi isibongo umvangeli akasazi isibongo athi umvana ethe inkosi unyaza ngifike ukuthi ngifuna umavuka ekufeni
2: inkosi sivele yashona kumvangeli
1: yebo bemlandela amanye amabhuku manje abantu akade belalisiwe phela manje la esiwe abanye bebheke bethi hayi baba umuntu onegama enjala akekho bembuze lo muntu kade engene kwenzenjani la athi umvangeli hayi uthe inkosi athi edlushevu bethi hayi ukhona umuntu athi edlushevu umfana kwamncuba inkinga ngena ihlobo nomndeni kuphela kuye uhlobene nibaba naye athi umvangeli cha ngihlobene ngithunywe inkosi bethi hayi baba ngeke umthetha uvume kanjalo ngeke uzukwazi uma kuphikiswana ngale mvana vele athi lethani iphe nephepha bemnikeza abhala amagama akhe isibongo ID number inamba yocingo athi ngicela ukuthi ningidedele ngimbone lo muntu uma ngabe sengimbonile kukhontenza la embi mangiqeda ukumbona nofonela mina umndeni wakhe ngizoyikhokha indleko bethi hayi ngoba ufunga kanjalo basambe kodwa kukho emthethweni beze nayo umvangeli wathi uma ngabe ngene odini engangikulo wayephethe isikhwama esincane savo lesaqathaka phansi wathuka wakhala mina bengithi uma ngabe ngiyazi siyintamo ngithi bekunyazi into ongayazi amapayipi lapha exhunywe kimi umvangeli savo lesawa phansi isikhwama wakhala igama yakalikhuluma wathi awushembe uyangilinga nongithuma umuntu osenkingeni kanje angibuzi mina emqondo wami ngigidekela ukuthi lo baba uzongikhalela engamazi kwenzenjani angibuzi uyaphila ndoda mvume ngekhanda umuntu othi baba akakwazi ukukhuluma ubhala phansi bese athi umvangeli uthe inkosi unyaza ngizokubona ngijabule kodwa ngithuke aqeda umvangeli athi ayithe inkosi angiqale ngihlabelele bese siyakhuleka avele umvana esikhwama nadoza isihlabelelo manje doza isihlabelelo ikhava yaso ngaphandle inenkosi unyazi ifaka imbatha lengo ifaka umjivo obomvu igqeke exactly njengoba ifika emakhazeni kimi yabona ngani uma ngisibona sasithombe umvangeli ngasikhomba isihlabelelo ngisikhomba ngamasayini ethi asisondeze kimi asisondeze umvangeli phela uthukile ngisivala isihlabelelo ngikhomba inkosi la ngaphandle ngibhale kusesayini nami ngithi baba nangu-ke lo muntu wafika emakhazeni umvangeli uyafunda lapho uyakhala-ke manje ngibhale ukuthi hayi ngaphapha mna sengiwelisa umfula wasehozi wahlule nawukuhlabelela wafathi asikhulekeni sakhuleka masikhuleka aqede athi hayi ithe inkosi asidle na amafutha ndoda avela donsa uvaselina lo mkhulu ogcina iblusini uvaselina bhuti uma ngabe usemusha unomuntu okwabunela uyabonakala ukuthi khona umuntu okade uthinta la Maya uvula uvasene ukuthi ufuna ukungilisa.

0: buyo dokotela bembambe ke bemthethise bethi hayi baba uzomlimaza lo muntu omdaka yidli into eyisolid kanje udla ngala amapipe owabonayo la kuye athi umvane noma sesivumelene nani ngathi ngenza umsebenzi kaShembe ngikhiphelana amapipe lawo
1: nomfuzi uvaselia
0: hey bevuma dokotela yabona lipipe elafana nemove ngangizwa uma ngiphefumula uyaphuma umoya kodwa hayi kahle bedonze nalo bedonze kwahla nje inyembezi emehlweni bele befaka into engovolo lapha ngivalwe isuke ke indaba sekuphishwa leli la ekhaleni lezi sekhaleni ma bedonza nalo kwakwehla inyembezi ngangizwa udokotela ngimbambisana ukuthi angadonzi kakhulu adonse aqede athi umvane ulangisiphi isandla ndoda ngikhombise ukunxela avela uvase na uvula ulethe kimi ethi faka isandla phakathi ulethe inkosi idlele wena angikwaphuna luvase isandla ngifaka emlonyeni uyazi manje ukuthi mnabhuti amafutha abuzisiwe akhona lapha edokotweni ngike ngiwandle awanako kodwa la testi ayefike nomvange lapha aye nenye itesti lawana futhi
1: ehlukile
0: ngiwadle uma ngisawadle kancane avela athi umvane ithe inkosi wadle waqede ngakushiye ngawaqedile lo ogcina uvaselini ngudle mase ngiqedile ngithi uyabona into okugcoba mabe isiphelile ukuthi iyasala into engamane njani athi khuthuluza umuntu ungashiyi lutho khuthuluze ngiqede avela ngibuza ukuthi awomanga yabona ngibuza ukuthi angomanga umvali ngavuma ngekhanda ngavuma kanini mina bengithi mangithi ngomile esibhedlela ngibhalele inesi phansi livele nipompe ngesipeli somjovo yabona ukuthi umjovo usincana njani esodwa lingikhamisise lifaya emntonyeni ngibhale ukuthi mina ngidelanga lithi nesizofa amanzi amaningi afune kuwe yazi umvana vela dokotela uthulitha wamanzi ugcwele
1: ubusisiwe
0: and lezi gubhe ecibezela zokwesteel wetland akhiphe lo thulitha athi thenkosi asiphuze nanga amanzi awuvule mathi uza ke imiphinde bembaba odokotela bethi hayi baba lo muntu uzomlimaza akawaphuza amanzi kanje siyasikale nganazo ibhethi umvana ethanda kimi ibhethi mabe emnika vela ayishwaqe zonke ibhethi ayikhiphe ngewindi iwindi ngemuva kwakhe ayikhiphe ngewindi lapha ibhethi eze kimi la embhedeni afika ngibambe imhlathi awona maphuza inkomuthi
1: yebo
0: afaka thulitha emlonyeni angiphuzise uma ngihishe kangilinde athi thenkosi lo thulitha angakushiyi ngawuqedile uphuze wonke uphuze le nto umvangeli uyenza nini ngabonani ekuseni maze ngiwuphuzile ukuthi weze ngiqedile aqoqe into zakhe uyakhala ngaso sikhathi aqoqe into zakhe ayivice comin athi inkosi ekubusiza uthe uShembe uzophila ahambe maye hamba ntambama ngizogezwa ngithi ngizoshintsha iphampasi futhi lifike inesi labona amanye amanesi ayenza omunye umuntu esibhedlela agcine eshone kade engekashone indlela igula abayiphatha ngayo kodwa ayibonke futhi kodwa nje abanye
1: bayabo
0: yibo labo nalabo mina babe nokuthi amanesi ngiyagula ekhanda lento engiyibhalala iyo confirm ukuthi ngiyagula ekhanda futhi bengifuna ukuyibulala ngaleyo shevade ngiphuze babe naleyo nto lento nesimalifika ngibhale phansi mina ngizwa ukuthi angiphalaze bale kunesilolando odokotela hey lo muntu ufuna ukuphalaza fika odokotela uma befunda la ngibhalile ngibakhomba amanzi kusinti uma ngibakhomba amanzi bengikhela sebengikhela ngeglass manje angizakhelwa ngalesi spade shoot babona ukuthi akusule kusele umuntu uphuza amanzi ukuthi amanzi awasenkinga mara ngiphuzisa udokotela uRahman wangiphuzisa ngiphuzise iglass ngiphinde ngikhombe futhi angiphuzeka esibili bese ngimcela angishaye ngamaqupha la emhlanje mina bekumsebenzi ukukhwehlela futhi mina ukuze ngikhwehlele bokufika laba befizo laba abajimisanayo bazona mase bengishaya la emhlanje ukuthi ngikhwehlela uma ngabe ngikhwehlele kanye luzophela usuku ubuhlungu ngaphakathi ukuthi kade ngikhwehlela mali ngishaya indiya kube khona into efuna ukubuya lento ifika ifasi entanyeni phinde ngithi ngiyazama futhi ngiyabuyisa uyazi kuvele kubuya inyama uyayibona inyama ngabe inonile mhlawumbe ninkalise yenkomo kodwa amanoni akhona seyelo sibolile leya nyama budayi buya ngize ngiyisenge ngidonsela kule ndishi bebale kodokotela bengishiye ngedwa ngikhiphe le nyama ngikhiphe ibo wafu kule ndishi uyabona ngendlela leya nyama eyonakele ngayo ngekuzulala endlini ikhona ngendlela ngekulala
1: endlini
0: ya kuna kwayo ngeke bebuya odokotela balunguza ngamawindi should by jot give me vele sengiphinde futhi ngahluleka ngaphela ngathi ngibuyisa into eyinyama mabe ngilunguza bangithola ngihlele nje embedeni bengene mabe ngena baqhubana nomunye uqhuba omunye hamba phambili mabe fika ngizodokotela undemand town mfowethu azikho inhlungu ezwayo nikini ikhanda mina ngoba ngizalutho vele ngiphinde ngikhombe lapha kusinto mangikhomba amanzi lengikhele futhi indiya amanzi amaglass amabili ilikhombe emhla.

0: maling chaya, setting chama je lubu mnyi angoti mangu ngati ni abuiz, diabalele. Ivele futi funu buya le ndifu emaila, binetini ya zamu buiz, uvele buyi kazi. Wewe bone kapa mangu abe klatin kwa mno mimbuzi. Kona del kazi vese kwanza lengan ngendish no mangu upesini.
1: Yes.
0: Uti tiba njani ngakasa. Lele kazi lalbu ya nalungi zengi donse, sedi nyama. Itonza, itonza, itonza ndishi. Na alona kele, lazi nyama kelona. Ikwa alele ndishi lenda. Tote ala fetuse bale bebuwe. Ma bebuwe, bangchola ngtleni. Babu ale ndishi, babu wa minu. Lebuza, ziki nitu mwizwayo. Niki nikanda mina ngizwa luto. Asuku na kutote lura kumane takilandi x-ray. Bafunu mchekuti nga pati njani wapila kina nekazi la. Magland X-ray, mpakanye isifakela isiswini. Mabe ngifaka mina ngabona odokotela bedonsana ngempahla. Behlahla mehlo nami ngidideke.
1: Kwenze njani?
0: Kwenze njani? Babuka le screen phela lapha. Dokotela uNdumanda ngitshele ethi webhuti, lesinenkinga lapha sikubona uyaphefumula kodwa ngaphakathi akholutho. Behlahla mehlo ke mina vela phendula iscreen lesi. Angikhombisa ukuthi yabona ngaphakathi njani. Ngaphakathi buthi kwa kugebhezi lamathambo nomgogo kungekho lutho. Go empty nje. Into ayikhona kwakuvaselina.
1: Qashembe.
0: Yebo, uvaselina la kufanele ngabe kunenyongo khona, inyongo yasichithekile. Wawufika uvaselina ube sigaxanyana umise kwenyongo.
1: Udlala indima yenyongo.
0: Ya, la ngabe kunama pap khona, uvaselina wona umise kwamapap. La ngabe nenhliziyo khona, iwona umise kwenhliziyo. Ithumbu ngalodwa mlalikhanda uvaselina. Dideke kodokotela bethi ngampela ushosho ukuthi awuzwa inhlungu. Nikini ikhanda mina. Livele lithi India lelo Rahman ethi anilethi ndishi lade buyisa kuyo. Ngibuthini liyana? Lifake i-gloves. Ma lifake isandla le ndishini liyaphakamisa nanka amathumbu ngaphandle amabhaphu nayo yonke into ngikhiphile mina ngumlomo loo nto. Edideke-ke manje ke asho udoda ukuthi amathumbu alo muntu nanga phela lapha. Zonke izinto nazi. Ngalobo busuku mina wacela udoda uNdumanda ukuthi bhuti sicela ukulala sigadile le nto esiyibona kwesiyayisaba. Alala. Ebusuku bengivuse. Shuba betshela ukuthi
1: so
0: sengilale futhi nomphelo. Mabe ngivuza hayi ngiphaphame bebuza inhlungu namanje lutho. Nini khamba ethi ayiqhubeka kulale. Lale. Mabe ngilele ekseni kufonele lo mvangeli.
1: Makhathini.
0: Yebo. Ethe bayaqula uphuthuma uze la enkolezana khona udawola ukudingayo. Afika umvangeli mayifika bafike bamuzo bathi awusho lo vase nodlise lo muntu uthathe iphi. Bathi umvangeli uvase nasezulwini. Unezo unyazi. Vele lithi ndiyacela mangabe uyakushembe ufike usicelele futhi lo vaselina uyamsiza lo muntu inkinga kana ngaphakathi ngoba umbona umvangela thiwe manje uphila kanjani bevele beqale belandele indishi babe mlandele indishi bemkhomizelele ngaphakathi athukeke manje ethi awangazi ngikuboneke into enje akhali nanokukhala ethi aningilandelani nami lo mshini enicheka ngawo umuntu ngaphakathi khona ngizofike ngisho kubaba ukuthi ngitholeni ilandwe ezile imabe ilanda bengiphakamisa phinde beyifake futhi la ngabe bafuna kubweswini baqala phansi odokotela badonsana futhi ngempahla bakhamisa ke nomlomo manje bethuka mabe ngibuka mina ngaphakathi namathumbu nayo yonke into eyibinda amaphaphi inyongo akukho kushodayo uvasele na usekho igazi mina buti yabona igazi leli donethwayo ku SNPS mina bengifaka amaphakathi awu 10 ekuseni phinde kuthiwa still sashoda sazozama elinye. Dokotela uNdumanda ngitshele ukuthi sinenkinga. Sesikubona unane igazi eliningi ke manje singazulithatha phi. Mina amanzi ayifika umvangeli ngiyayimba ukuthi iwona akhanda igazi kimi. Ingaphakathi nginalo mina lonke likavaselina. Lonke.
1: Faka Mncube asiphethe. Siyophinde sisithole isikhathi size la. Ngicabanga ukuthi into ekhulumile kwanani nawe iyangihlakisa. Ushembe futhi akithi ngiyayithetha inkosi yasekupheni lapho ushangoba ukhulumile ma lezo ekhuluma

emsakazweni wakho izwi lomzansi 98.0 FM kwara past 6 isikhathi sakho sikubingelele uma kuthi ke usanda kuvulela umsakazo ubuzwa lapha insizwa yakwaMncube insizwa ke yavuswa uShembe ekufeni njengoba kade ixoxa ngohambo lwayo indawana nje ngini notisile kakhulu ayithintile leyo ukuthi konke lokhu yena kuyena kwakuyinto nje kwakungathi inosuku nje iyenzakalile njengoba nganga nixoxele ukuthi ngisemncane ngineminyaka emithathu nami ngaye ngahamba ngayohlinzwa mina ngesingami ke ngangiyitshela ukuthi kwaba nje mhlampe u 3 days kwadla ukuthi ke masibuya esimayweni eKenan ngalelo langa ngase ngilala endlini eGqugwaneni lapho engivama ukulala khona makuze ifungo useyafika uthi lo muntu kimina ya namhlanje bengifuna ukuthi ngikuxoxele angithi uyakhumbula ukuthi uShembe wakhuphuka eyaphekwe intaba umfoka mayekisa wehla eseyuyise wezizwe zonke nako konke okuphefumulayo ngathi mina yebo ngiyakhumbula uthe he bengifuna uqale uyomukelisa umayo ke bese ngikukhumbuza bengifuna umukele lesi saseKenan bese ngikukhumbuza uyakhumbula ukuthi wake wafa wena umncane ngithi mina hhayi angikhumbuli uthe he wafa wena umncane uma ucabanga le ndaba kaShembe ohlala uyikhuluma angithi wena ukukhuluma into nawe osukuyiqala ngalelo langa uyikhuluma emsakazweni uzusho ukuthi kodwa mawusu uphumile le nto ngiyithathaphi uthi wena wafike wazalwa wawusuyafa ngase ngikubuyisele emumva ngoba ngifuna ukusebenza ngawe ngakukhanda ngakufaka le nto ezokwenza ukuthi mzukwane usuku le minyaka kuyona usebenze umsebenzi wami hawu kanjalo wathi awuze ngezwa uma ukhuluma indaba kaShembe ukuthi abantu bake bathi bayabusiseka wathi umucabanga yini edala lokho wathi ngoba ngakudala ngakukhandela lokho ukuthi uyokwenza lento umucabanga wena yini edala ukuthi

0: zokubuyisela emabhandeni. Kuthi hayi, ningasabuya ngaleso sikhathi sengibelethi. 2:20 yafika intokazi yabani baba.
1: Akabonga Shembe. Siyabonga kakhulu Mshumayeli wenkosi. Siphila baba.
0: Thembu uNkulunkulu.
1: Amen. Asimnikeze omunye ithuba. Sanibona ekuseni.
2: Yebo, sawubona mshumayeli
1: wenkosi. Yebo.
2: Ninjani baba?
1: Siyaliphilela unyazi lwezulu, ninjani nina?
2: Siyaphila, ukhuluma noSipho Senkosi la ngemngceleni kaGumede Mthele.
1: Yebo.
2: Ayi. Awayidlala insizwa yasithinta enhliziyweni. Thina esinoshembe nje. Eyi, yasithinta enhliziyweni. Yabona lephathi le yokukhipha amathubu udluva selina. Ukhanda amathubu. Yazi inganekwane. Abantu basho njalo bathi hayi inganekwane. Dlala ngathi lo muntu omphithengiwe.
1: Uyazi iphathi engiyithanda kakhulu ayishilo. Ile ukuthi mina nginalo ithikithi lasemakhazeni elalifakwa kuBhozo futhi nginayi death certificate isitifiketi sokushona futhi kukhona ama footage ngisemakhazeni 5 days ngiyayithanda leyo ndawo ngoba noma uphi uthi yabona masiphikisana nomuntu ngivele ngithi asambe sekhaya ngokulandela ithikithi lasemakhazeni unalo athi cha nginalo ungakhulumiki indaba ongayazi
2: abantu inkosi yamakhosi angazi ngathini mshumayini uNkulunkulu ufaka umoya abantu bakubone kodwa nakwaJuda babengakuboni sizothini shuthi isiko lasezulwini
1: zikhona izinto eziyimukhutshana nje wakhona ezulwini eziyimgomo ephoqayo ukuthi hayi akube nje kube nje esingakwazi ukuyishintsha thina kodwa thina sesibonile kusuke kubizwa ukuthi sibambe siqinise ngani zakwethu
2: ngiyacela uNkulunkulu washeme ngathi lowo moya ubungifana shene ngiyamthanda uNkulunkulu baba.
1: Amen. Ngiyabonga ngani yakwethu. Nami ngikhalile. Ngikhala ngingedwa ngajabula. Ushembe wayenza lokhu ukuthi ngisakaze ekseni ngoba e-studio suke bengebaningi abantu. Asinikeze omunye ithuba. Sanibona ekseni. Molweni. Ninjani na?
3: Ngikona ngifuna ukuthi uzani.
1: Siyaliphilela nathi unyezi lwezulu.
3: Hayi. Kade ngiyinzwa le nsizwe kade ikhuluma lapho bawukuthumayeli. Yabona okunye ekushilo ikhuluma izinto ezingamaqiniso okunye yabona le nto yomphefumulo ukuthi uma uphuma ngezici zoboya mina ngeke ngaya nami e-TFT 2004. Ngangidubulekile. Yabona ukuthi ngicabanga ngalesikhathi ubulawa igazi lishume linyisiwe ngiyacabanga ngisho. Ngezwa ngesikhathi mase ngiphaphama engathi ezandlela nasey'nyaweni engakhona into ephumayo ubuhlungu ongakaze ngibuze empilweni. Namhlazane ngidubuleka kwangibuhlungu kanjeya sengithazwe ukuthi le zinto akade ezisho ukhuluma ngeke
1: uhambe maqinisweni.
3: Wodwa umuntu ngabe ngathi ukhuluma izingane kanemini ukhuluma ngeqiniso lodwa
1: kuphela ukuthi kusuke kufanele yehlele wena ukuze uyikholwe ngoba ma uzoyitshelwa omunye umuntu vele angeke uyikholwe.
3: Hayi ngene ngeke uyikholwe ngathi lo muntu ngizokwela ingane kwami.
1: Eyi Shembe akasenzele umusa ngani yakho.
3: Shembe ngampela mkhulu ngendlela amkhulu ngayo futhi ke ukonda monga akakhayisile kubunzima ukuthi ubone umuntu engathi hayi lo muntu wethu
1: ngiyakhulumela
3: mina nami ngeke ngabhekane nesimo esinjalo ekusindeni mina ngaqhubeka ngigaphe izintathuke ngitikulwa ngabe isibambe sethu yi-HH engasakungasindi muntu kuwona engingazi nami ukuthi ngasinda kanjani umuntu ngishaya bukhoma hayi ukuthi bukhoma kodwa umhembo wangigcina namhlanje ngisekhona ngisaphupha umuntu angazi ukuthi ngigcinele ngize ngithandaze ukuthi uNkulunkulu ezengisize ngoba ngiyacabanga ukuthi akangidinele ukuthi ngidle nje ukudla kube ukuthi ngiyalala.
1: Khona isizathu sakha naso.
3: Khona isizathu anaso.
1: Ahamba suveze mfowethu. Ayi, ahamba suveze.
3: Ngiyabonga. Ngiyabonga baba uMthumayo.
1: Amen, ngiyabonga kakhulu. 0604807164. 0604807164.

lo ubaba oshephangu wethu ubona isimlolozele sasisho esikoleni kusafundeza kona kuthiwa uNkulunkulu wehlizulwini waba umuntu ebantwini ngicabanga ukuthi nalaye esihlabelelweni sikhona esinalelo vesi lokho manazaretha uNkulunkulu ukwenze ngenhloso yakhe esingenambuzo esingadingi ukuthi sibe nembuzo sibe nokufuna iy'mpendulo ukuthi kwenzeke kanjani thina kwethu ukulandela thina kwethu ukungaphambi kwesihlalo sobukhosi sicele lokho esicelayo uNkulunkulu asemukelise bese siyaneliseka ukuthi lo ophambi kwethu uNkulunkulu ngakho-ke manazaretha noma ngabe iziphi iy'nkulumo ey'khona ey'vumuzayo la nikhona kwiy'ndawo ngey'ndawo liboshaya indiva lezo y'nkulumo bese liyibheka nje kuphela ukuthi zinganiphazamisi kulokhu uhamba okuyingcwele ngoba manazaretha inkosi njengoba iphambi kwethu isemlandweni masizwa-ke ngabadala ngoba ezinye iy'ndaba ey'dala sigcoshe kubona abadala abangaphambi kwethu abazali bethu abasheshe bayibona le ndaba unenkulumo ewumlando la esintwini manazaretha ngiyithanda ukuyithinta ngoba ngiyazi ukuthi kulolu gqobo uNkulunkulu anginike lona nami olulingana nami lokuba yinkosi isizwe sasemthandeni ukhona engathi uma ngikukhuluma okuyiqiniso bese kuyanamathela kumuntu umsize ngesikhathi seyiyaluyayo kuthiwa manazaretha ubaba omkhulu kwafika isikhathi la ebuza khona uNkulunkulu ukuthi uma kufika isikhathi sokuthi abuyele ezulwini uJehova ubani ohola leli bandla ngicabanga ukuthi lowo mlando ubalulekile kakhulu kumuntu uma ngase awumake kulabo abazi ukumaka khona ukumaka la othisha bemaka khona bemakele iy'ngane khona ukumaka la umaka khona inkulumo besuyigcina khona ukumaka lokwasegrawundini bakusuke dlalwe ibhola lokhu kwemina umake engikhuluma ngakho yiloko okuqaphela ukuthi ubaba omkhulu nesikhathi ebuza uNkulunkulu ngalo mbuzo nakuba bekhona abantu ababefundisa bamiswa noshembe labo babili kodwa okubalulekile manazaretha uNkulunkulu wathumela ubaba omkhulu emumva kwamyalela ngamadodana amabili ukhona endala esobakhona elandelayo endala kuyilanga lamalanga elandelayo kuyinyanga yezulu ufuna uyibambeke lapho leyo nto ukuthi inyanga yezulu ayizange ibambele muntu ilanga zange libambele muntu kepha kwakwe uNkulunkulu abamiso wawomkhulu ukuthi liyophathi ilanga lamalanga la kufika khona isikhathi lisuke ilanga lamalanga iyongena inyanga yezulu dobela lokhu-ke inyanga yezulu yona eyophetha imbenge kathi imbenge kwamini nakho khona lokhu imbenge lethungwayo ihambahambe ifike esiphethweni bese kwakhona isintu esithi ukuphetha imbenge futhi umuntu wokugcina ozoqhubeka nakho konke lokukholwa uqapheleni-ke manazaretha nalapho inyanga yezulu yanikezwa yona yodwa lelo gunya ukuthi inyanga yezulu ezomnikeza lelo gunya ma ngabe uNkulunkulu eseyibizela endaweni yakhe uyeke obe senegunya lokhomba naye ozomlandela

Ey, kusho ukuthi ngampela ngampela uNkulunkulu unendlela yakhe yokusitshengisa ukuthi ngenza kanje mina. Kepha ke emhlabeni ke ngeke ngithi mina ke siduduzeke. Sine sisasele. Asiqine sibe strong. Sibonge futhi ukuphila, sibonge umusa. Ngoba ngicabanga ukuthi ngiyabona ukuthi kunzima kanjani. Kunzima. Mongena manje mlaleli, isikhathi nje manje 21 minutes after 7 o'clock, hlele silungile ekhaya until 9 o'clock umsansi breakfast show. Njengenjwayelo ke sinaye uNkululeko Ahlengwa uzokhuluma ngezimoto. And then after 8 sino Pastor Vusi Dube from ECC uzobe ehleli nathi. Khumbule balaleli ukuthi sisa celebrate yona ke inyanga yabantu besifazane. Akushintshile lokho. Akusoze futhi washintsha. In fact, every day fangabe nje inkosi yami na celebrate nisithande nje. Yabona lento kuthiwa ngithande. Awungithande la ukhona. Ngingena ngoma phasiqebi yethi bengimthanda. Ngophinde futhi ngivale ngene. Ngoba namhlanje sihlonipha yena namhlanje. Uyafihla namhlanje, ufihla phaya emsinga namhlanje. Nami ngizophuma nje impela ngiye khona. Ukuyohlonipha ikhosi abagcukama. Yabona uma umthanda.

0: Ngiyaphila njani bhuti wami?
1: Khona bethi ngiyafa slow.
0: Uyafa yi?
1: Slow.
0: Ngitsho uyafa slow.
1: Hayi slow.
0: Yes, ngilaleleke bhuti wami.
1: Umuntu wambuyazi lethi kuzilisi.
0: Yes, yes, yes baba.
1: Hayi imali isichithe impela. Umuntu ambule imali zosechathile nayo.
0: Sizixabane
1: inkulu kabi.
0: Sesixabene kahle hle.
1: Sifuna nje vele ungamnikeza at all.
0: Mm. Maye phela ngiyakuthemba umngani wami sisuka kude ngizokusiza uyajika futhi ungenza nje
1: ngizothemba age ngithemba umuntu
0: hey inkosi yami hayi uyabona nje kunzima
1: chapos liza rosa
0: hayi ke ngiyabonga kakhulu ke baba ube nosibulo
1: chapos liza rosa
0: shapheke sengusiliza rosa slulu abane bathi slulu abane bathi siliza rosa abane bathi silushana hey hayi bandla silumise konke kahle hle ngivuma yonke bengusilu nje kodwa kusalayo nalokuthi ke ungangena futhi ku Facebook page yethu lapha ungibone nkosami kona angikho enzima kangaka yabona nje ngingiyilogele leyo ngilogele ngiyolonto bazana nje ngilandele and then you can also kahle hle follow me ku ku page yami ku Facebook ku Silungile Khawula ukhawula ngoku K A U L A yilabo ka ula yabo lo angisho ngathi K H ngithe K A U L A right get out bona mlaleli
2: eh unjani
0: ngiyaphila njani
2: ah ngiyaphila nathi
0: yebo bhotwami
2: Ngisho othalo phowa manje imali engikwenza ubulisa ngayo.
0: Hayi bokunzima.
2: Ubuvele ikhali naye nje.
0: Kose yami kodwa phema manje umuntu mesekhala ekhali inyembezi ngenze njani?
2: Hayi yabo khona umntwana engafunda kuwe. Ngizafika apha ngenhlanga intimbolo imali abathatha kanaye. Ongafunda pha uyo okay ngabolekisa ngayo imali umuntu xa ngisendiyifuna kuyakhala naye.
0: Ehhe.
2: Kodwa hayi kuphuthe ubulisa imali usifitha kuwe. Baphangpinda abulekisa ngemali belingithi anginayo.
0: Mhm.
2: Apha umuntu oseduze kunami ke ngimazi. Omnye nje belingithi anginayo.
0: Hayi, we bhuti wami. Hey, ukuthi asifanisa abantu uke phela ube nozwelo, ucaba uthi cabangela umuntu phela uthi hey inkosi yami. Yabona lento njengizothi nje bhuti, athi umuntu akukhongisha ukudla endlini. Ube wena wazi kahle amhlophe ukuthi wena ukudla nakho. Angithi uzomsiza ke phela umuntu ngamanje nje. Uyacabanga ukuthi mina ngeke ngilale phela ngidle omunye engadlile.
2: Hayi bo vele kaunayo sisimone lo ucelo kunikile baye umuntu belathi abaguqeke phela manje yazi mhlawumbe sinye sele sawule into ukuthi awunayo
0: ngizwa kahle kakhulu nkosi yami
2: yabona ubuthukuzana mhlawumbe ubuthukuza nami nje ukukhula ubuthukuzana hey abantu bazi bayelini nje abantu besithatha kamanje iqinisele ubuthukuzana
0: sigilekile kahle hle sigileke kakhulu
2: hayi yabona ukuthi sisikhathi kamanje abanye bayefisi iqinisele ubuthukuzana abaye njengoba sisho ukuthi bayamunye sedibisi ngizama ukuthi wenyuka ukuze ufunde ethile ngaso uyayifuna umuntu akanaye uyabaleka lokho kwezindaba yabale ube sisitha kuye
0: mhm
2: ube sisitha uyangafuni ukuzona nje manje
0: kodwa ubumsizile
2: ubumsizile ngoba umuntu uthi awunayo nje sisi ungazubale sibili hayi yaza yikho nginayo kwami nanthi kwanginayo kwami
0: hayi
2: ngiyashota kwami uthi awunayo ngoba ukho wamnika zibake lesisitha
0: ngizwa kahle kakhulu bhuti ami ngathi ngabona usuku oluhle.
2: Oh uyabothela ngodlomo ngiyabonga sise.
0: Ngiyabonga babudlomo. 46 minutes before 8 o'clock kusami sengihleli nayo inkululeko kaHlengwa. Nkosiyami asase ngikufaka nje ngingabe ngisalwe ngithi ngiyodlala nezingoma nani nani. Ngikufake nje straight isikhathi sakho phela lesi vese. Inkululeko kaHlengwa from Pine Town. Cherry Pine Town. Cherry Pine Town.
3: Slutherizer.
0: Ayigizwa kahle impela uthi ama manje awekho amagama engeke ngibizwe wona. Shuthi naku TikTok ngibizeni ngosilu uzawaza nkosiyami nakhona futhi ngikhona phela ngisilungile khala yonke indawo mina silungile nje khawule leyo ntombazana kahle hle nginquthofu
3: ngisathi ngiyasho ukuthi uyinquthofu bakudonsa ngapha nangapha
0: ukuthi angishade ngani kuleka ngisazile ke ngikwazi ukuphendula
3: hayi noyezu ususendleleni kuleka ungasabi
0: kuleko abalele njengamanje bayafisa ukwazi ukuthi namhlanje uzokhuluma ngani last week ngiyakhumbula hey kuningi and ngiqale nje ngibonga ukuthi I like the fact that kuningi sesikhulume okuthintana ngokuthenga kweimoto
3: yebo
0: yabo into engishoyo mina nkululeko njengamanje nginale nto ukuthi ngifuna ukuthenga imoto kodwa ngifanele ngithenge entsha noma fa ngithenge mhlambe

0: Ngane bathe bomuntu mtama bathi
1: kana babili bese yathu
2: abaphatha manyana namanyana nje ukuthi kudla kuphele ngawe ushiwe imoto ogibela simaka lapha
0: hayi kosami no baba kosama ake ngishiye bahlobo ngoba manje kusafanele ngihambe lo 3 hours nami sengiyo sobheka lapha
2: olemsinga mfethu unkulunkulu anibusise bafethi ngoba nathi sishawa ikhonti kukude ngo 12 angikwazi kusuka la kusho ukuthi ngingafika lowo mcwabo uphela. Anyway siyabonga Slu ngoba ubuya kwakho lapha abantu ababuka Slu kodwa babuka izilo mzansi FM. So nje mfethu siyabonga kakhulu uNkulunkulu engathi ngihamba nana nihlenge nizame reduce speed bafethu ngoba mina nginalento yokuthi ingozi eziningi noma ngabe ibingenzeka ingozi kodwa uma ubuhamba kahle kuba nakho ukuthi kube ngconywana akufani. Umgwaqo nje bafethu kuthiwa speed kills.
0: Siyabonga.
2: Amen. Siyabonga kakhulu. Inja kakhiye mntama, inja kakhiye we ophethe wemoto. Hayi ngiyavuma. Yaki bakhona. Siyabonga kakhulu. Yeah, kulungileke. Inyanga yabo, awabaphathe kahle abantu besifazane.
3: Kupholiwe. Kupholiwe. Awutatazelwa. Izilo mzansi umsakazo wakho othandayo ku 98

0: 98.0 FM.
1: Yes, indeed. We are on 98.0 FM. Very good morning. I guess being a lele. Noma ngabe ukuphi nje la ukhona. Ikhona nekhona. Angikhathali ukuphi usemsebenzini, usemgaqweni. Mangithi usemgaqweni ngisho ukuthi uya driver. Phela mangithi usemgaqweni ayi uyase kwaba khona nalabo abantu abasebenza emgaqweni. Nabo siyabafaka kuleli joga lalomsakazi zilomzansi FM. Sithi ke asigibele ndawonye, asambeni nje kube mnandi. So soyijikijela noma kanjani ku 12 o'clock. Uzokhumbula ukuthi ke izwi lomzansi lathatha isinqumo sokuthi ke uma umsakazi ezoxoxa nawe noma ezohlala nawe kulomsakazi mathatha ama hour phaqa, aseyiqila lapho awabe nje mathathu. Kumnandi kunjani kodwa ama hour nje abekiwe mathathu. Ingakho ke nami ngizohlala nawe kusukela manje ngo 9 o'clock kuze kushayeke ihora leshumi nambili. Kanti ke umsakazi olalele izwi lomzansi 98.0 FM. Inigama ngingubheka Izitha, ngingumphiliseni ngokwacela isibongo. Ngikhabuka le phansi kwamaphumulo ma ukuthi ukuzwe ngale ndawo okuthiwa kwamaphumulo. Uma ubheke ngapha enorth ubuka lo ubuke nga ubuka ngapha koko kwamaphumulo, ngithi ngathi ngiyalela omunye esedukile ngathi mina wona umuya kwamaphumulo ishaye njalo uyodlula eMaritzburg uyothi uma uthi caba baphezulu nje eMaritzburg uthi ukuphusha kancane uyalahleka yalahleka inceku ngayilahla bukhoma inceku hawo madoda kulukile ke ya siyabonga ke kakhulu nakuwe ke Slu mtaka makhawula mtaka khawula kahle kahle siyabonga kakhulu nohlelo kwelakho lumnandi futhi ke njengokujwayelekile kuhlezi nje it's nice to be with you basho njalo ngolimi lwesilungu bathi kumnandi ukuba nawe awusiphathele nomfundisi ubaba uDube awu siyabonga kakhulu ekuseni ukuzwa nje iphimbo lomuntu omfundisi uyabusiseka noma ngabe akathandazanga noma ngabe akashongo lutho ngoba uyazi ukuthi uhlelo nohlelo akangeke aphume engaliphathanga igama likaNkulunkulu lo okuyena ke sithi ithemba lethu lukuye ingakho ke sithi ke mbonga uJehova mphefumulo wami konke okuphakathi kwami makubonga igama lakhe elingcwele yena owenzile izulu nomhlaba igama lohlelo ke sithi gabigabi siyagabisela ngiyazi sisemanzini akekho ngazi ukuthi ke iNingizimu Afrika okanye ke ngithi nje iNingizimu Afrika yes neKwaZulu Natal sisemanzini la ngempela sihanjelwe ke amaqhawe amabili endimeni kakhulukazi ke le kamaskandi sithi ke akwahlangana ungehli izolo uhlelo sithathe lonke salidedicatela inkosi yamagcoka masathi ke akube olwayo uhlelo bakhuluma abantu babeka siyazi ukuthi namhlanje ayi impela

0: Ngenkinga abuthe nje abuthe nje cha uyena ozothi uma esehlele yedwe khoneni athi hayi hayi engathi engathi umkhize oshutayo engathi ushayile la na engathi ngiyithatha ke le kamkhize ngizothi ngitheni ngenza isibonelo athi hayi engathi impela umuntu engimuzwe kahle ukuthi cha nange ibeke indaba izwakala ayi ungcobe engathi hayi ngiyavuma ukuthi hayi engathi le ndlela abeke ngayo iyona yona hayi konke ukuthi uzovela buthe nje yasibuthi phela yonke into nje ukuthi ngoba nakho sekukhulunyiwe sesiyabutha nje cha never on the Sunday kulungile ke siyabuye noma kanjani ke nexazulula magaye uzokhumula ukuthi ke masikhuluma ngexazulula ezinye zezinto esiyazibhekane nazo ilezi
1: Magaye,
0: ngingowesifazane, indabuko yami ngingumZulu. UNkulunkulu emhle wangipha umkhwenyana, kodwa umkhwenyana wami udabuka ngapha kwelamampo, Eastern Cape. Sinomntwana ke manje sesimtholile nobaba. Unenyangana nje efikile emhlabeni. Inkinga ke esengibhekana nayo landosi, bayamcela umntwana le kubo kwakhe. Baba nosiko lwabo la, ethi kusikwa la ebusweni. Lokho abakubiza ngokugaba. Indosi impela noma ngabe yisike lingakanani kubona, kodwa kumina ayi akuvumi indosi. Ake ningilekelele nabalaleli ukuthi kungabe sengigejile yini?
2: Ngiyavumela ingane nje iyakwenza usiko, ingane iqhubeke nempilo yakhe naye ngoba waqhubeka nempilo yakhe ngosiko lakhe lakubo. Mama aqhubeka uvikela ingane yakhe umubotsha kweshula.
0: Shona enkantolo.
2: Gijima uye enkantolo uyofuna i-court order uvikela ingane yakhe.
3: Isikhathi esiphila kusona magaya akufani sakudala bobo ukuthi usele bugaya usikhebhule ingane usebhule ingane. Akusela sasani isikhathi magaya.
0: Uthi umama wena hayi noma bengamvumela umama ingayi ingane lapha kunankinga.
3: 100%.
4: Uthembeka mayenqaba nengane ngoba izwe lanamhlanje seliyinkinga akazi uzogcina ngasamthembi bengasamthembi ukuthi engasathembi ukuthi lengane ufusabelani ubani so ngoba phela mawenzela usiko ingane mangeyona yakhona iba nenkinga mhlawumbe yafa akayenzela usiko makuyingane yakhona lapha
1: ngokubelo sifikabikari nophite kuzimzansi FM Sithole noma ukuphi emhlabeni. Downloada i-app Izwi 98FM. Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
5: Zijeka, zijeka, zijeka. Ndi kuli na mwenye shanga mene, zia puzamla zaga mene,

0: Ay, yun lang sa kubura kayo magkain. Ang ngotong yung paso ng mga dobe
1: ko. Ang mga dobe, eko mo! Ang ngotong, yung tanahin ng ngotong yung paso. Susumsakasin, sabona.
2: Sabona makai.
1: Nijan, pwetyo.
2: Nkono, mapala no kulma na yung kumat.
1: Aw, aw, aw, bala mapala ni pala no chono eh.
2: Aw, matosa, kino ni.
1: Daki mapala, daki mapala. Tuban no na.
3: Yan na no.
1: Uwe, aw, yan na shuta. Hengkara ning shuta. Sabona.
2: Usa sa sa kapulungo sa blada na mga sasala wang mutong sa pas na pejuru. Fokas tiga tiyasa ni malko mangyanan jini nga nga basa isinzu. Kala bang negi zananda beto pani nem se zase to se gumu zo makai
1: ah ubet muzi gadi
4: ngishini ngibele umakai kuizilo mzansi fm
1: ayike ayikhulumloni iphutha imshini uhleli nomakai impela ngingokacela sibonge nansi ke indaba ke okuyiyona namhlanje esigijima phekwayo namhlanje ke cha ithe ukushubashuba ngoba sizocela nalo ozobelekelela ngokuxazulula kodwa ke akube indlela eyakhayo lokho yesihlezi sikushumayela ukuthi akube indlela ezokwakha nezobuyisa ithemba nezomsiza futhi umuntu obhekene nenkinga ngqi asiqale nayo indaba uthi ke lo namhlanje magaye ngingowesifazane osemncane

Mangithi ngisemncane ndosi hayi ukuthi ngiyingane kodwa ngoba sengishadile ngishade ngisemncane ngaba nenhlanhla nje yokuthola umkhwenyana kanti uzongilobola angishade ngimncane nginjalo. Oh uyabona uyayizwa le nkulumo ukuthi imnandi engathi wayishayela ihlombe isaqala kanti awubuzange langeni ukuthi hayi ushaye ihlombe endaweni wrong lalelisisa kuqala uthi ke ngimncane nginjena nje ndosi ngishadile nginje ngineminyaka emine 4 years ngisemshadweni. Umshado wamuhle ndosi angifuni ungasho. Umkhwenyana ungiphethe kahle konke kuhamba kahle kodwa inkinga ke iqala la iyodwa zwi. Inkinga engibhekene nayo yileyo ukuthi ke ngeshwa uNkulunkulu akakasiphi abantwana. Kushuthi ingane sikabi nayo. Kule minyaka emine ngishadile. Ake sihlehle nje njengoba ku 2026 senze isibonelo nje. Kushuthi lo muntu ngamanye amazwi mhlawumbe ushade lapha ngo 2021. Yes. Siyalinganisa la. Kushuthi uma ubuka iminyaka emine umuntu ehlezi emshadweni kuzanywa kodwa umntwana engatholakali. Uthi magaya kukho la singahambile khona uthi odokotela sebesihlolile sizama ukubheka ukuthi ngabe inkinga ingapi ngoba sesibukana uthi manje sesibukana ezinhlamvini zamehlo sesekhona ithembe engilibona ukuthi liyalahleka manje nangami ngisho ngimbona umkhonyana ukuthi ngendlela asefisa ngayo ukuthi ngabe kunomntwana la ekhaya sekunayo le into yokuthi mhlambe ingcaba useyibhekisa ngakumina like as if imina mhlaba ongathiwa akanayo inzalo or kanjani kodwa kumnandi uthi okungikhululayo sesibuya kubona odokotela bafike bathola ukuthi hayi inkinga yikho kakhulu ebelethweni kanjalo nasenzalweni kusho ukuthi mhlambe yikho ukuthi indaka akaqondani uyangizwa ukuthi ngithini uthi ke ndosi hayi ngiyakubona konke lokho nansi ke inkinga la isikhona la emndenini sekuhlangane abantu abadala masithi abantu abadala kushuthi ubala lapha umamezala ubala ubabezala ubala nogogo la ekhaya isalukwasa la ekhaya ngoba ngenhlanhla usekhona umuntu omdala la ekhaya uthi sengibiziwe ke ndusi njengomuntu wesifazane kwathiwa amakoti awusondele la engekho umkhwenyana uyangizwa ukuthi ngithini kwathiwa amakoti ake usondele ngapha. Makoti siyabona usizo enibhekene nalo nondodana yethu ukuthi into ahlangani. Sisingenza kanjani makoti? Ukuthi akwazi ukutholakala umntwana wanda umndeni ngoba ekuhle kusasa kuthiwa uma kabani, kuhle kusasa kuthiwa ubaba kabani sekusho kumkhwenyana. Uthi nathi njengo siyafisa nathi ukugona sisigona abazukulu kube mnandi ekhaya uqhubeke wanda umndeni nawe uzizwe umakoti ngokuphelele la ekhaya. Khumbula njalo lolu daba balixoxa akekho umkhwenyana ngithi uthi ke la kufike kwashaqa khona inwele ndosi uthi ngezwa kuxhuxhuzela inhliziyo uthi ngezwa kukunyanta uthi ngezwa mahelele uthi ngezwa mahelele uthi ngezwa ngisikwa ukusikwa ngakwazi ngoba ngikaze ngikhulelwe ngizwe ukuthi uthi into engibeka kulapho yileli igama eselikhishwa ubabezala uma ethi makoti siyacela ukuthi lokho esizokusho ukuthathe njengoba kunjalo ngoba akuqali namhlanje into vele yayenzeka ngisho emandulo. Makoti sizocela ukuthi ngezinye zeyinsuku ukuvakashelwe umfoweni wasemzini omdala. Ngiyazi ke njoba nawe umdala nje ulalele uyangizwa ukuthi ngithini. Lithi igama kuba bezala sizoxela makoti ukuthi ngelinye ilanga njengoba isimo esibhekene naso la ekhaya umntwana engatholakali bekunganjani ukuthi ukuvakashelwe umfoweni omdala wasemzini. Ngamanye amazwi bayombatha ndawonye ngoba kwakhiwa lento yokuthi

0: kufuneka leluhlobo lwalomntwana. Uthi ay yabona ndosi wathi maqedwe ukukhuluma lawo mazwi ubabezala uthi ngezo kujuluka inanzi uthi ngezo ukuthi yabona ke manje hayi ayingangamike uthi uthi ndosi ngezo ukuthi yabona over my dead body this will never happen ngokwami nje uthi noma ngingafuni ukubatshela emehlweni kodwa ngokwami uthi mina hayi mina hayi mina hayi uthi mina hayi mina hayi mina hayi cha cha nothe gamin lam uthi angikwazi mina ukuthi ngingayombatha nomfowethu wasemzini omdala ikhona indoda yami idla amabele uthi leso sibindi ke ngizosithathaphi uthi ngiyombhekela ubani kwakhona nje umkhwenyana wami ke sekuthiwa ke sengikwenzile lokho uthi ngiyombhekela ubani umkhwenyana wami ngazi kahle ukuthi sengimchophe ebhekile ngimchophe ephila ngenxa yokucindezelwa uzalo noma abantu abadala bala ekhaya ndosa ngazi noma ngihlaza yini ndosa ngazi noma kuwubuhlaza yini ngizokwenza Ngoba ngizokwenza ngizongayenzi lento abayishoyo. Hayi sindaba. Uthi ngizongayenzi mina lento abayishoyo, uthi ndosi sengithatha isinqumo, uthi ngamane kuphele kwalo mendo. Ngeke mina ungibone ngimbatha nomfoto omdala ngoba kuthiwa kufuneka ingane. Uthi mangabe ngangadalelwe lo ngane ndosi ngamane ngadalelwa kunokuthi ngingenza izinto engibona kahle ukuthi lena ke ayivu ayihambelani nempilo yami ngenxa ukuthi ngifuna ukududuza umndeni ukuthiwe unomntwana. Never on the Sunday. Never. Ngesonto nje kuseni uthi cha cha cha cha cha. Hayi mina ngeke. Uthi Ndosi ngendlela abanesisoka nabanolimi ngakhona bayimbambatha inkulumo bayipolish inkulumo bayigqokise ndosi ibe mnandi inkulumo baze bathi hayi lento yayenzeka nakudala ayiqali ngawe makoti vara uthi vara uthi bapolish ndosi basmooth inkulumo ishibilike ibe mnandi ubone ukuthi hayi impela ma umuntu ongaqhwehlezanga la ngagcina uvumile ndosi angicabani nabavumayo ngoba nje babethi lento iyusiko nje kungenzeka ukuthi nabaphambilini bakhona bake bavuma ukuthi hayi mina ngizovuma uthi cha kulabo abavumayo it's up to them down to me kodwa hayi mina ndosi angisazi ke manje okuzokwenzeka ngoba umkhwenyana wami akatsheliwe Akayazi le ndaba. Kodwa mina iyangidla. Ungidla kwayo. Angisazi manje noma ngimtshele yini umkhwenyana ukuthi hayibo, la ekhaya sekuke kwaba nenguyazana njalo sekuthiwa ngihambe ngombatha nobhuti wakho omdala. Noma njengoba nginqaba sengizoba umakoti ongemakoti yini la ekhaya noma ngumakoti ongalaleli noma ngumakoti ohlaza noma ngumakoti ongayifuni inqubekela phambili la ekhaya na. Angisazazi magaya. Ukuze makuthi umuntu undinga sithebeni nguma ntantana endishi manje umkhwenyana ngalakazi ngala ngicindezele umndeni uthi angihambe ngiyombatha nomfoto omdala mina ngishaya phansi ngonyawo ake ningisize balaleli ngicela ningibonise ukuthi iyona yiphi indlela noma ngivele ngitshele umkhwenyana ngibacebe ukuthi naba kade bekhuluma kanje noma ngenze njani uthi kodwa bengicela angabibikho ozongitshela ukuthi angihambe ngiyombatha na umkhwenyana ngoba njoba ngithi over my dead body I won't do that uyamuzwa umuntu ekhuluma uthi ngeke kumnyama kubomvu yena akayifuni lento angazike ake sizwe ngawe umlaleli ukuthi umuntu onje usizwa kanjani ngoba inhloso ukuthi asizakale Ingakho sisho ngazilinye sithi
1: Nobhelicele
0: Ngiwesilisa neminyaka engamashumi amathathu Sengithandane nowesifazane iminyaka eyisithupha Sinomntwana oyedwa Ngiyamthanda uba wengane zami ngendlela isimangaliso Imizwa yami nothando lwami engangimthanda ngalo Sengilibona lokhu aphakela ngani kubantu besilisa Ngizomtshela

0: kanjani azulula makhaya.
1: Yebo makhaya omkhulu, mina ngithi ngoba ubaso lento samsike la kangeni kuyona.
0: Ya.
1: Ngicela kuthume abantu imbuza yomfamo akhulume.
0: Akatheya nembuza umsamo ebesemtshelile vele umama ngala ukuthi ayiwe mama kuyonakala.
1: Hayi noma ngangamtshela umama uzokwethuka phela phakathi ngenye indlela. Okuma yenabazali akatshena abazali bakhe.
2: I'm here.

0: такой шандал.
1: Я помню, только что я
2: I was like, othi mina nginasi isixazululo. Ake siqale ngawe nje ke ngizwe ukuthi xazulula magaya sawubona.
3: Eh shukufi.
2: Awu ngcobo omkhulu.
3: Yaphila mfowethu.
2: Awu sayithela, siyavula ngawe qhawe. Eh siyaphila singezwa kunina.
3: Hayi yaphila elisakhuluphele mfowethu.
2: Yes.
3: Yabona we magaya, ake ngiqale mina.
2: Yes.
3: Kukhonto engicela ukuyivala uthi nabantu bamama. Yabona lento ukuthi njalo makhuluma into mayivuna mina bese ngithi nasemandulo ekubeni kangikekho. Njengoba magaya ikhuluma mina nawe nje emandulo sasingekho oqala lokho. Akufanele ukuthi ngoba nabe ndivuna injobo nomagaya bese echama kunjobo nomagaya athi emandulo kwakwenzeka vele ngoba naphi ivuna wena.
2: Sithini makukuthi yayivele yenzeka?
3: Imali magaya ima, angikwenzela into elula nje ukuthi ngisheshe ngikubonise ukuthi ngithi ngiyivala ngokuthini.
2: Yes.
3: Yabona magaya la, konto esale siyibanga la eredweni ukuthi akwakhelwe iy'ngane malawo emakhaya. Bathina abantu abaningi, akukho zintsha zalala emzini yethu. Emandulo kwayakhiwa malawo, kungani kuthike lokho, kodwa okunye okuvuna thina sithi emandulo kwakwenzeka. Kodwa lokhu sasikufuni kodwa ngokwasemandulo na kungani nje kwakurongi kona sikufuni manje. Uyangithola?
2: Ngikulalele ngcobo, nginike nje wena ithuba.
3: Ake siyeke, ake siyeke ukuthi into mayivuna thina sigijime sithi emandulo ngoba sasingekho. Mayivuna thina nje into nasemandulo kwakwenzeka, ake kukhulunywe kodwa into engakuvuni. Impetho lonto ayenzeki, kodwa ubuze ukuthi yasemandulo na, kodwa ngoba ayivuni wena awuyifuni. Yasemandulo mayivuna wena, yasemandulo kwakwenzeka. Ake yile leyo nkulumo manje. Angibele kulolo-ke likasisi lo obhalile.
2: Yes, but
3: uthisi ma ukuthi ukungilalele, ngifuna ukumqinisa idolo. Uthisi ushadele emzini ongalungile, okokuqala lokho. Umuzi wakho sisi bawushadele khona, umuzi ongalungile, umuzi wabantu abayizingcoli.
2: How? Njani man?
3: Umuzi sisiwami oshadele kona abantu basewakho banjolile. Uma bezokwenzisa into ezingcola bese bezokwasemandulo. Akekho umuntu owayekhona emandulo okwenzeka leyo nto ekuhlale kusakazwa ngayo. Ngiyaphinda namanje. Umuntu owayesemandulo akasekho manje, ngabe uyena ositshelayo ukuthi lento eniyikhuluma iyiqiniso noma kayisilona yini. Njalo kwacima kwavuthi amakhulu kwenze ukungcola emandulo. Akekho owayekhona. Wena sisi lento abayikhuluma kuwena iphutha lokuqala nje kungakafiki ekulalweni mamntakamama awuzimlalele emakoti. Akufanele kokuqala ubambe umhlangano nabantu indoda yasingekho okuyiyona eyakushela empilweni. Ubambe nje umhlangano indoda yasingekho, iphutha lokuqala lele kwafanele angalivuki.
2: Kodwa-ke phela Ngcobo, awuyibuke nje nawe ngeso lokuthi umakoti ebizwa abantu abadala futhi engazi ukuthi ubizelwani, wayingeka ngawubamba umhlangano ngoba makuthiwa makoti na ucelakala ngale endlini engasenhle bayacela abantu abadala, ngeka ngayi ngoba akazi ubizelwani.
3: Angisheshe ngiphenduleke ngoba singakahlelelayo. Yabona magaya mangikubize emhlanganweni ngithi wengcoba ngithi wemagaya ahlangane emakethe ngikhuluma nawe. Ngesikhathi ufika kumina emakethe ngiqala nje ukwenzala inkulumo. Kufanele usheshe ubone ukuthi uyabona Ngcobo, angikwazi ukuthamela lo mhlangano ngoba ukhuluma into engahambisani nayo. Ungaze ngingilalele kuze kufike la sizokhuluma khona lodwa. Ekugcineni uma sesicedile ukukhuluma sahlukana sagxawulana bese uthi wena uzobezela ungibizela umbhese ukuthi ngilalelini. Umhlangano magaya ubalekela isuka uma ubona ukuthi lento ekhulunywa la ayingifanele izongifaka enkingeni, usheshe uphume uvalelini.
2: Akubona ubuhlaza kodwa lobo ma kuzokwenziwa umuntu owumakoti ebizwa abantu basemzini bese vele ephuma kanjalo besakhuluma. Awuboni nalokho kuyingcabha kungamdalela amazinya abushelezi?
3: Yabona umagaya lento yobuhlaza, safanele enye into yesiyifunde ukuthi umuntu uma lisho ubuhlaza lisuke kushiwoni. angwazi ukuthi magaya ukuthi ngathi ukhuluma ukubheka fanele ngihleke mina ngoba nakho uma ngingasahleka ngangiphikisile ngizoshiwa ngenhlaka ma ubhedi uyabhetha nje angisese ngicacisele ukuthi ha le nto oyikhuluma ungayiqali nokuyiqala ngihambisani nayo okunoma ngihlekele into engizothi ma sengiyingale bese ngithiwa siwamcasula umagaya kodwa ngihlekile phambi kwazo uma koti uyiphutha lokuqala nomhlangano ozophinda uhlale uma ngabe uzohlala yamyala namhlanje ngimfaka umoya lo wempukulu angaphinda ulandele ngoba udayiswa ngendoda yakhe futhi egcineni into ozongena enkingeni kuleto yena
2: umakoti
3: umakoti ozongena enkingeni kuleto siyakutshela mina inkinga lo makoti azongena zona siningi yabona magayi manje liyagulwa kunezinto le ndoda basinambathe nayo akayishekhanga kuqala ukuthi inasifosini okomfuko kwesibili uma ngingase kwenzeke balale nawo bakhulelwe ulisi labuya le ndoda sekhona ingane yenze kukhona inkulumo ekuyangena layo eredweni ey'ntukanyaneni ey'ntula ingane yayisizele kwakwenziwa yona le nto efana naleyo umfana useyithini manje wakuba kwendoda phinda amakoti ngizalela yindodana uma ungakwenzi lokho ngizosela impowethu kugwale ngane ezelwe yami wabuya futhi wezala eredweni abalalela abaningi bangena la bathini bathi akathula azakungena egodini nalo pili ekhala yonke ishushane nalento
2: njengamanje simbekaphi ke lo ngcobo lo ocela usizo
3: manje ngishayela isipidili lo makoti mezo ngilalela angaphinda uthamele omunye umhlangano oyohlala indoda yasingekho umhlangano kuyohlala uthamele uma kwenzeka kubizwa umhlangano indoda ikhona angena lalele uma kukhulunywa le nkulumo le kufanele bayikhulume endodeni ukuthi wendodana yethu wena ndodana yethu sibone ngathi umzula simtholi ubona kanjani hhayi ukuthi baleke ingane yabo babize lokuhamba ozothi mesendlela enkingeni bese bemgamisele ukuthi akasiyena wakanjobo wakamagayi kwafanele bona bakhulume nendodana yabo ukuthi wemfana wethu umakoti simbone ngamtholi umzukulu ucabanga kwenze njani hhayi ukuthi basabe ingane yabo bakhulume nalo wafika ebusuku vele bafuna ukumfaka enkingeni ingako bekhuluma naye ukuthi mesevuma sekukhona ingqubunga bese bethi wayivumela yena isibuzi indoda ukuthi ngangiyimaphi wena nkosikazi wangangiyimaphi khulunywa leyo nto abasekho bona usecabana nendoda yakho vela kuyena wakhona ukuthi akuyena wakhona angakhohlwa loko lo makoti ukuthi akuyena wakhona vele bahlale befika umfaka ophakathi
2: so uthi njengamanje akanqabe usho njalo uthi nje wena akanqabe nje
3: ayivumi
2: le nto
3: yabona njengoba esenqabile nje
2: yes
3: one le ngane izodulela uyena okwesibili le ngane izokhona uyena izoncediswa uyena ngesikhathi eyincelisa nendoda izithatha imbuzi yensambo iyothi ngiyabonga ninabokhokho ubuzisa ngenkosana noma inkosazana enhlizweni yakhe kobe kuthina azikahle ukuthi ithikele ingane impepho engesiyona eyayo
2: kodwa phela yayela ikhaya ngoba umbathe nomfo wabo omdala
3: izalo bani kodwa
2: igazi lodwa
3: angibuzeke magayi kuwena ngokwakho nje bakuthiwa nje sosinikeniso kufanele nje lenhlakeni kube khona ingane ezalele emfihlweni ikhule nje ikhulele emfihlweni kodwa abantu bazi kodwa ngekhule kukhona ingane eyenziwa isilima kufanele

0: lenitojani.
1: Angifuni ukubeka as isilima ngempela ngoba wengcobo kunemndeni obukuthola ukuthi la ekhaya kunomama ake sithi omama ababili noma abathathu bese kuba nomama ongamthola umntwana la bekuyaye kuthatha umntwana komunye wabo mama ahamba ayosiselwa anganomukusisa noma ngizothini ayonanyathiselwa kulo mama ongenangani ukuthi ke ngoba wena ubangana umntwana nansi ingane okuzoba eyakho leyo ngane uthola ukuthi khula yazi ukuthi umayilo futhi icishenye izidlule emhlabeni yazi ukuthi umayile ngoba into einjalo zazaziwa ukuthi ayixoxwa nje
0: akufanele magayi uyabona njengokuthi uthe usizi wakho uma ukuthi ingane akayitholi ngane omunye udadeni ingane eyiningi uyahamba kuhlale phansi kuxoxe ukuthi sisi ngoba ingane akuyitholi ngicabanga ukunika le ngane akufani nabantu abajolile bakhona umuntu ofihlelwayo oyoyithola indaba sekuno-15 years ukuthi le ngondle ngane nje kane kamfowethu amadoda amagayi ubona ethathe ibhamu nje ebuyenze into ey'ngalungile yiyo le nto ecishisane nalo ngoba le ndoda mingathola ukuthi sengondle kangaka la kani khona umuntu walala nomba okokuqala emakhaya akekho umuntu othanda kulalo nombasi wakhe nje ngishisilwane asifuni kulalo nonkosikazi wakho awumashi ngoko abantu sebezolala bathole ingane ngingatshelwa mna la ekhaya yize ngenza into ey'ningi kuyabavumba ukuthi ngelinye ilanga kuvele ukuthi bengana siyona yami kufanele ngenze nje lo makoti simbekaphi uma ngingafika kulelo viya nje simbekaphi lo makoti lo isimjamele indoda la imbuzi ukuthi mkami wathula wathini iyophendula thini lo makoti ngifuna ukuthi ayibuke yabo magayi uma wenza into manje ungayibuki into manje obuke ikusasa layo ukuthi le nto ngiyayenza manje njengoba ngiwina nje nasasa ngizowina yini
1: kulungile ngcobo mina ngikuzwile nezwe likulalele siyabonga thank you very much right ungcobo ke uthi hayi sezadlula lezo nsuku uthi ayi second aba semandulo la wena uthini xazulula magaya sawubona
2: wabona baba cebo uyaphela
1: aw ngikhona mfana thetho
2: khobola kwa Christmas inanda clip 144 wasacheba magaya ayi wakhuluma umafondo bani okunika khuluma cha nami ngiyakona cha mina magaya ngomphethandaba ake ngiqale nje magaya ngincome ukuba strong kukasisi magaya kahle kahle magaya ngibazi ukuthi magaya ubamba umendo wakhe njengoba ekhombise ukuyithoba magaya lakhe angaveza ubuhlaza ngokuthi ubabezala magaya akhuluma into ekuyena siyakahlungu angayitholi namagaya sithemiza amagama awokwedelela kodwa khombise ukuyibamba ngoba ngineshore hlampe magaya kube kuwomunye umuntu wesifazane oyikho strong mhlawumbe ubezothi uyamgulela noma mhlawumbe ahlize amagama kodwa kodwa ukhwetha ukuthi azibambe yena-ke magaya umbono wami ubuzothi mina bengingacela ukuthi uzisi uma ngabe uba besekhona mhlawumbe uye emsebenzini okhona ade ayekhona magaya ake amhlalise phansi magaya aqale abuze kuyena ukuthi ngithe la ngibizwa ubabezala uthena qala kuzoba nazi kuthi ngathi uyiqala bagaye ilento enkulumo ngizwe uthi bathe yezwa ukuthi nginenkinga lapha endlini uthi magaya yithi abasebeyixoxeliwe le mele ndlela engikuzwe ngayo ukuthi bathe abeqala nje magaya i-meeting ukuthi ndodakazi yezwa ngathi nginenkinga lapha endlini kusho ukuthi lete magaya sebevele sebeyayazi kodwa-ke uze magaya lungabi khona uqhekeko mina bengathi vido usisi akabize umkhona wakhe mhlawumbe esephansi ambuze magaya ukuthi ingabe le nto engesinayo la endlini ukuthi abantu abadala bese beyazini ihlebe magaya ethi hayi sengike ngabaxoxela athi la magaya ulisi ufuna ukuthola ukuthi le nto esho magaya ubabeza lathi yena bayithathephi ngoba yena akaze ayixoxe so ifuke zinto uba bethi cha benke le nto ngayikhuluma besamkelayo ukuthi hayi la base bangibizi ngoba kade ungekho basho lisemento ungangokuthi baze bathi igama lokuthi mina kuzomele ngimbathe nobani ukuze kube khona umntwana so mina-ke la engibuka khona magaya ngoba ziningi magaya izinto zokuhlola ukuthi inkinga ikuphi njengoba uzisethe bayavela magaya kobhena odokotela bathole ukuthi ayikho inkinga la ekhona khona kubona bobabili mina-ke vitukhona ubaba magaya hlampe namagaya leto engikhuluma manje uyayazi magaya le magaya yokulumbanisa magaya ileto uketshesi ngabe magaya ukuthi baze bambathe makhaya
1: ngokwamalepho.

Madoda, bona ke sinyeze ingoma lezi ke ezikuthatha zikubeke. Uthi ngifuna siye zimbali, ngifike ngikuthengele izimbali. Ingani uyazi nje ukuthi hayi ngakhuleka mhla ngibusiswa ngawe, ngathandaza. Yabona abantu babengene othandweni bakhuleke babonga uNkulunkulu ukuthi kwalolu uthando sicela lusingathe uwe baba. Ngakhuleka mhla ngibusiswa ngawe. Madada, understand the simple song. Imnandi ingoma kakhulu ishaya lapha ke insizwa ke ubani na Smira Mira uhamba lapha ke noshwi nomteka ushwi kahle kahle shwi mantombazane bababili nje bashaya ke umuntu omnandi ngendlela emangalisayo emsakazweni izilomzansi nali e.fm. Siyaxoxa ngapha, siyehlisa amathe ngapha ngeingoma ezimnandi ngendlela emangalisayo. Okwakho nje wena ukuthi ke uhlale eduze komsakazo wakho ungagudluki, ngoba mina nawe hayi ngiyakuthembisa kuyothi kushaya uthwalufu uyobubheme wakholwa. Inombolo ayishintshile, u 0604807164 yena nombolo ke yimanga. That's our magic number okwazi ukuthi ke ungene ngayo la e-studio. Kanti khumbula ukuthi nangale ku-WhatsApp uyakwazi ukusivakashela kwinombolo ke engubani na, engu 0638208448. Inamba u 0638208448. Uzokwazi ukuthi sitholeke. Siyazi ukuthi amabombo amaningi abantu ababombo babhekise le lapha kuphi na emfihlweni la ke kufihla khona insizwa inkosi yamagcokama. Madoda kithi hayi bafethu, kulungile. Sixoxile kakhulu ebusuku izolo indaba yakhe umfoka Dlamini. Impela nanamhlanje ngizocela nje mase siya ngasemaphethelweni sibe nemzuzwana nje emibili emithathu la sizomhlonipha khona. Mhlambe nje ngizokunika ithuba lokuthi ye ucele noma umuntu ucele nje noma umuntu bemnye omphekezela ngawo umfoka Dlamini. Uthi cha umfoka Dlamini, ngithi mina ekuphileni kwethu esikuphilile nawe ngicela ukupha nansi ingoma engithi uNkulunkulu akawavula amasango ezulu ebese kudedela ungene mfowethu, ngoba ukube impela kuyaxoxeka nawe uJehova besomtshela sithi baba lo mfana osefike lapho usebenzele umhlaba, sicela umuphe indawo yokuhlala, ahlale nawe ahlale nasenhlizweni yakho.

0: usathi uthi uyaziba. Hey abantu ngoba phela babazi uthi uyaziba uthi abantu
1: izombatha kodwa uzoya kudokotela kwenziwe lento ebizwa ngeartificial insemination. Udokotela uyalitshala nje imbewu esibelethweni ngeinsuku asuke ebona ukuthi zona ezi right engakwazi ukuthi iqondanise nokuthi ashesha bambe. Kuyinto eyenzekayo nje emakhaya ayinayo inkinga kakhulu njengokuthi abantu bambathe ndawonye. Angibonge ngixolise ngokwelula amakhaya umngwane lo Mtuzo.
0: No khanyile ngiyakuzwa mina. Ngiyafisa ngelinye ilanga ayikaba ngiphikisana nama laboratory nayo yonke what lawa ingise inkulu. Ngoda ngiyafisa ukuhlangana nengane eyazaleka ngaleyo ndlela. Ukuthiwa nje nayi ingane cishe ngathi nayi ingane ulamthuthu. Sina sazi ukuthi into eyikhuliswa ngomshini olamthuthu. Chabo. Kodwa nje keke nithi nje nayi ingane yazaleka ngale ndlela yelama laboratory la okukhulunywa ngawo.

0: Usuthemsakazweni sawubona.
1: Sawubona magayi.
0: Ninjani mfethu?
1: Ngikhona mabhala lokhuluma la inkume.
0: Aw aw mabhala mabhala nebhala lejolwe.
1: Aw madoda, philo nje.
0: Dake mabhala, dake mabhala. Ubani lona?
2: Yena lowo.
0: Uye aw, yena ushuthayo. Ngicela ningishuthe. Sawubona.
1: Uhleze hle jabulumo sokulandela noma ngasahlala kwamuntu okwazaphosa laphezulu. Focus tika dance ngemakomando lendini ngena ngoba sayisinzwe. Hlela bemnike inikize manje abantu fani nemhlezo hlethe sidlumuzi wamakhaya.
0: Hawu bedlumuzi kanti.
3: Ngishinyobile umagali kuyizwe umzansi FM.
0: Hayi bafethu. Nakhona la komabona kude siyawubona umncwabo uyaqhubeka. Asivume ukuthi hayi ihambile inkosi yamaxokama. Hayi ihambile bafethu. Sekuyoba umlando. Ukuthi sake saba nensizwa yakwaDlamini eyayikhuluma indaba ezimnandi ixoxa ngepeni nangesigincci nangomlomo wayo. Ngiyayithanda mayisikhuluma indaba enkulu ithi mina ngiloni model C angikho nje romantic kodwa ezinye izinto uyazi mangi nawe kuyazenzakalela nje.

hamba ka hlenkosi yamaqoka ma 0604807164 0604807164. Awu icabanga ingoma ozoyicela njengamanje yenkosi yamaqoka ma ngizokudlalela yona bukhoma. Angikho romantic kodwa yazi uma nginawe dali ngiyithola ngithenga ama chocolate ngitole ngenza lokhu nalokhu. Hayi asambe mani.

0: Roy tikukhona ngasixoxela khona ngosicebi ufisa ukuthi ahambe kahle elakhe ithuba sawubona. Ngiyaphila mina, unjani wena? Sisithandi, izifikile indaba ikaSicebi, uthini wena?
1: Bengisathi ngizosho ukuthi eyi le ngoma iyona eziyithandayo, ngisathi ngizoyitshela wazolwa yidani. Eyi ziyahamba insizwa,
0: ziyahamba insizwa ndosi.
1: Hayi bheka ngikuhamba manje, eyi yathunga into.
0: Eyi mfethu,
1: ngizobuya kushintsha kuthiwa hhayi sidekile nazonke leyisuka ithi kuzoba ngathi ngizothiwa a-a sidekile.
0: Ye
1: hayi bengathi ayi beyenza into yayo, ngifuna ukuhamba manje. Kwinsethu sike sihle bheka sibeni.
0: Kunjalo kunjalo ndosi.
1: Ngiyalele wena ma ngiyihlalele ngikuselele ngithi ngendlela lesizwe esihlonipha ngayo ubhekisele ukuthi hawu uNkulunkulu kade ngasibeke naye.
0: Haleluya.
1: Uba ma ngibona mina abantu esibathanda kanje abanenhlonipho eyisimanga kodwa bayahamba kusho ukuthi hayi thina sihlalisiwe ngoba kusho ukuthi asikabi right.
0: Hawu madoda, ngaze ngajabula nje nami ndosi ukuthi emicabangweni yakho nje kuyafika ukungicabange nami ukuthi uNkulunkulu angiphi insukwana.
1: Kakhulu phehla ngendlela nje oyiyona.
0: Amen.
1: Ngikubuya sephuma eceleni uvala umwana.
0: Amen, ndosi ngiyabonga Vico. Kodwa bengingacelela ubani phela, ngingacelela udadewethu kulungile. Ya uyaqhubeka umncwabo. Njengamanje kukhuphuka lapha ya. Okanye ke omi lapha kupulpiti njengamanje MEC wethu la kwaZulu Natal umnumzana umuntu omhle khawula uyena ke odedela inkulumo lapha yam mhlambe nathi ngala ke sitike nje ngaleli thuba makhona ofisa ukudlulisa, anginendaba uphathisa umyalezo anginendaba ududuza umndeni, anginendaba ududuza omakhelwana bangani noma usiduduza wena uqobo lwakho ngalensizwa yakwaDlamini la.

0: usisi ngempela abahambe beyocela onyazini. Kodwa nje engayivumeli lento abayishoyo ukuthi bathakambathe
1: ngizile mina
0: babo wendoda yakhe omdala, ngoba ngempela lento iyomudla eseyedwa ebazi kahle ukuthi uyenzani. Yabo nje usisi ufundisa ngendlela okuyiyona, akangayivumeli nje futhi nendoda yakhe akayitshele ukuthi babambe i-meeting engekho kwathi akenze kanje wala yena.
1: Ah, Mathewu kulungile. Video vishela kanjani? Lucky Tuba 0604807164. Hamba kahle, Nkosi Emagqoka, mahamba kahle. Sicebi impoka Dlamini. Usemsakazweni sawubona.
2: Eh Magaya.
1: Buti.
2: Nkonzo yami ngiyakubingelela Mzixo, uhlehla samabhinga lo Ngcobo.
1: Awu madoda. Yes, ibhinca lethu.
2: Ila imarani ile Luganda mdabuka lapha enkandla endana sevongo senzwa mlomo.
1: Mm.
2: Isigodi. Cha Magaya mfethu, ngithi ake ngizwakalise nami ukudabuka kwami. Ngale nsizwa ewusicebi.
1: Yes.
2: Ihambe ngokuzuma mfowethu and kubuhlungu mfowethu, akuvumi nje umuntu akwazi ukukhuluma kahle ngoba kumele ngabe usondele ngezimo wasikho
1: kunjani.
2: Kodwa-ke kubuhlungu, kubuhlungu mfowethu, kuyaqaqamba. Engingakusho nje ngathi nje bonke abalandeli bomculo kwamasikandi abaqine ngoba akusekho esingakwenza, kwenzekile noma kubuhlungu njani. Engingayiduduza ngakho-ke mina Magaya, awukungicela nje umfethu ukungidlalela ingoma yakhe ethi mina ngithathiwe. Ma ungangidlalela leyo ngoma, yes, ma ungangidlalela nje leyo ngoma mfethu, mhlampe usuku lwami lungazibeka ngoba akuvumi ngisho ngenzeni. Ngiyayiqinisa njengoba nami ngiyindoda. Ngiyabonga Magaya, eyi ngabe ngisho okuningi kodwa-ke ngenxa yobuhlungu benhliziyo akukhulumeke mfowethu.
1: Oh Nkosi.
2: Ngiyabonga mfowethu.
1: Konje mani isihloko sayisho njalo ithi mina ngithathiwe.
2: Yes, ngicabanga ukuthi ngimpela nje uma ngaphosi sisho njalo.
1: Ya. Ngoba ma ngibheka la emshinini wami awuthi ngibuke kahle, imshini ibuye ngiphikise imshini ngoba ukuthola ukuthi sicula kanjalo sithi mina ngithathiwe, kanti isihloko sisho ngenye indlela.
2: Ngenye indlela, kodwa-ke ngefowethu. Nje ma wake nje uzongizoyiswafishane ilethi uma ngabe abantu ubekushela uthini bese thi mina ngithathiwa, isho nje kanjalo mfowethu.
1: Ya mina ngithathiwe ngibona ngithathiwe, wathi ke ngibheke ngongithathiwe ngoba iy'hloko lezi buye sisididise. Kulungile sohama sihlahla sa ma ngingayitholi isihlahla ngidlalephi
2: wemfowethu.
1: Hayi sengiyitholile, khohlwa
2: nje. Hawu
1: khohlwa, umagaya kayi-one mina mfowethu. Angikwazi ukuhlula into engakhulumi, nayi ingoma
2: yakho
1: ithokozele, isihlahla samabhinca. Ngathi ngelinye ilanga uyabona njengoba uyisihlahla samabhinca nje, mase sithela, kusho ukuthi sithela thina amabhinca amanye. Nami ngilenga kuwonaye, ngilenga kuleso sihlahla nami ngoba ngiyibhinca. Bye-bye, siyabona.
2: Umuntu uyibhinca nje Magaya, ulenga la kusihlahla samabhinca, uyathanda kathanda. Ngiyabonga Magaya.

0: amthola umntwana womfana ngenkani uyamblackmail manje ngoba uhamba thanaye kusho umama umnikazi wamagodakazi ukuthi kanti le ngane la ikhulisayo yona yakhe konke lokho akukho right. Kuswafunala umuntu othemba lakhe lingumuntu kuswathemba kujehova ngayo yonke inhliziyo yakho unganciki okwakho ukuqonda umagodi ngobenqaba nje akakhuleke uNkulunkulu ngesikhathi sakhe uzomtholisa umntwana lento nje vele ayikho rasi yayivele amanyala nje kudala kwakudala kodwa manje bese befuna ukuthi yenzeke ngathi manje semthethweni abangafuni ukudlala ngey'ngane zabantu ngoba uzomthola umntwana ngesikhathi sikajehova ngeke angamtholi umntwana uma ngabe kuthi ujehova uzomthola umntwana uzomthola umntwana bama efuna umenzisa lento akayifuni ngoba manje igcina isivela ukuthi le ngane noma lezi iy'ngane akuzona ezakho magaya umfuna kusithatha isibhama angiqokoze nonke ney'ngane ayikho right abantu abadala abayiyeke le nto ayikho right ayikho right
1: kusho ukuthi Duma kude singathi yayi-right iqala noma ngoba phela engathi akuyona into eqalayo libiyenzeka phambilini
0: kwakusekuyayingekho right kwakuqala yayingekho right kwakuqala kwibagaya engane yabo ngoba wayamanyala beka kuthi umneweni uyamhlonipha amguqela la usuzombatha naye yayingekho right yayingekho nje right maqala kodwa manje bona bafuna ukuthi bayiguqule kube sengazuthi i-right ayikazi zibe right kodwa-ke yayenzeka makaya kodwa yayingekho ayikho right namanje ayikazi futhi ibe right makaya
1: kulungile ngiyakuzwa mina Duma kuthi
0: nje-ke bathi udlala ingoma ungidlalele iqala lo mjolo ngane yami ungidlalele yona
1: uthi nje wena
0: hamba inkabi yami nineminyama makaya ngiyayithanda phela lezingane ngoba ziyasibenfinda ngoba umculo nje umculo uyakududuza bangabe udabukile makaya
1: ngiyayithanda
0: lezingane ngoba siyayivotela noma sekuthiwa kuyavotwa makaya uyabona nje besengiduduzekile ngalo mntwana yahamba unonemnyama ngasala umjijelo ngasala ngangithi hawu uyahamba ingane besekukhona lona kusebike sengiduduzekile makaya angiyena umuntu ongena njalo ey'nhlelweni kodwa nje ngisengeke engangeni ngoba ngihleli nje ngidabukile kakhulu ngale ngane hayi makaya ayisenzini kodwa ngoba uNkulunkulu uphile uNkulunkulu waphinde wathatha angeke simukele obuhle kodwa kujehova noma kukumbi kuvela kuye noma kubuhlungu kuvela kuye makaya
1: amen ma kulungile Duma kuthi ungakhali intombi. Makhali intombi, nayi ingoma yakho.

0: Hambala Thursday. Usemsakazweni izilomzathi sawubona.
1: Awukhumbuza.
0: Oh, Jehova.
1: Ngiyaphupha. Nakhangana ngeke ngizangena. Awukuthi ngikuthiyani.
0: Umuntu kade wamgcina sesihlangana sesilila. Niyaphila kodwa eNewlands. Noma kunje, noma kunje, asihambe.
1: Asihambe, hawu nami ngoba nami namuva siyanyathela. Kumane kuzele kakhulu uma ngabe futhi kuyingozi. Unibona ukuthi nidele ukuthi hayi ugulile nkosi yami or kwenzeke njani. Kodwa nje nasekuzomane nje.
0: Thank you very, very much. Gabonga.

yabonelele laphungu lela kodwa ke ake ngibelele ababizi lomzansi ngokuhlwahlwana kwabo ngawusekhaya ngawusemsebenzini ngawukuphi kuphi ngawuphumelele ukuyofihla iqhawe ngawungaphansi kwehlahla ngawubuka live even shoko Facebook nakuphi kuphi ngawusegolu udlala online izwi lomzansi lapha kwi-app yakhona ngithi mina ngiyakubingelela ngumkhulushinga ngiqhama khona abashinga meda abaningi bethiwa bethayi kwase kuthiwa mkhulushinga kodwa kwase kukhuluma indoda nencane kanje kahle uzolomzansi ngasuke ngaphiwa isithunywa noma ngasuke ngaphiwa amathonga ami ukuthi indodana awuhambi yolela abantu nawo umqondo wemithi sesikuphile usunawo sakupha nomqondo ukuthi ukwazi ukuthi uphinde ubone lo muntu oneyinkinga kodwa ongenalo ulwazi lwayo kodwa nawo sesisiphiwe isipho uhambe usiza abantu awambolela abantu njengoba ngila ungibona ngiqhamuka straight ngiyalena lena le abangaziyo bayazi ukuthi hayi cha alikho lokuhlala phansi abantu bebengakalapheki angeke ngize ngihlale phansi so ngakoba nawe ngila emsakazweni ngoba ngithe ngidlula ngathi ngibhorekile ukuthi ngiyodlula emsakazweni ngizela ngoba ngifuna ukuthi amazwi amagcine esefinyelele ukuthi zonke inkingo nazo manje zonke inkingo obhekene nazo manje hayi ngoba kuyizinkinga soziza xazululeka hayi ngoba kuyizinkinga ezingenasi sisombululo ekugcineni konke nakho kwizinkinga manje uyowazi ukuthi ukucazula into edingakalayo usuke kuyisibindi nesineke. Isibindi nesineke nokuthi uhambe uzela kwashingamete uzothola amakhambi uzothola izinto uzokwazi ukuthi uzelaphe ngazo. Khona umuntu othe umkhuluwe kodwa mina hayi cha ngifuna ngiqamba amanga. Inkinga nginazo and ngizame kakhulu ngihluleka. Angisazi ngenze njani ngithi umuntu kanjalo akuvele ufiqe thatha kumina ukuthi umbeke ezithemba lakho lokugcina umbeke uzayabola sengizoyijwiba ngizoziphosa mase emva lokhu uyabuka ukuthi yini engizokwenza ngoba even sho ngikunikeza umuthi ngithi mina nginikeza umuthi awuthathe yosebenzisa ungabothemba mina ngoba uzobuya uzongibuka ungeke thatha lento lengikunikeza nohambe uyosebenzisa mengithi mina wena unenkya yezitha unenkya yesichitho unenkya yemeqo unenkya yokuba negazi nje elimbu nesigcwagcwa nje unesichitho nayo yonke into ngithi thatha ikhombo kaviki induku ngisenga dlali ngawe ngisuke ngazi ukuthi yonke lento yokungcola esemoyeni wakho ngisuke ngizoyisusa yonke lento yokungcola esemoyeni wakhe kwenza ukuthi abantu nje bengakuthandi wena ukunqaka amagama unqakani yonke into nje embi idlula ngawe siswe sisogeza leyo nto leyo mase kuba khona leyo ethi isichitho sezitho kuyintelezi eye ngifaka lapha kuyiyona stronger kakhulu esuke sizoflasha konke lokungcola konke lesisichitho konke lesisicwacwa lesi phele qhamonto umuntu othi mina mkhulu aya khona ngiyabona ukuthi nginenkinga nenkinga mithanda kuba semshadweni kakhulu hayi cha umama uyahamba ekhaya noma ubaba uyahamba ekhaya ubaba mhlambe ukaphuma ekuseni athi mama ngizosebenza aza buye ebusuku ngabothe athi ngisebenza overtime lapho uyamazi ukuthi uphume ngo-5 abuye selala aphinda avuke ekuseni uyabona uma ukhuluma naye ukuphendula isinomu kanjani noma mhlawumbe umama ukuphendula isinomu kanjani uyabona sekuwumungcula ekhaya and uyayibona lento le hayi ngeke sekukhona into eshaya amanzi la noma mhlawumbe umama mhlawumbe usewahamba umama asekhaya noma mhlawumbe ubaba asekhaya mhlawumbe usewahamba and uyabona ukuthi akahambanga kahle kunento eshaya amanzi la umuntu anjalo ukufika uzothi uthole ikhombe sibambelele uma uthi uyabona mhlawumbe uthole ikhombe sibambelele uma uthi usakhona kodwa uyabona ukuthi usenazo nje izinto ongaseyiqondi kahle akazenzayo nje uma usibona ukuthi hawu wenza lokho usaqondi nawe noma mhlawumbe usenakho ukuthi abuye ayobona ngaphandle mthathe umgodli mbuze ekhaya nakhe ikhaya ngoba ngeke ulakhe ikhaya elilodwa umbone ukuthi unabanye abantu bangaphandle abamphazamisayo ukuthi uma kungena imali hawugubhubhu sekubona uzobuya kwena sezocela u-R10 uthi mama cela imali yokugibela ekuseni ovele ubona lapha ekhaya ngeke ulakhe mqoqe mase nizokwakha ikhaya mase uba khona ukuthi mina mkhulu hayi cha mama usewahamba noma ubaba usewahamba wabhunguka
nama ngimazi ukuthi kwenzakala nenda sikhi izizathu esibambekayo ngeke

0: Siyamba ngokuhle kwesigaba sohlelo apho ke sizoba nengxoxo naye pha udokotela sixoxe nje ngezinto ke ezithinta impilo impilo ibalekile ba sinakekele kakhulu sibeke phambili futhi uzo zonke izinto esizenzayo kube impilo esibeka phambili uDr Ndlovu Mia sizobe sixoxa naye namhlanje sixoxa kakhulukazi ngezinto eziphilisayo. All right. Dokotel, mandikubulise ngamkelo ohlelweni kwezi lomzansi kumnandi ekhaya. Noma ku isimo sinjani kodwa kukhona ufuneka kwenzeke.
1: Nakanjani kusami? Nakanjani nje impilo iyaqhubeka. Noma kusefinela iminyama ngekudlula kweqhawe la usicele. Kodwa ke ayiqhubeka impilo kwabasele.
0: Iqhubeka impilo kwabasele. Ngoba phela akusho ukuthi mangabe iqhawe nomhlambi omnye engasekho so yonke into ofunekini. Dokotela ngithanda nanto ukuba uthi ke ehlela ukugqugquzela into bani impilo siyibeke phambili. Ayikho enye. So iyo lefness inakele ngezikhathi zonke. Namhlanje sizokhuluma naye uDr. Mia Ndlovu amandla emikhiqizo ke yakho dokotela. Sizokhuluma ngayo namhlanje kakhulukazi uSawuti amatshe netiya. Dokotela
1: nyani. Namhlanje ngizogqugquzela nje abantu ukuthi kubalekile noma sazi ukuthi vele sogcina sihambile ngoba vele safika emhlabeni isikhashana ke lokhu kodwa akuve kubalekile ukuthi ngesikhathi usakhona lemhlabeni ube semzimbeni ophilile onamandla onomdlandla ukuze ukwazi ukwenza izinto noma izidingo obhekene nazo noma izinto uNkulunkulu akulethele zona lemhlabeni. So ngiyathanda ukuthi ke ngiqhuquzele abantu ukuthi abayinakekele impilo yabo ngiye ngithi you must invest in your health. Lokho kokusho ukuthini ke enza sure ukuthi uyazama ngayo yonke indlela ukuthi okufakayo okuningi kuzobhekelela impilo yakho ukuthi ikulonde isikhathi eside uphilile kuyona. Into engiye ngikhulume ngazo ngiyaqhuquzela namhlanje ngithi nje uSawoti ngiyazi ukuthi abantu abaningi bazi ukuthi uSawoti kumele baqhelelane nawo ngoba uyagulisa unyuse BP. Ma uzosebenzisa ngale ndlela esuke sichazela ngayo ngiyagaranta khona umehluko omkhulu ozowubona. Ngicathi abanye abantu sebavamile ukulalela lolu hlelo baningi abantu abancumayo uSawoti kakhulu. Uyasebenza emzimbeni ngaphakathi ngaphandle ukuhlelele nje nempilo yakho. Omunye umuntu uthothe eyahamba lemhlabeni sekuba nezihibe. Uyageza nangawa ukuvulela into zakho sekunabantu sebethola imisebenzi kodwa ngizobafaka namhlanje uya normalize even BP ngicela umuntu angahlukani nawo itiyele acid izifo eziningi ziyayithanda indawo ene acid musu kuhlukana nalokho sibindi sikline ngoba abunye umuntu ayathola ukuthi uthi imithethizi noma intethizi zasemsebenzeni ngenxa yokuthini sibindi singcolile iyona filter yomzimba leyo eyenza ukuthi yonke into oyidlile ngithi idlula khona bese iyasebenza ke egazini masingcolile ayikwazi ukudlula sokubalekile ukuthi siclean isibindi bese ngizogqugquzela ukuphila kade ula even nanama cancer cells cancer siyazi ukuthi qhamuke kugcineni ethiwa kade uhleliphi. Lastly ngizokhuluma nge-stem cell. I-stem cell isawavuselela ama-cells. Njengoba umuntu nje ekhula eguga, kanye umuntu nje ufana nemoto, imoto uyisa kwi-service isaphila sahamba. Nawe ke idla ama-stem cells usaphila so that impilo yakho izokulonda. Ngiyathanda ke umsakazi. Ngizula ubalulile ngamatshe, mhlawumbe amatshe sesizobe sixoxe ngawo mhlawumbe ngesonto elizayo. Kodwa nje kakhulukazi lama products abantu ake bagxile kuona ke bathu kwasebenzisa ke sibona ukuthi umehluko awukho yini. Mabe wadinga nawo amatshe bawafike bawathole lapha. Bakhona ke abantu sebeke bayisebenzisa izinto zethu. Uthola ukuthi khona umehluko abawutholayo umsakazi. Ngingakujabulela ukuthi mhlawumbe nalabo abaqala ukulalela ke beze ukuthi bakhona ngempela nabantu abawuzwayo umehluko enqashana besebenzisa ama products ethu.
2: Sabona we mama. Ngiyathemba uyaphila. Hayi, ke ngale mama. Njengoba nje ngikhuluma nawe la. La kwi voice note ngithi hayi, kuyanje umthonga ufuna ngakhula into ngayazi ngakhathela umzimba. Baba umzimba wonke umzimba ufuna amaqhamqhamu la kumele emzimbeni. Hey, hayi kusempela yeke. Hayi ngeke, hayi sengivumile. Sasazo hamba endaweni nawe mama. Hayi manje ngikhuluma ngalamba ngibisukuthoko omnandi ngicela usifuba le ngicela usifuba kusuku sifuna isifuba hayi hayi khona ke manje hayi hayi lutho ntombi ntombi kwambe yonke yaphalaza ngosauthi kufanele ngichathe futhi manje afuna ngiphuze ke manje njalo ngiphuze manje ngile ngiphuze nje ngathi seliyaphekela yonke la mama kodwa manje inifuna ngithole lapha kuwena le kuzana le nto le uphila kade noma nje uphila kade sengiyifuna ukuwina futhi njalo njalo nomthetho kuya ngithetha ngabani ngisebenze ngithetha ngabani ngisebenze mawami ume njalo nje ndibe ume njalo nje ungadiki nje thina thina ume njalo nje sithwana siyabonga siyabonga siyabonga
3: hello dokotela I hope all right hey hayi bengisambonge nje mandlo Saudi Saudi nje wona ngusebenzisayo nje kakhulu hayi ngaba I think ena angazumisakhumbuleni ukuthi ngachazela ukuthi ngangine frozen shoulder ingalo ingaphakami nje inhlobo igcina la kwi-shoulder level. Hawu manje ayikho into engakwazi ukuyenza ngengalo yami, ingalo yami iyaphakama dokotela, yenza yonke into, ayikho into engakwazi ukuyenza ngoba ngaye esibhedlela, esibhedlela bangitshela iy'ndaba zama-operation hhayi ngavele ngabaleka. Hayi ngayiqhubekela nje ngayidlela isawuti, ngayidlela isawuti, hhayi. Sawuti wakho dokotela hayi, uNkulunkulu akugcini, akugcini, siyabonga.
4: Sawubona dokotela, ukhuluma noMinenhle lana. Ngomuntu obekade engasayi kuma-period dokotela, iminyaka emibili. Mhlaka 25 kule nyanga esikuyona nje esizoyiphetha, ngithenga usawuti wakho eMaritzburg. Mangabe ngusebenzisa ngoqala emhla 26 kodwa namhlanje njoba kuyiz 28 ngizizwa ngisengikuma period okwami engicela ukukhuza dokotela ukuthi ngabe uyawusebenzisa yini ukuma period ni

ekhaya kusolundi. Etuze kwami kukhona ubaba umshazi okuyena umuntu oqala owakholela kusicebi. Mavulandlela namavulandlelakazi ninonke, ngicela ukukhala kanye nani nokuzwelana kanye nani ekutheni umuntu ebenikholela kuyena namhlanje akasekho, akasophinde futhi abe kanye nathi, futhi anisophinde nimbone. Angeke ngande kakhulu ngaye, kodwa nje ukuthola kwami ucingo lokuthi umfowethu akasekho, angazi noma ngizothi ikhanda laduma noma kwaduma mina, kodwa nje ngathatha isinqumo sokuthi ngihambe ngifike ngibone la umfowethu aphelele khona. Angibangeke ngisafika khona ngesizathu sokuthi ubhuti uphi, unto encane uphi, ngakuphi bhuti, ngicela uphakamise isandla lapho khona. Ubhuti into encane bafowethu, ngifisa ukumbonga kakhulu namhlanje. Ngingambongi ukuthi ngibonga ukuthi umfowethu akasekho, kodwa nje ngibonga ukuthi ngathi uma ngabe ngikhala ngimfonela ngo-12 ebusuku, ngo-12 ngimfonela ngithi, bhuti ngicela uyongibhekela, kuthiwa khona ingozi ekhona laphana empangeni, ngicela uyongibhekela mfowethu ukuthi abafowethu banjani. Wathi mfowethu angikho ngiseThekwini, kodwa ngoba mfowethu uzokhulumile ngizocela ukuthi ngisondele ngakhona. Ubhuti angazi ukuthi wayenzani, kodwa ngicabanga ukuthi washiya konke ayokwenza owahamba nobhuti uKhuzani. Ngiyabonga khulu, bahamba bobabili. Ngiyabonga Ndlovu kakhulu, ngiyabonga mfowethu, bahamba bobabili.

0: bathi la wonke ababekwenza ngazi babenzani kodwa nje bakushiya phansi wonke ababekwenza ngoba ngase ngicelile kumfowethu into encane ngathi mfowethu ngiyacela ngicela uyongibhekela abafowethu ngizwa kuthiwa lapha na mawuzongena Richards Bay sebenenkingi bashiya konke ababekwenza bahamba baya khona mabe fika lapha na wangifonela futhi into encane wathi mfowethu ubusu ukushilo ukuthi uyasuka eGoli uze ngapha kodwa mfowethu ngicela ukuthi ungabe usajaha kakhulu noma awuthole enye indlela yokuthi mhlawumbe ugcine ufikile ngapha ngoba umfowethu akasekho ngizoxolisa kubaphathi bohlelo nje ngiyaxolisa kakhulu ngesikhathi ngiyaxolisa kodwa ngicabanga ukuthi ithuba lami lokugcina le lokukhuluma ngomfowethu wathi umfowethu umfowethu akasekho maye ngabe ngifonele ngo-12 kuyoshaya u-1 ngathi mina mfowethu awukhulumi nami angikuzwa ukuthi uthini mina wathi yena hayi ngiyacela ukuthi mfowethu noma abe kuthiwa ubufisa ukufika lana kodwa ngicela ukuthi uzame ukwenza indlela yokuthi ungabusashesha kakhulu ngoba hayi akasekho umfowethu uyabona ngifisa nje ukubonga kakhulu nondaba ngiyabonga mfowethu nakuwe gawozi ngiyabonga bafowethu ukuthi noma kuthiwa yini enaniyenza ngalesa sikhathi mangabe ngifona phakathi kwamabili ngithi ngicane ningibhekela bafowethu nikuye konke nanikwenza niyongibhekela isimo ngiyabonga
1: ayena nkosi amadokama yeye apho amantombazane esikrimerishiyasi bapho mama bekikize imvalo mfana u-MC Mshazi odumo lo nesisu sakhe sizokhala lapha emndenini wakadlamini nasemndenini wase-South Africa yonkana sithi alo hlanga lingehlanga ngizoshaya nje ngayinqamulelayo uyeke umshazi lokwakuthiwa umfana kamshazi usicebi esaqala ukucula ngo-2015 kwisidi yakhe yokuqala iphasele sithi dudu niduduzeke nonke mavula ndlela namavula ndlelakazi thank you.

0: Station kube nekamalayo kumnandikhaya sinomzazi FM lobi iseredioni yakho lobi selumntu omntu mbambele duze ngoba sekhona umfoka makhathula ake sihambe siyobheka ngaphayana ke emsinga njengoba benjhile uba ikhona intokazi ke usilungile kakhawula usisi slow ube ukhona ngapha ke usinikeza i-update uba kwenzekani but ke ukukhulumisana nabo abanye babantu babambe iqhaza kakhulukazi kumaciko kamasikhande umcineka lo sizomthola ngoku siba ingabe udlulisa amazwi eyena kakhulukazi njengoba sazi uba kubekwa inkosi yamagcwama ngosuku lalo lokugcina
1: ndingocelani wakamcineka silapha emsinga kakhulu ukuzofihla iqhawe lesizwe kusicoba umfoka Dlamini inkosi yamagcwama sizomvalelisa-ke okokugcina sithanda ukuthi ngibalaleli bezwi lomzansi kuphika nakuphi la ekufinyelela khona lo msakazo siyazi ukuthi balalele abanye balangathi ngey'nhliziyo abanye bakhona la nje basesendaweni yasesigameko akulahlekele umndeni wakwaDlamini kuphela kulahlekele isizwe sonke ngoba uSicebe ubengasesiye owakwabo bese kuwumuntu wesizwe ngakho-ke siyasikhalisa isizwe kakhulu sikhalise nababalaleli ekuyibona ebebelalela umculo wakhe izwi lomzansi liwuphuhla kuzo nazonke iy'nhlelo namhlanje-ke sizodela ngiyokosa ingane zakwethu alela amaqhawekela asemsinga duduzekani nonke balaleli bomsakazo neNingizimu Afrika yonke ngiyabona
2: ngiqala ukusebenza nayo
1: sanibonani nonke
2: siyatholana sahamba sayosebenza kwesinye istudio kuthiwa kabhazuka khona ma ngibuza ukuthi hawu mshana awangezi ukuzosebenza kimi yini wathi imalume imali ayikho nakhona la ngiyahlanganisa ngiyabhatanisa yingoba ngingenamali malume kodwa ma senginemali ngiyacela ukuthi ngibuye ngizosebenza nawe ngithi mshana bekufanele usho kodwa ukuthi kukhona la ushoda khona ngikhona mina sikhona istudio bengizokwazi ukusebenza nawe ngenye indlela axoliseke lilodi igama-ke belisho usicebi kimi uma kuwukuthi kukhona inkinga esinayo befike enza izinto ezingekho right ngaleso sikhathi sixabane ngize ngithembise ukumshaya egcineni uzomuza ilodi igama kazolisho uzothi nje malume ngiyaxolisa nakanye usicebi ngixabana naye kuthole ukuthi asisakhulumisani ngenxa yokuthi kukhona izinto ezirongo mhlawumbe akazenzile ngamthethisa ukhona umuntu ongafakaza loyo umuntu obephila naye engakutshela ukuthi usicebe ukuthukuthela kwakhe ebantwini abawu-10 mhlawumpe uyedwa noma babili abamazi yethukuthele indlela kade ngihlonipha ngayo bekade ngizizwa nami ukuthi no nansi ingane engiphila nayo

Right, ke sivele siye khona emsinga kwakhona siyivale khona emsinga ngoba ke abaculi bonke baye stage njengoku apho ke ba aholwa uye ubaba uSomnandile Sabeka nje kule news ubabuthokozana mfokana ake ngivele ngiye khona khona emsinga siyibamba.

0: ukuthula makube wadlamini, ukuthula makube semsinga, ukuthula makube semzisho. Silimele. Ngeke ngisababingelela abahlonishwa. Bonke abantu abala ngiyathobeka. Ngithi all protocol observed. Ngokuhlukana kweyikhundla zabo. Sihlangane ngosicebi. Ugeza sebegezile umfoka sibalikhulu umfoka dlameni kwakopi kwadunga amanzi. Siyakhala samagagu. Siyakhala ngegagu elisihambele usicebi. Siyakhala ngalo yathobekile dlameni. Siyakhala ngalo umuntu ongasho lutho dlameni. Siyakhala ngalo yathuletu dlameni. Ngithi sizwe sonke sasemsinga. Dudu phephisani nonke. Ngithi emndenini wakadlameni wonke nezihlobo phephisani nonke. Ngithi iKwaZulu Natali yonke phephisani nonke ngokuhlukahlukana kwenu. Bekuyinoni leli lethu sonke. Besisikakile nje bese sikha kancane ophuthwini. Siqinise nonini bese siyasutha. Ngoba umsicebi usebenzele umhlaba. Wakulukulo kuhle wacula kamnandi. Wasithanda wasihloniphe endimeni. Mina bengiyigoso lakhe kwingoma kazwelonke. Angimazi unxa wakhe. Kodwa into engiyazi ngosicebi ukuthi mangikhuluma naye athi kimi yebo baba. Angiyazi inkulumo yakhe ngizothi ke magagu
1: ngawe usindlilele la awusuka madoda oza macingwane oza macingwane oza macingwane impi iqala ngawe usindlilele
2: siya kumlando umfoko emkhulu siya emabhuqwini siya United States of Inkandla siyolanda ungizwe abanye bathungiswe Utata Ndive.
3: Ati haleluya. Haleluya. Haleluya. Ayekho fanana.

0: bonke abakhonza kugatsheni ngithi ngiyakukhonza kakhulu, ngiyabona umelo wakaXaba umshana wami la emachobeni, ngiyabonga kakhulu Sajero.
1: Thank you so much, siyabonga. Ngazinjani lapha inkonzo yami uLinda umfoka Muthu, oh Junior Muthu, wanijani yaphila umsakazi wakhe zomsansi 98 FM, sabona
2: Ankozi
1: Kuzi kana kahle
2: yaphila msakazi.
1: Ngiyaphila Nkosi yami.
2: Ngiyabonga nje ngihlela nje kuzama kuyisabatha lapho sibuka umngcwabo kaXebe Mpethu. Ayilala ngokuthula indoda esebenzile khona.
1: Yes.
2: Ubibomcela umbuso lokhuma nawo bungani lempilo e.
1: Ah sho bongani. Ubani umbuso ngifela umbuso.
2: Ngicela umbuso mana.
1: Ngicela umbuso.
2: Ngicela nawo imla ngibuke zakho lapha manje ngibhejini ngithayini mani.
1: Ubuyithemba kanjani waphela ekadlala into ehlangene Nkosi?
2: Hayi kadlala ubuze kodwa sizohlangana besahlanganisa yena vele isandla ngathi akanaso kuba ngcono singazi ukushintsha
1: kodwa sibekele nje sokufaka ibets nje against the Chiefs.
2: Chiefs ngikata kancane ubuze ngifuna idliwe Nkosi.
1: Oh uyibhakabhaka wena.
2: Uyibhakabhaka mina Nkosi.
1: No angazile mosho kanje omunye utheni ufise ngathi lamathima angadliwa omabili ngoba akawathanda omabili kodwa manje akaza ngenze njani ngoba ngeke adliwe omabili. Umphumelo
2: wokuthi
1: either I win noma I draw noma I lose.
2: Lawa imnumzane imbonambe phela abanye ama champion ibhola ngalifana nalabo abanye banezidala abantu. Ningile ukuzambonga.
1: Ora sibengishilo ke la kusikela pass Linde umfundisi ngeculo sekhona ke lapha ku Dr Mpidli ungaphakathi. Yes angazi kade bajwayelwe yedwa zayishola dokotela sikwamukela sikubikelela.
3: Msakazi wami.
1: Ukahle.
3: Hayi ngimqabaqa bona ngiqabule lika lobi lobi
1: likavilika.
3: Yes. Msakazi wami.
1: Yes.
3: Bokugcwele emsebenzini.
1: Yes.
3: Ingakho ndlela ngize ngibona ngize ngifika nje late.
1: Yeah.
3: Futhi mzama ngizophinda ngikusho.
1: And awukwazi ukushiya abantu. Kodwa funa ngapha abantu bekulindile futhi.
3: Sama angikwazi ukushiya abantu
1: yeah.
3: Ngoba fanele phela basuke beze kumina.
1: Bekufanele bamise mase uthi hayi ngiyabuya ngizona bona mase ngibuya emsakazweni futhi.
3: Bengathi ngivele ngibatshelile ukuthi fa ngiyongena ibona baze bathi hayi baba
1: yeah.
3: Siyabona ngeke usiqede.
1: Yeah.
3: Sawumangiswandle ngizabuyela back
1: sibuyela okay
3: ngicela abantu abafuna ungifonele inombolo yami ethi 0799
1: yes
3: abangangifonele kuba ngiyishile emsebenzini kumanje na angiphethe ngiphethe ngifone
1: oh ngoba sabuyela emsebenzini
3: sabuyela emsebenzini ngikhohlwe ngephutha njengamuntu ophuma ukutatazela
1: yeah
3: sazama ukuhleza kwenjabulo uma ngifikele ezweni lomzansi ngizokhuluma nabalali bezwe lomzansi
1: yes
3: sami engizokusho nje na kubantu abaningi umuntu nomuntu uyophiliswa
1: zinqumo zakhe
3: kubhlungu ukuzonda uzuzondisise
1: yes
3: ngoba inhliziyo yakhe ngasibambe kakhulu igcina sibamba nezinto zakho inhlanhla zakho Musa ukukholethenwa kunabantu abathwala ngawe
1: yeah
3: kunabantu abaphendula umsamo
1: yes
3: kunabantu abakuthakathayo
1: yeah
3: wena ke ngoba phela uyazi kunabantu abakuthakathayo nabaphendula umsamo wena ke
1: wenzani waphela ngithi umuntu unemoya emgadile embasophile mangabe manje ngizoba nenhliziyo ebukhuni ebambayo la kulabantu abagadile khona nokuthiwa amanono
3: abazwazi
1: ukuhlala lapha enhlizweni ebukhona
3: abakwazi zwami obakuthi awucegisi wena uyitshela ukuthi njoba nje uhlupheka ngaka nje ngoba udakadoba
1: kanti sekubaleke bona ngenxa enhliziyo yakho
3: ngendlela obophe ngayo wena ke ngoba phela uyabona ukuthi unanga abantu abakubona bakuthakathayo
1: yes
3: wenzani ke
1: yeah.
3: Ukuze uphume kule nkingo kuyona na
1: yeah.
3: Uhlezi uthede
1: yes
3: ngiyacela abantu bakithi ungabona abantu behamba ngeemoto
1: yes
3: ubona abantu beshada benamakhosikazi beganiwe umuntu nomuntu uba neenqumo zempilo yakhe
1: athatha isinqumo ukuthi uyasuka umnye ka Dr Mpidli
3: uma wena ukuphika isithatha isinqumo sokuthi wena uzodla ubumnandi basemhlabeni uma wena ukuphika ukuthi wena uzothanda obhithi sakhona abayithanda izingane
1: yeah
3: Ngishinga sengibhanga konke namhlanje ingane ngiyayithanda
1: yeah, yeah.
3: Ezama ukuthi ngizalayo
1: yeah
3: bona khona abathanda ingane
1: oh ngane
3: uzubothe umuntu akusekhona ke lokho
1: yeah
3: usekhamba nebulawo
1: yeah
3: khona umuntu uthanda bangane
1: yeah
3: uzibotha lo muntu sibe isikhatha kaba ne meeting yakhe
1: uyazi

0: Mthakathi dokotela ungena ahlonze into oyithandayo mase ethi yenze kakhulu like nje mawuphuza utshwala athi phuze kakhulu uthanda amantombazana wathande kakhulu uzokhohlwe na ikhaya unakane namantombazana
1: ngoba na bafuna ukuthi kugcine lo muzi ungavange uzuvuke
0: uyibuze dokotela bangaka abantu baziyo nje ababesebenza besebenza right badudana nabangani benza izinto snacks namhlanje abanalutho abasebenzi
1: sami lo muntu esasifunda nabo
0: yeah
1: uwamanzi lo muntu uyezethethethe eze shawula ukuthi uphamisa njalo
0: twehlisa unasibanibani
1: futhi bayamazwa uhleze nama answer umuntu yambheka manje umsazi wami
0: yeah
1: hey salame uthothi ngendlela ehlaniphe ngayo umuntu uyambheka manje
0: usizi
1: use usizi umsazi wami yindaba na wahlakanipha wase engabe sayicabangela ukuthi uma uphila emhlabeni
0: yeah
1: uba nezinqumo
0: yeah hayi sidokotela nomsebenzi osukusebenza sinenkolelo thina njengabantu usukunikezwe abakini noma abakonyokoluma bangasekho
1: njalo mthazi wami
0: wena bese ungabenzeli lutho ungenzi lutho nje uyitshela ukuthi ke kwaba inhlanhla nokuthi uthole umsebenzi noma kwaba imphumela yokuyikhandla kwakho uthole umsebenzi
1: mthazi wami uyinqomo iqala la
0: yeah
1: wena awukwazi ukwenza ilati nje kini ukukhumbula abantu abangasekho
0: ungashise empepho
1: nje ungashise ukwenza nje ilati nje kini awukwazi ukwenza awukwazi nalokubonga usuku uthi ngiyabonga Nkosi ngize ngiqede usuku namhlanje
0: yeah
1: awukwazi nalokuthi umuvuka ukuthandaze ukucele awuthandazi awukholele dlozini awusonti awudla umuthi wena kanti awazi mali yashona noba liyavuka kwenzakalani phela ngoba umuntu nomuntu fawube nento ozokholelwa
0: awuyikokhuleka entabeni awuye emanzini awenzi lutho
1: nje ngisempophomeni akazuyishe empophomeni nje akazuye ngisho olwandle kuhambe uyophosa abantshuma olwandle ukucele wena nje uyaphila nje ngoba yini abazali bakho babekhule benza nje
0: yeah
1: ngiyacela abantu bakithi ubona imizinga
0: yeah
1: ubona izinga zabantu zazibe nezimoto ziphinde ithenge enye imoto ubona lapha ngicela khona zonke ziyashada ingoba banento abakholelwa kuyona
0: yeah basike dokotela nansi enye inkinga ekhona thothi ke omunye umuntu akazivela ukuthi ekhaya babekade benzana usekhona ke manje uqala kuphi dokotela ngoba zonke lezi zinto esikhuluma ngazo akazayibone zenziwa kubo
1: Sazwam.
0: Yeah.
1: Siyawalalela maretho.
0: Yes.
1: Sazwami laba banenhlanhla yokungizwa ngoba ngikhuluma lapha eredweni.
0: Yes.
1: Sami ngizokhuma balana. Ngizofukisa laba xaki labahluphekileyo. Umuntu uzazi yena.
0: Athi umuntu nyama ngakhula nje ngazi ukuthi yisonto cha.
1: Sazwami kuthiwa konke okungaphansi womthunzi welanga kwadalo bani?
0: UNkulunkulu.
1: UNkulunkulu.
0: Yeah.
1: Namso zami ngithandaza uNkulunkulu mangihlanganise le mithi.
0: Yes.
1: Ngithandaza abadloza kithi mangihlanganisa le mithi.
0: Yeah.
1: Ngiyacela bandla. Ake befika abantu eSangro House. Baningi abantu sengibasizile abafika eSangro House.
0: Kule abantu osobasizile dokotela ngiyazi ukuthi kukhona la uqala khona. Into oqala nje oyenzayo noma mhlawumbe ungathi yona efika ivula into zomuntu azabizwe ngalenhlamba le. Inhlamba umuntu omnyama ophumelele niqala kuphi
1: msazwami kunabantu abakusabayo ukuhlola
0: yes
1: ngamhlabu kunendlela mina engikwazi ukwenza ngayo
0: yes
1: uma sengihlolile
0: yes
1: ngasingabothi wena nathi ifindo
0: yes
1: elibophe impilo yakho kodwa ngoba nakha usebenzi ngona kwamandla una okulungisa lokhu ya
0: yes yes
1: nginendlela yeyiwashe ngiyikhipha thatha lezi wathi uhambe uyisebenzisa
0: yes
1: Kama ngeyithi noma uthi unomsebenzi. Uma ufisa lo house, ngiyakwazi ukuthi nginikeze imithi, ngiyakwazi ukunikeza iwasho. Mahala mthazi wami. Kodwa lati fike namhlanje. Wathi baba angisebenzi.
0: Yeah.
1: La ngisebenza khona, zaphuma imali, zaphela zonke, ngangena ngathi ntshi ekwetini. Kwenzeka lana na wayichaza inkulumo ngathi mntanami awuthi nansi imithi ukuhamba uyisebenzisa ukubona uzokuzeka njani
0: yeah
1: sami kunabantu ababoshiwe emnyango
0: yeah yeah
1: sami kunamuntu lalamzami othothi wahamba
0: yeah
1: engazi

0: wayeyogana nomama wakhe. Eyogana kwesinye isibongo kanti umakho akahambanga eze mtshele umkhwenyana wakhe ukuthi ngifike nginenyanga eyodwa esiswini.
1: Ngikhulelwe.
0: Yeah. Wafika lapho umama lapha hle kufela u-2 months wafika wathi usekhuliswe yiloa waze washalishala isibongo nengasona.
1: Wasulela ubaba loba ngesiswe engesona sakhe.
0: Zamuke thi umkhulu thiwa umendwe yantshontsho.
1: Yeah.
0: Zothola manje nezamlo muntu wazala lesibongweni sakuphi sakulesa sibongo akuyena wakhona
1: kana yasidodla kuthiwa kuyenzeka ingane uyithole sifana nawe kungesiyona yakho ma umbatha ngubonye nalowa muntu oyikhulela
0: kuyenzeka sazwami kodwa igazi ngeke ukwazi ukushintsha
1: igazi lingashintshi kuphela
0: alishintshi sazwami thothola umuntu manje na ufundile unamajazi kodwa akalungelwa ilutho yindaba na umufi asohlofe sithothi hayi wena ubizibonga sona esakini obuye umsaziwa mthothi wathi yena uqobo lwakhe ngoba phela igengi iyadudana behamba lobumnandi babo kabantu ababahambayo wayithola intombi yathi intombi ngikhulelwe wathi ngeke ngize ngivuma nansi imali hamba uyoterminator.
1: Yeah.
0: Kibela male inikeze intombi. Mhlawumbe sine intombi ezimbili ayinezi mathathu. Lezi ayingane zamse zakhula zabandala kade zazinethwa izivushiswa amalanga. Umuntu mhlawumbe okhishiwe, ohushuliwe. Into okhishwa ucinga noma ikanjalo lonto lowo.
1: Sese lapho dokotela uthotha omunye izinto akakhishwanga just because ubaba wakhe wayethe akakhishwe. Wangayenzi leyo nto ke umama then kunale inhlambuluko ke kufanele yenziwe yilaba wobabili umama nobaba ukuze kuqaqeke into zengane ngoba ubaba wayethele nganayikhisha kwenziwa njalo lapho
0: fana nokuyiphika
1: yes
0: uthi ayona ingane yami
1: bese kuhamba isikhathi ubuye uyivuma
0: kuhamba isikhathi bese ubuye uyivuka lo ngathi hamba iyahlanjululwa
1: yes
0: le ngane zami iyahlanjululwa nale ngane owathi ayihambi yokhishwa gcina ikhishiwe lo ngane phela wonke umuntu waqala elihlu
1: umphefumulo ophilayo kodwa
0: wayeqala ivele elihlu gcina nese umuntu manje lo mntu usemkhulu usemdala usadide yenza into zakhona ubona lakhe zibophezi nje. Ubona imali weyithola vele iphele ezandleni. Ubona abantu bengakufuli, ubona ungathandwa abantu. Ile yangane bangathi ube nesidida kubantu. Ile yangane bangathi imali lo okhola ngayo. Kodwa uvele ngumqale ekweletini. Nalezi ziqeto wayidala awuzazi wenzani ngaloo mali leyo. Ile yangane owathi ayikhishwe. Okwenza mfuthu. Toto kuna mtu wakini.
1: Yes.
0: Owa hambe mhlabeni. Wathi ngeke uthi uhambe ngoba kufanele. Wathi uyamcupha.
1: Yeah.
0: Nomhlabi zami lo muntu wahamba ngesikhali. Wathi uyamcupha wabamba isikhali wabamba isinhlamba sephambo. Wathi vuka. Hamba yomlanda lo muntu
1: obuyela
0: ukuzibe la.
1: Yeah.
0: Ani ubuntu wakho manje uhamba nje noma lo muntu umnikeza izikhali.
1: Yeah. Uhamba neipeleti neinalite
0: uhamba neipeleti uhamba nemmeso uhamba nakho konke
1: mhlawumbe isibhamu esandleni
0: nenhlaba ibhamu esandleni lo mzamo uma ubehambe esikhali ngoba ungakhululekanga noma wagwa noma wadliswa wathi uhamba umlando wokuyena umdlisile le nto mphathise zona uzobuyegcina sezogadla
1: ngazo uzogadla ngazo la ekhaya
0: kubhalile umzamo
1: ubuye ucupha kuhle kubi
0: kuhle kubi kodwa ufawe nolwazi lokuthi bomcophile umuntu fawuphinde ubuye umgeze uthenga imbuzo umhlambulo
1: usomphuca lezinto ke manje
0: uphuca izinto zonke zwami umhlambulo umhlambulule uzuze uyokugcika ehle elibeni
1: ngoba ngicabanga sidlo umuntu ocushiwe kanjalo akwazi ngisho nokuhlangana nomndeni kwa phela maye fike uphethele izinto esandleni bazomhebeza bamqosha
0: akwazi
1: ukuba idlosa abuya
0: zosiphela kodwa abantu abaningi abakunaki lokho ukulomuntu suku yomvalela ukuthi akwazi ukwengena emndenini ngoba phela umuntu athe fike emhlabeni wafika clean uma sebuya abantu sethonge emndenini uphethe izinhlamvu uphethe imese nemithi ompolo omthiye
1: zehona yonke lento izinali
0: kubayithi umuntu uhambe kuhambisa mase kuphelele 6 months mhlambu le noma unyaka mhlambu le
1: esewenzile lo msebenzi. Mangabe engawenzanga because abanye abantu bacupha kodwa still kungenzeki lutho. Kwenziwa njani ke lapha?
0: Noma kungenzanga lutho. Ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu enzo umuntu okungalungile kanalwa umuntu uvikile kuqala. Noma uhamba omcela. Ukuthi ufuna ukuthi wenze into ubani. Sabe khona nomuntu onjala kithi uhamba ocela ufuna ukumbulala ubala angaphi ikhonto ezokuphazamiseka.

0: umcelele.
1: Oh, okay.
0: Lo mzamo kuba nzima lokubeqala ukucela emthini ukuthi ufune ukwenza into ukuthi. Noma cha kwenza akho umuntu akufade lo muntu uhamhamba bomgeza ngoba
1: njengoba umothe phela nawo umoya sokuskena uzoyibona njengomuntu obulawe yilowa muthi not lo muntu
0: sazwana
1: lo muntu ubenziswa yilowa muthi liwafalalwe nalowa muthi ke
0: amunza
1: bobani kuthi mase kuyageja manje niyamazi ninomuntu enithi ke uyena owambulala manje akusenze kulutho kuyena
0: kwenza like khaso kubengane besithanda utshwala ngalendlela
1: yeah
0: thola ingane like khaso nengane lethi midaki wenza ihosha ikhali futhi ugwafa ingane zakho wabo la ekhaya
1: yeah
0: thola ekhaya kunengane baba manje bengasafuna ukuhlala ekhaya
1: yeah
0: kanti le ladlozi omkela imphathisa ikhali usevelwa wangena kule ngane usenze into ezingalungile
1: yeah
0: ngiyacela abantu bakithi siyazi umuhambe lo muntu wakhe niswe kubhluke enhlizweni yakho
1: yeah
0: kodwa yazi uzomthwala isijoko ofa ubuye umsuse lona kuze izokwazi ubuye izoba idlozi elihle
1: yeah
0: ekhaya uma wezwa bekutshetha wena awufani ingane zala ekhaya
1: yeah
0: bakhona ukuthi bekutshetha wandalami wena bakwafela wena uhabani sibani ba Zama zakho umzana kwazazwami. Zilengani ifana nezingane zabo ubani?
1: Yeah.
0: Balenza musu ukutholile lokho. Fike besakho house kunendlela esikwazi sikusize ngayo ukuze ukwazi ukuthi ugcine nawe ukwazi ukuphumelele.
1: Ulungelwe into zakho njengezinyingane nawo.
0: Sazwami. Ngomzamo komunye imizami uze kuthiwa khona kwahamba baba wakho, wahamba umkhulu wakho, wahamba izalo zakho na. Kwaze kwahamba ngisho ingane zamadodazi kwasala manxiwa
1: yeah
0: kanti umkhulu
1: kwangayo khona nansi enye into dokotela uthola ukuthi ke le ekhaya siphila impilo eqondile ekanje kodwa mase kuba khona lo yedwa nje osikhwili phambana uzwana nabangani ababhedayo zonke izinto nje uhlukile nje ungazi umphiki uthi akuyena walekho kodwa wakhona lo muntu usizakala kanjani
0: sazwami njengoba ngikhuluma ngithi uma kudayikha kwakunedlozi
1: yeah
0: khona umuntu othwa kafi
1: yeah
0: noma esefile uyavuka ezongena komunye lo ngane sikukhonwa la ekhaya esifana naye
1: noma yaloyo wake mhlambe
0: lokuzama mhlambe eyathami yathaka thamsazi wami iyabonakala iyakwazi ukulapha ngicela ukuthi ite kwazi ukuvusa eziningi ake befike la lo muntu
1: abambonayo
0: ke bezohlola mzamo ke sibothi kabe konakele kuphi kule ngane
1: ufuzo noma usetshenziwe
0: lo musekeziwe na le ngane ingafika ikhula inda iseyingane uyibona le ngane nekusasa eqhakazile
1: all of a sudden sishintshile
0: manje sivele yashita ingane kukhona futhi uvile uhlezi uthi edeke uyayibona ingane siphuza ngayo akhona ukuphuza komuntu lokhu
1: yeah
0: wena le ngane wadibona tisebenza kahle Uyayibona nje yini ntakade nje uthola nje umsebenzi. Kodwa uma uthi yasebenza I love umhlola. Iphuza idaka uye emsebenzini iziphile ikhoshwe imiso bayithanda nje lesebenza ngayo. Awuboni ngani lengane khona inkinge enayo. Woza phela ka screen nobhoko. Baninga abantu abaphelele umsebenzi ngenxa yomsamo.
1: Kuphinde dokotela kuba abantu abanenkinga uthola ukuthi uyasebenza right yonke into ihamba kahle avela zohlatjwa ukugula imali manje siyiphelela ekutheni ke uzama ukuze lapha mhlawumbe wathakathwa emsebenzini mhlawumbe wathakathwa umakhelwane mhlawumbe wathakathwa isihlobo njalo njalo lo muntu uthola ukuthi nje imali yakhe njalo meholile sekhokha nekweleti zokuthi uzama ukuze lapha
0: sazwami
1: yeah
0: kukhona zamuthi wena
1: yeah
0: idlozi likunikeze inhlanhla
1: Yeah.
0: Likunikeza umsebenzi usebenze kahle.
1: Yeah.
0: Likunikeza isikhathi.
1: Yeah.
0: Uloko ubona ukuphatha umkhuhlane uphinde udlule.
1: Yeah.
0: Ukubona ushayiswa ibhodi uside.
1: Yeah.
0: Ukubona ukufana abantu bathi yiye bona iwa sina ukulambisa. Bene futhi bekutshele kudlule.
1: Yeah.
0: Ungayi kohlola. Sambaninga sebahamba emhlabeni.
1: Yeah.
0: Ngokubalekile ukuthi ube umuntu akuhlala uhlale kube uhambe ukuyo kuya kwabanamanga ukuyohlola.
1: Yeah.
0: Ukubheka into zakho zihamba
1: kahle. Umunye azayo kwi early retirement emsebenzini ngenxa yokugula nje.
0: Ngenxa yokugula
1: mhlawumbe. Ngoba ngingakwazi ukugwemeka, obengingakwazi futhi ke ukulapheka kulungiseke makubuya suku.
0: Sizama bona ukungayinaki izinto.
1: Yeah.
0: Ukuhlala phansi uthi dek.
1: Yeah.
0: Iyamdala ngithema ngifike ngathi umuntu nomuntu
1: izinqumo zakhe zomphilisa
0: inqumo zakhe
1: yeah yeah
0: baningi abantu sebahamba emhlabeni ungafanele
1: yeah
0: baningi futhi abahazo uhamba kungafanele ngoba sizo siyakhuluma sithi woza ka screen obhozo ukwazi mosizakele kodwa kungena ngapha kuphume ngapha kuyona bakhathi uzamuntu esegula mase abuya la mase engiyakhumbula kumuntu thampili nomsajere redweni ethi awuthi bona ke ngihambe ngothenga ibhodlela ngamthela isikhwini amanzi sabi sokonakele kakhulu maye caba ngasikhwini phone wathi esagqahlambiye esajomba kwangena ngapha kwaphuma ngapha
1: sithi dokotela nje uyamkhuthaza umuntu njengamanje akana inkinga abhekene nazo akangalindi kuze kube khona inkinga akasukuma sukumela impilo yakhe ngoba ikusasa kalaziwa
0: sazwami
1: uphila nabantu lo muntu uphila nezitha lo muntu kunabathakathi everywhere kodwa uhle akukho lutho nje akwenza akaye esontweni akana nyanga yakhe akana mthandaza akana lutho nje
0: sazwami kuthiwa lapha emhlabeni
1: yeah
0: konke ngaphansi komthunzi welanga kuya serviswa
1: yeah
0: isihlahla msazi wami
1: yeah
0: ke sisha amahlamvu onke mawuyisiphe siqale kabusha
1: yeah.
0: emila amahlamvu imoto ihambe kugwaqeni ihambe ihambe kosho kuphela unyaka ikhishwa kama futhi ikhishwa ama effort ikhishwa into iya serviswa wena lo mzimba wakho oga uyadla usevisa nini na sazwami
1: yeah
0: ingakho ngithi umuntu nomuntu uyophezwa inqumo zakhe wagcina nini ukuguma wagcina nini ukuphalaza uke wena nje uhambi kothenga inqaba kusuka lapho ukusenza umzimba wakho kusasa uyindana kwahlaza iminyaka ewe 30 ewu usukhala ngeqolo wakwahlazela iminyaka ewu 35 usukhathwe wasenayo imizwa usuthi ugijima ugijima usheshe ukhathala awahlanzisa u 40 years usunenkinga yemizwa ingoba uhlezi uthede awuyi kothenga ingqungqulu yasikhwi nobhoko ekwazi ukuyivusa imizwa ihleli nje iqolo noma kunzima ukukhala ingane encane zokhala ngeqolo
1: yeah so sike la mangibheka ngokwami kuhle nje ukuthi umuntu akavakashe nje kaSkwini Nobhoko ayibone zonke izinto zakhona ukuthi ke lokhu kungisiza la lokhu kungisiza la nonqena ukubhula afike nje abuke nje amakhambi neiwasho zakhona
0: sazwami
1: ngoba phela omunye uyancena ukubhula kwamanje uthi hey kuzophuma izinto la engeke ngikwazi kuyimela ngoba vele imali anginazo kwamanje kodwa ke ngikuthandile ukuthi ke unazi iwasho oyikhiphayo kubantu mase kuqaqeka izinto zakho umuntu kuzohamba khambe ke mase kuqaqeka izinto zakhe avuleke namasango omsebenzi uyogcina sekwazi ukuzenza izinto ezizikwelethe ezifanele.
0: Saka kubalulekile uma umuntu akuhamba othana noma South Basque Nobhoko.
1: Yeah.
0: Sami kuneswasho ukuthi umxazululwe inkinga zonke.
1: Yeah.
0: Kube khona sami uvasele lo choice busu somdala.
1: Yeah.
0: Okwazi ukugcoba ngisho ikhandleleni.
1: Yeah.
0: Ukwazi ukuthi ukhuleke ucele ukufisayo.
1: Yeah.
0: Kube khona sami osilwane sisod khona ogcike somkhobo osidikile ovela abahlebu sami. Khomtsa umuntu ongathandeki.
1: Yeah.
0: Kodwa uhamba la uvashele mina. Ngikuthi bomsapi lo msajelo.
1: Yeah.
0: Indaba lo muntu angathandeki akanawo le
1: dentist. Awumazi kwakumazi lo muntu
0: kodwa akathandeki nje.
1: Engathi ungasuka uma uhamba ubashiye kanjalo.
0: Ngihlula ngakuyibaba kodwa umumsaphi lo muntu
1: ngize
0: ngitshele wena manje indaba uhlebi uthedeke mina kunovela abahle baSkwini Nobhoko kunensipho yakho lothiwa uvela abahleke nesimonyo oil kubalenza ukuthi ube umuntu akuhlala uhlale kube uyigquma kube uyiclean sami umzithande
1: ingakho ngitsikela dot shot ke kuhle ukuthi umuntu akavakashele kaSkwini ngoba mhlawumbe emafamasi ngeze zibe khona zonke lezi zinto esizibalayo mhlawumbe noma zikhona uyofika zi out of stock kokunye kodwa mawulepha kwaSkwini Nobhoko uzofika zikhona
0: sami kubalulekile fika kwaSkwini Nobhoko sami
1: yeah
0: ngoba hleze sinale zinto nalezitsha
1: esizindeni sayo lemkhiqizi
0: uphinde futhi uzochaza ngendlela uzofika ugculiseke ngayo
1: yes
0: manje phinde uzoqaphela
1: yeah
0: uma ungena emakhemisi
1: yeah
0: ngenxa yokuthi mzondo kwaSkwini Nobhoko sithewa kakhulu
1: yeah.
0: So kwaba khona ama promoter uthi uma ungena ufunda kwaSkwini Nobhoko ethi umuntu hayi ushiye lokhu ya
1: yeah.
0: Ngithanda nakho ya nakho lokwenza ukuthi nokunokuthi
1: esekutshengisa enye into engingaseyona yakwaSkwini Nobhoko
0: phume khawuzazi yothetha kwaSkwini Nobhoko ungavumi
1: ukuqulwa umkhondo umuntu ozomfica lapha ipromoter yamanye amakhaya
0: yamanye amakhaya then but imali yakho uyayithenga le nto le edinga ukusizakala usushilo nembe ube ngathenga uSkwini Nobhoko eqaleni sukaya phansi uyothenga kodwa abathe wathe ngongafanele eqaleni
1: isikhathi dokotela 29 before the hour 5 ngifuna la sisheshe sikukhulule uyojaha abantu lapha emuva
0: sazwami
1: yes
0: angizocela abantu labantu bantu yithi
1: yeah
0: umuntu bakithi senafana nomndeni kumina
1: yeah
0: igama enginishaya nalo lwezi lomzansi umuntu nomuntu uyophilisa inqomo zakhe
1: impela

angiku pense ngumuntu hayi ndaba yokuthembije awungiphithuba nami ngindize njengejuba ngingabi nasifuba usasana ngakwazi ukungijuza.

0: mali umtshwala sawubona njani nawe ngithile rohora ayi basha
1: Dangi siyabonga right to help umalume 0604 80 7 6 4 number ka WhatsApp 0638208448
0: asingene
1: ngalo
0: sibona ngikhwensi ngichaza idaba ngichazela abangazi ukuthi uhamba usinda my booty uyadlala i-draw but half a loaf is better than nothing bengingathembi nokuthi nje uzokukora nje khona ukora hayi my booty ke ngihlezi nawe kumnandi lokuhambile wasishiya saqhubeka nabanye abasakazi hlezi nawo my booty ngicela utshele izwe lonke elilalele njengamanje ukuthi wena my booty wena ubayi
1: Dangi Sindi siyabonga semani sawubona aw okay wabaleka 0604 0764 0604 80 7164 kanti nginombolo ka WhatsApp 0638208448 asibona ukuthi ubana khona ke ngala kwinayona ke inombolo ka okay siqale ngala semani sawubona
2: Jana
1: hi kunjani
2: ngiyaphila ngani njani
1: ngiyaphila mina sikhuluma nobani
2: sikhuluma no Gogo Mashango ngifuna ukungenela ukubonga ukubonga nganyama hayi usibusisile ngekhawulethu bengingakazi yonke lezi zinto zingimalela hayi usibusisile siyabonga
1: Dangi siyabonga
2: siyabonga ngithi nje my booty ngambingekele Msimbi umlalelo ongayiphakamisile hey yokazi wafana izinto emzazi bese ngithi nje ngibingelela ama-beauty queen wonke bese ngibingelela nama-DL wonke ngiyabathanda bonke ngegama nje elihle lomphelisi amen ngamyami yabonga
1: Dangi siyabonga Right.
2: Yebo.
1: Right, sasibona ubani ngiyokhona ngala sibhalele the lona kubhaliwe wathi hashtag the weekend joy wathi ke hola DJ Woduma uthi ke usulana ke kwamashuka e uthi ke sikulalele ke Mojo umzukulu ke kamlenzana siyabonga kakhulu ke umzukulu kamlenzana DJ Woduma Ula wola mjwaras Mfo chamba nathi mfo ukuze kulamlelelo horror lele lisithi linomona kodwa ke thina ke sihlele ezwini sihlele

Wala o, nagtuwara. Ano ka nulin doon ang dog? Kasalan siyang pin. Kasi ang kapsa mo, kasi kura na pangatsuro.

kora kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM. Mhlambe angeke ngiqale ngala sozama ngempela ukuthi ke bese siya kuyena uAndizo kaMthembu. Kodwa kwamanje impela hayi ingathi ukuxhumana kwami na impela ngazi kwenzakalani.

0: Alright, just gotta get a 22 minutes after, 22 minutes after 8. Yes, Zamide Guguchi. Sicina impela sikwazile ukuthi ke siye kuzona ke ezemidlalo naye ke uAndizo wakamthembu ngoba ke impela sengize ngezama ngazama ngazama ngazama kwaze kwalunga right asingene ke kwezemidlalo naye ke uAndizo wakamthembu
1: ezemidlalo ezemidlalo ezemidlalo kuyizwi lomzansi
0: brazo
2: Asibingelele nefo kamjara mfowethu ngoba uthi konke kuhamba kahle futhi nabalaleli bayaphila ngasemakhaya.
0: Ah, kuhamba kahle kakhulu mfowethu. Mfowethu awusathi usibeke kwenzakaleni kuhamba kanjani kwezemidlalo?
2: Mntaka asibingelele nefo kamjara futhi manje ngomalebi ngalendlela yokuthi bado lokho kana manje ukuthi impela ngiyizolo iPSL lokuthi lokuthi sokupha amaqhinga ama isifunda ngizokuzokwenza ngakho ngizokuzokwenza ngizokuzokwenza
0: ngizokuzokwenza ngizokuzokwenza ngizokuzokwenza ngizokuzokwenza ngizokuzokwenza ngizokuzokwenza ngizokuzokwenza ngizokuzokwenza ngizokuzokwenza ngizokuzokwenza ngizokuzokwenza ngizokuzokwenza ngizokuzokwenza
2: namanje mtaka babo
0: hayi manje ke sesizwa kahle mfowethu
2: okay no ake sibambe siqhubeke kanjalo osukunikele izolo mfoka mjwara nomlaleli ngasekhaya iPremier Soccer League okuyi-PSL ihloniphe impela ke insizwa uSteady wakwaDlamini ke odlule emhlabeni bekade ecula ke lapho umaskandi njengoba ke wonke amaqembu adlalayo kwi-PSL kule mpelasonto

kuzo ingoma emnandi kakhulu la ethi ke be my friend emsakazweni izwi lomzansi 98.0 FM uzongithola ke ku TikTok kodwa ke emva kwesikhashana nje hayi njengamanje uzongithola ke usungithola khona ngempela ku TikTok wakho uthi nje kamnyezana bese ungilandela ke bese kuba mnandi. Uyabona ke njengamanje ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayazi ukuthi ke bekhamba insizwa lapha namadoda inkosi yamagcokama ihambile ngempela ibibekwa ke namhlanje kodwa ke kulungile siyothini phela ukaNkulunkulu ayikho enye into esingayenza uma ngabe uNkulunkulu eseyinqomile insuku zomuntu kwafika la athi yena khona sekwanele ukuthi ube khona emhlabeni uma singakhala sithini sikhale kangakanani kodwa intando kaNkulunkulu mayenziwe. Alright, isikhathi ngamanje mzuzu isikhombisa lishayile ihora lesishagalolunye kusihla ngempela. Ke singeneke sigijime sigijime uyazi ukuthi senza kanjani siyabingelela senza yonke into esiyithandayo kodwa sibheke lapha ukuthi bakushaya past 9 singena kwi top 20.

Sivule kanjalo ngempela iTop 20 at number 20 kwizwi loMzansi 98.0 FM. Sivule ngengoma la Wade Royal Music and Menier C bathitheze emsakazweni izwi loMzansi. Nombolo 20 wethu ke lo wesivula ngaye ngiyakhumbula mina ukuthi cha lengoma yayingekho. Ingoma nje yayingekho le iyaqala ukuthi njengoba ngikhona ngingazike ngesonto elidlule kodwa iyaqala yona ukuthi ibe khona sengikhona la namhlanje njengoba ngikhona nje ingoma nje entsha kakhulu. Ngiyibonile ukuthi ziningi ingoma ezinye ziyahlehla ngempela ngempela zibheke khona eminyango ngiyabona ukuthi uma abe kuwukuthi abanye abaculi ngangikhuluma nento encane nje ngelinye ilanga ngikhuluma ngithi ingoma yakho ndoda kuhamba kanjani athi yazi nje ngiyafisa ngathi ngathi ukuhlala ingoma yami mamasonto hayi angiboni kahle kodwa angiboni kahle mangithi ngiyabheka la ngoba ngibona sengathi ibheke nje ngaphandle ingoma yakho mfono umdolo. Number 19 la kwizilo mzansi ukhethe mina into encane.

Ya, kodwa ziningi ingoma ebezimnandi. Ikakhulukazi lonyaka ophelile kuzoqala lonyaka nje no bashaya ingoma ezimnandi kakhulu. Yabona ukuthi mangabe uhamba i long distance izolokhisho kanje ithi nje. Bese uhamba uyishola konke. Yeyeni bo. Yeyeni bo. Njengamanje isikhathi u 12 minutes lishayile ihora. Le show mixitha sibheke lapha na ku 12 o'clock khumbule masiqedile top 20 uzobe sokwazi ukuthumela ingoma yakho oyithandayo uthi awungidlalele nalena uyabona into njengaleyo uzobe sokwazi ukuthi uyithumeleke leyo ngoma bese sikubhekela yona ukuthi singakutholela yini yona sikudlalele yona la emsakazweni izi lomzansi uze na uhlale phela uthi hayi nami ngiyitholile eyami ingoma khona lapha ngiyizwile bakwazile ukuthi bangidlalele yona yabona ke njengamanje ngikubizela number 13 ingoma emnandi kakhulu le inombolo 13 Jezwal Tatuhati and Tukutela Ningkonzele.

isimanga ake sibone ukuthi iyashintsha yini indaba yokuhlala phezulu ha senandaba thina sihleli phezulu iyashintsha yini ngempela besiphethe ku number 13 la kwi top 20 siyagijima siyobheka no number lo 12 ukuthi ku number lo 12 kuhamba kanjani khona yiphi ingoma ngiyabona ingoma eziningi zingene nje la ngesikhathi ngingekho ngise Swazini ngesonto edlule zasale ingena zathaba akekho Kwathi akekho ugogo zasevele ziyakhala kathela ingoma eyiningi sezobona ukuthi siyothi siphuma ku number lo 1 kuyobe khamba kanjani njengamanje nje ngikulandela naye ingoma la le yabona le ngoma le Ariana Grande ithi ke hate that I made you love me isho njalo ngempela Hey, ngikwenzeleni nge wangithanda sengiyasola. Ngavela ngayasola.

Suka suka suka suka suka. Ayibo ayibo ayibo ufeza ke lo wesho njalo iqondene maqondana. Hey hey hey hey saqala sahlala usahlala. Sikhathisana ngamagama. Kodwa uthando lwamila. Lwamila sengimthanda ngempela. Yekani ukuhambe nidlalisa abantu. Yekani ukudlalisa abantu. Uyacabanga ngalesi sikhathi ke wena usithi ukhetshile usithi umthanda ngempela. Akekho lapho. Akekho. Akekho lapho. Usiwenze njani ke ngoba phela inkinga yakho manje le ukuthi wena nathi niyadlala wena wasuyakhetsha. Usuthi ke manje indalo. Eh madoda. Kulukile ke isikhathi njengamanje 12 minutes ngaphambi kushaya ihora le shumi nomuvo. Siphetha nje i-top 20 la. Siyakhijima njengamanje siyobheka yena unombolo 7. Nombolo 7 wethu la ukuthi kuhamba kanjani kuyona. Kuyona, kuyona, kuyona, kuyona.

yabona enye ingoma eyishawe ngempela lesi angazi kodwa ngiyakhole bakho ngezo kuthi abakhona abahlukanisa ngawunyaka ngonyaka ophelile hayi nami ngangingahlukanisa ngale shela phela sazane kangcono awushela phela uthe shela qede lapha tifuna ukuzalela izingane hey madoda hey kanti ngicushiwe la khona nade ngiyifunde enye into ebikhuluma ngokuthi umuntu osifazana mayethu kunika inkululeko ungajabuli itrap yabo mayesethi hayi khululeka thiwa itrap ungavumi ungavumi asigijime siyobheka ke manje ingoma eyonombolo 4 khona la kwizi lomzansi ukuthi iyona yiphi ngempela la

5 minutes after 11 sibhekela phana ukuthi siyobheka ku number 1 kodwa kuzingoma ke la ethi remember at position 4 siyaqhubeka sibheke ku number 3 njengamanje number 3 sokuseduze ukuthi sifike lengoma le ike yaba u number 1 lengoma le kodwa akihleli ku number 3 njengamanje Feza sengithola omunye

Wawuthulaya bani? Wawuthulaya bani utshela ukuthi mina hey ucanga ukuthi wena ngithandana nawe ngoba ngixakekile. Cha ngikhethe wena. Ungacabanga ukuthi ngoba ngeke ngimthole omunye umuntu. Sengimtholile komunye umuntu ongithanda ngempela wena wahamba nothando lwami. Wasala inhliziyo ya ya yasali bali sasengimthola omunye umuntu ongithanda ngempela. Nanjalo ngahla kugile. Pass up.

ngiphuntsheleli ngoba mina ngizalwe emndenini ongogimbela kwesabo lapho nelo shiwe khona ngabazali ubona ukuthi hayi inhlanzi la isishelwe ngamazi lapho intandane zikulele imiweyo wonke umuntu unake inzalo yakhe mina emndenini wami uma ungasasintweni bakuvisela ngokusobala ukuthi awuyimbuso kanjani uma kuke kwabakhona ongaboni ngasolinye naye benze isiqiniseko sokuthi bayawuthela usawoti esilondeni phela laba bajabula kabo bona abantu abakhe

kweli liqiniso ngembangela yokufa kaze bawuxolisa kwababa bhecango bendinyama bengayidlanga. Mina ngizalwa kulowa mndeni ongazi kwakhalanyonini amaphixiphixi amaqoka bathakathi phansi kwey'mpahla zesonto baphasa izikhwama ezingalunganga banenhliziyo ezimba baxabanisa baphrithina yeyi kuningi ngiphuphe iphuphe elimnandi mina bengomalume esinabomzala singosisi sixoxa ngakho konke ngifika.

0: ubambisane nabo kumele bazi ukuthi unani ephaketheni futhi nje ufumbeseni esandleni kunzima ke
1: nokuba usuka leni madoda imbokodo khumbula ukuthi sikuyona inyanga yenzala abantu ukhonze kaZulu madoda uthi ke lapha ya nginephupho uhamba laphana nohawukile madoda yabona imbokodo ukuthi ke ayizibekile phansi iyawenza kumsebenzi omuhle ke emhlabeni kaNkulunkulu okwinto ngempela ke leyo ukuthi ngempela uma umuntu wesifazane uyimbokodo nawe vela enza into okwazi ukuyenza ubheke phambili kuthe umzule nombali malimele ethi batshele ekwona umsazi wakhe izulu mzansi 98.0 FM nathi sithole esifule ngaye ethi ke ungikhumbule ya nkosi injalo nje indaba isikhathi sakho njengamanje 15 minutes past 12 njengoke wazi ke udaba nibonile nakhona ke inkulenzo yokhumana epageini ke lawo ke izulu mzansi sobe ke sinabakhulu namhlanje sikhuluma indaba enkulu ke ebalekile ngendlela yesimangaliso ekwona ke umsakazi wakho izulu mzansi 98.0 FM ngiqale ngendlela yakhona ugogo kulo ubaba umama umalume umalumekazi dadewethu umfowethu siyakubingelela ke kusona ke lesisikhathi makulona ke lolusuku olushasha siqala nje usuku olusha insuku ke zishumi ke nesithupha kena ke uncwaba kwizigulungwane ezimbili namashumi amabili nesithupha kamfobongane insizwa nsima uthanda insizwa ke dabuka le high friends ehloko zika gudlu ucinga isigodi kwesenkosi ugcwabe ukhabazela omkhulu kulungile ke angapolisi maseko ngizokwenza kanje mina ngibalande uzozwela nawe lapho ngasekhaya namhlanje.

0: Hawu madoda sibonge nje kakhulu lapha ke ke kuindaba ezitha sibonga nje kumageba sibonge kubaba ke uMavundla sithi ke singabantu abantsundu asizinakeni ke izinto ezithinta thina ngo singabulawa ke indlala kunezinto ezikhona ke ezingasilekelela sibheke phambili siindle ntsundu utisoyile ke lozwa ithi amen emsakazweni izilomzansi yaman njengamanje siyahamba sekena ka uDr Mnyati sicolise ngesikudla ke isikhathi ke sakhe uDokotela kulungile ke sohamba ke sekena njengamanje uDokotela sikubingelele Dr Mnyati Msazwe
1: asibingelele kawe mpwade besibingelele kumlaleli wezwi lomsazi
0: baba Dr Mnyati siyaxoxa kakhulu kudlisa isikhathi sakho kodwa ke
1: isikhathi sakho mkhulu
0: asibele sakho all right kulungile
1: sakho asibele sakho
0: akushuthi ke asingapholisi umaseko ya asingapholisi sashisa nje amaseko omkhulu sivane siyongena ke endabeni yethu namhlanje umlaleli sothinta indaba enkulu ke azokazi ke ukuthi uDokotela ke asikhanyisele kuyona ukuzazi nokuzigqaja okungekona okudingwa yithongo nosimakade yes okuyingozi kuwe ngabe ikuphi lokhu ingozi kuwe kuthotha umuntu uyazigqaja uyazazi ngokuke ngokuke kona okudingwa yithongo nosimakade dokotela nice tebini ba
1: njengoba sesibingelelile kubalaleli bezwe lomzansi endlala kwela kithi kwela kwasu
0: ya
1: unatali ngimshile
0: ngiyabona kodwa
1: ngileke
0: ya
1: ubalekele lokho mkhulu sesigawula sigijima usakhona mkhulu
0: ngikhona ngimamela tati
1: okay right tati phela siyahamba ngo fast lane
0: ya ya
1: ngo fast lane phela ngibe ngicemthekile ukuthi ngigijima nje ngabe umuntu usekhona
0: asihambe ya
1: ngakhe balekele ukusigqaja yini lento ekuthiwa ukuyigqaja
0: ukuqala yes
1: ukusigqaja ukuzinika ubuwena kanti akubona
0: ngiyakuzwa
1: kuyenzeka futhi uzinike ubuwena kanti bona abona izinto zimbili zihlukene
0: ya
1: kodwa ke siqale ngale kuyigqaja wena uyisigqaje kanti wena uyigqaja ngale ndlela ukuthi usitshela ukuthi wena uwena kanti awuseyena lo otshela ukuthi uyena ngaye
0: uyacikoza ke manje
1: ya asikubekeke lokho
0: ya
1: abona khona umuntu okayitshela ukuthi uyinsizwa
0: Yes.
1: Kuba khona umuntu ayitshela ukuthi mina ngumnomzane.
0: Yeah.
1: Kanti ayitshela amampunge ngalokho ayitshela ukuthi uyikona. Yabona uma sikagijima siqale ngale gama elithi mnomzane.
0: Yeah.
1: Awazi ukuba umnomzane. Kodwa wena usaphila impilo yobufana.
0: Yeah.
1: Ngiyakuzwa?
0: Ngiyakuzwa.
1: Ngoba nasethongweni lakini. Awazi ukuphila impilo yobufana. Kodwa wena uyitshela ukuthi umnomzane.
0: Ngiyakuzwa?
1: Ngiyakuzwa?
0: Ngibambe.
1: Ilento ke le ekubulala abantu abaningi. Abayitshela ukuthi baba nomzana kanti baba afana. Uma wena umuntu oyeka umzini womuntu wacela ubuhlobo.
0: Yeah.
1: Sokucela ubuhlobo wabuqeda nya. Bese wena ugqagqelwe futhi kubukizwe lonke.
0: Yeah.
1: Ngiyaxolisa.
0: Kulungile ba.
1: Uma kubuka izwe lonke ugqagqelwe. Yila ubeka khona phela amagabelo ukuthi wena usume nomzali. Shuthi ke egcineni ungakusakwenza lokho ukuba umnomzana wena.
0: Yeah.
1: Lokho okubulala umuzi wakho owakhile oyihlo omkhulu noyihlo. Baningi abantu othola ukuthi bacacelwe la.
0: Yeah.
1: Kodwa ngoba abayalanga ngoba umnomzana ukuthi ubiyini, ucacelwa kuyini.
0: Mm.
1: Baphile impilo yokufana. Shuthe mabhobhodleyana.
0: Mm.
1: Ngesikhathi bephile impilo yokubhobhodleyana. Bayaphuma emnomzaneni babuyele bafanele. Kodwa nakuba ibhakhodi phecelezi amagabelo.
0: Yeah.
1: Ebabeka ekuthenini baba nomzane.
0: Mm.
1: Bese ngale ndlela kuqubuke lesifo lesi. Sokuthi abantu begcacelene. Kodwa sebe kuba la ehlaleni ngokwahlukana phecelezi separation.
0: Yes.
1: Kufe umuzi ngenxa yokuthi umuntu ungene ekwakheni umuzi kodwa engakulungelile ukwakha umuzi.
0: Mm, yeyey ngiyakho.
1: Umfana.
0: Yeah. Yakho.
1: Yabona ngikhuluma ngale nto ngoba ibhidlizela imizi yokhokho bethu lo babamkhulu.
0: Yeah.
1: Yayiqeda nya. Ngoba ukuba umfana nokuba umnomzane into ezimbili ezahlukene.
0: Yeah.
1: Ngalesi
0: kuzwa kahle.
1: Ungangena wena kube nomnomzane. Kodwa futhi kanti wena usasweni lomfana.
0: Mm.
1: Obungumbethe wena njengomnomzane bese kuthi ogcacelwe uye. Azithole ilungelo lakhe njengomuntu wesimame liphuka emendweni othe umnika wona.
0: Yeah.
1: Ngiyakuzwa.
0: Ngiyakuzwa.
1: Bese kugcineni kugcine sekuleyinqumo zokwehlukana.
0: Eish.
1: Ngoba wena umuntu ongamthinithanga ukufana ngesikhathi ungena. Ekuthenini

0: Wena usuyindoda.
1: Yeah.
0: Yeah, zinenzo izinto ke eziba imchantela la mfukade.
1: Tata.
0: Yangizwa?
1: Kuzwa kahle.
0: Lemkhantela eqhamukayo. Kuqhamuka ingane ezoyitshela ukuthi izalelwe emgcagcweni. Kanti zingamabhantshe noma zinguqadolo othi uma usungenile ebhantshini ungakuhlabi ngokushesha kodwa wena okade uyitshela ukuthi ungumnomzana kanti usewumfana ukuhlaba emsululu. Yangizwa?
1: Ngikuzwa kahle dadi. Yho,
0: lezo zinto zilimaza kakhulu bese kuthi abantu besimame bayithole bese beyisisulu sokugcindezeleka kube ngazuthi bona banamaphutha
1: ya
0: emgcagcweni abakuyalekanga kahle labe kuba khona labe zaba khona ukuthi umuzi yini kanti ithina bantu besilisa esihlulekile ukuzazi ukuthi okufana sikuhlukanisa kanjani nokuba umnomzane.
1: Ya, ngiyakuzwa.
0: Bese umuzi wethongo lo baba mkhulu uyangcola ngaleyo ndlela. Uyabona ukuthi ekugcineni umkhonto uhlaba umniniwo.
1: Yeah.
0: Ngoba usulekile ukubheka umcijo ukuthi ubheke ngakuphi. Nakuba umkhonto uphethwe nguye. Kodwa egcine lomkhonto uzolimaza yena.
1: Yeah.
0: Izinto lezo insizwa nabakhwenyana abalobolayo emzini yobaba mkhulu nobaba.
1: Yeah.
0: Bese befika esigabeni sokugqadelwa. Kanti abakuthinithile lokhu bokufana nobhungu kabusukile kukho. Uyangizwa?
1: Yeah, kuzwa kahle baba.
0: Bese bengcolisa imizi yobaba babo ngokuqholisa ubala kungakubeve ngoba belobola bona ubala kodwa kuyibona abangene bengazilungiselele ekuthenini omama ababathathayo noma iy'ngodo zovaba abayithathayo zizongena nikhaxa esesekelweni sokuthi bavikeleke kube nomama bakha imizi oyise mkhulu noyihle.
1: Yazi Dr. Mnyadi, eyi yanemba mkhulu. Yazi lesihloko esikhuluma ngaso ngendlela ochaza ngaso singena sithi khaxa umuntu uthothi uyazigqaja uyazazi ngokungekona ngokwasimakade noma ngokwethongo. Uyabona ukuthi laphele umuntu usengozini lo muntu oziqhenya ngento angesiyona. Eyi khuba mbaba. Eyi hayi.
0: Kusalaphi?
1: Ya.
0: Hey. Khona le nto thiwa imfundiso.
1: Ya.
0: Yomuntu akhuliswe ekuthenini yena aka ma engena esigabeni esithize akasena phela umfana.
1: Yebo.
0: Hey, khona into ebulelizwe lonke weqhawe
1: baba
0: amambawu.
1: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
0: awalibulela izolo baba mkhulu
1: ayi ayi ayi
0: sihlala kubantu
1: mm
0: ikhole nekhona linendawo yokujabula
1: yebo
0: kanti lokujabula kunokukhala nokugedla kwamazinyo kwabaningi
1: mm kusho
0: uyajabula amahora bemasana bezithupha kodwa unkosikazi uyalila ngenhliziyo nakube fike endlini emvulele athi baba naku udla kwakho lapha ekushisweni

0: Ngiyabuza.
1: Inyanga besimame le ngizongithi.
0: Ngikuzwa. Kunjani da?
1: Mhm. Bese kuba khona isithembu sesibili. Esesibili isithembu uyihlo ugane isithembu laba oma bakho babili noba bathathu.
0: Mhm.
1: Kodwa endlini yakini wena owumfana wedwa.
0: Yeah.
1: Angisho?
0: Yeah.
1: Onyoko abalandela unyoko wena abanabo abafana abazovumisa imizi la ekhaya.
0: Mhm.
1: Bavela amantombazana kuphela. Uyangizwa?
0: Yeah.
1: Unempoqo wena umfana kuNdlunkulu. Uyangizwa?
0: Yeah.
1: Ukuthi uganelwe le mizi kayihlo yombili engemumva komuzi kaNyoko.
0: Ngiyakuzwa.
1: Ukuze bathi mabefa laba bantu ngoba bekho abafana endlini zabo. Ungathi ukufaka kwabo bese kuyaphela ethongweni ukugqajwa kwabo ngempilo abayenzile la ekhaya becacile.
0: Hayi cace bhatata.
1: Bese siya kowesithathu. Owesithathu ukuzibuka wena dai. Usakhona manje uMadebe la igcekeni.
0: Yeah.
1: Ngizwa?
0: Yeah.
1: Kwaba khona uMamkhize wesibili ngokwempoqo la igcekeni. Kodwa nami sengifuna ke manje ukuthi ke ngithathe umuntu ngoba sebekhathele ukwandisa umuzi la ekhaya. Ngokwempilo. Uyangizwa?
0: Yeah.
1: Uma ikhulelo sekubanjwa amehlo, kubanjwe lapha nalapha. Ngazo nokuzobeletha noba egcineni uzofa nombungu ngaphakathi.
0: Ngikuzwa kahle. Yeah.
1: Kwaphilile. Usuka nomuntu ozokwandisa umuzi la ekhaya. Ngoba sekufanele yena kuye emfamo kuvalwe. Ukuthi angabe sakhulela. Lo kuthiwa sipreventa ngokwesintu.
0: Ngikuzwa kahle.
1: Ngathi angeza ngikho.
0: Yeah.
1: Engokuchaza ngelinye ilanga ukupreventa nje ngokwesintu.
0: Yeah. Hey madoda.
1: Ngizothatha ke
0: ngizwa kahle baba.
1: Masigcina mkhulu.
0: Yeah.
1: Ilolo sithembu esimpoqo abafazi bathathu khona uNdlunkulu. Kube khona iqadi. Ikhoshwa bese kuba khona iqadi.
0: Yeah.
1: Yangizwa?
0: Ngizwa kahle.
1: Laba bafazi bathathu. Uma usuqale ka 4 wena usuqala uganela ibandla hayi umuzi walini ngoba ngeke usakwazi ukubagcina labafazi base bengaphezulu kapha kwabathathu.
0: Ngikuzwa kahle.
1: Uzogcina ithongo lalini ulingcolisi kanti uyalikhulisa. Ngizongitshela usuthatha lo muntu wesine omenza umfazi la ekhaya waba umuntu ozongcolisa ithongo ngokubuka kwamehlo abantu kanti uwe ohlulekile umumatha umntamo ozothi bawudlula ekuqhoqhoquya emizweni uwe ukudlula ngendlela kodwa ngoba ugcina umthamo omkhulu ngaphezulu kaqhoqhoqo wakho nomizo ungangoqhoqhoqo wakho uzothi bawugwinya uqhiya wena abantu bakubona ujulula wedwa kanti uwe umumatha umthamo ongaphezulu kaqhoqhoqo wakho umizo ungabusakwazi ukumukela lokho. Kunjalo nje mkhulu.
0: Ngicela sicela ukubuza lombuzo bese uyadzamaya tata.
1: Baba, ukhamba izinto
0: baba. Dokotela, okuyeke kana. Uzila, baba kuyenzeka elithola ukuthi unkosikazi wakho eyedwa. Labo babalile bonke ikhohlwa iqadi. Abe yibona bonke labo bantu ngokwethongo abe nako konke okufunwa abadala eyedwa kungabukhona isidingo sokuthi kube khona ozomelama.
1: Wabuza umuzi omkhulu. Ngibonisa ngichaza kanjani iqale.
0: Ngikuzwile yes.
1: Uma une nizalweni lingana ngesikhathi esodwa esibelethweni sikaNyoko.
0: Ehhe.
1: Ingale sikhathi kuzo phoqeka ukuthi mawendile oyedwa wena uyamganela kushuthi bebavele abafazi oganela lo ongasekho uphindwe iganela wena.
0: Oh yes, yeah. Yes.
1: Ngakuthembisa.
0: Yeah. Buzo kahle.
1: Indakho lo sithembe kuthiwa impoqo.

0: 0891-7073.
1: Noba uthi mnyati te @gmail.com.
0: Dokotela.
1: Ila uzongithula khona ngo 8 ekuseni kuya ku 8 ebusuku.
0: Baba.
1: Mengashaya u 8 ekuseni awuthenti. Mengabaseke kwadlula u 8 ebusuku ngakusandithembi.
0: Mhm.
1: Bunjalo nje.
0: Kuzokwenzeka.
1: Ngicabanga ukuthi ke sikubambe namhlanje sivusa abantu abaningi. Omunye umuntu simgcacise acacayele phambi kwethu umkhulu. Awu. Kanti siyabonda. Ukhathola verse seyaqalile ubhaca ukukhanya ongaleyona lokukhanya okudekwa yithongo lakhe ngenxa yakhe kodwa.
0: Mm. Dr. Mnyati kuzwakele kade. Siyabonga.
1: Hayi, alihlehle kuphuthu lika Pontius sigqaqana tebinda madoda. Lungele ebhotweni. Imcondo kaMandla obuhlalilanga nje bodofu njalo nje ngoba akavunyelwa ukubekeka phansi. Bye
0: bye. Bye. Yena ke Dr. Mnyati ke lo mlaleli omhle lapho kasekhaya. Umeluleki ke kwezithinta isintu uyaphinda futhi ke abe ke ngumelaphi. Kusona ke isintu sethu Dr. Mnyati, God bless you sir.

sithi azibuye emasisweni. Azibuye emasisweni ingane zakwethu. Asibuye le kokwethu. Bomba Africa bathi mzi rise. Mzi. Yimacho themsakazweni zilomsansi 90.0 FM ngane ngadlo umsakazo umphakathi sithi zwiloku sam nokhamfwa bungani insizwa nsi uma uthanda yamane ngiyabona abantu babhala lapha ba Jay namhlanje sifunda okuningi uthi siyabonga kakhulu kusukela lapha ya ngokwala past 12 sifunda ke ngezokumbiwa phansi kanye nomhlaba siyabonga